0: information tayo na ang location ay nandiyan po sa bahagi ng Baybayin o offshore ho ng Sarangani Province. Mamaya makikibalita tayo sa mga specific na mga detalye mula po sa ating authorities. Umantabay lang po dito sa radyo natin nationwide. Oras sa buong kapuluan, alas 8 na po ng umaga. Kami po ay magbabalik.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Simply G, simpleng ganda.
3: Radyo natin
4: nationwide.
5: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radyo natin
4: nationwide.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay mas halaga, mas protektado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay mas halaga, mas protektado.
6: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
9: Wow! Amoy yayamanin!
10: Pati buhok mo may pabango?
9: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
2: Simply G, simpleng ganda.
11: Gigans!

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This is Easy Hugasin, sa champion dishwasher. Easy
3: Hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: This is easy hugasin sa champion dishwashing.
3: Easy hugasin. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang champion dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new champion dishwashing paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin Nationwide! Nationwide!
5: 7 minutes after 8 in the morning. Balikan lang natin na balitaan ngayong umaga sa Radyo Natin Nationwide. Kasama po ninyo sa ngalan ni Partner Angel, Amin Lapalmones, Jessica San Diego, Bobadilla. Tuloy ho ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, kaugnay na flood control scandal ngayong araw na ito. Pangungunahan ang pagdinig ni Senator Erwin Tulfo bilang chairperson ng nasabing panel. Ayon kay Gatchalian, inaasahan nila na dadalo sa pagdinig ang 18 individual na tinagurian na mga Maleta Boys ni dating Congressman Zaldico na dumalo sa imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee ayon sa Cayetano Block. Naninindigan din ang Gatchalian Block na ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng nakalipas na Webes ay hindi daw opisyal. Ito yung Cayetano Block. Parang hindi nila kinikilala, ano? Sinabi ni Gatchalian na kung may katotohanan ang mga paratang ng mga saksi, dapat silang humarap sa opisyal na pagdinig ng Senado, ilahad din ang kanilang mga ebidensya. Samantala, inaasahan na naimbitahan din sa pagdinig si dating House Speaker Martin Romualdez, kaugnay ng aligasyon laban sa kanya.
4: Radyo Natin Nationwide!
5: Lagi tayong kasama na ho natin si Director Toto Bacolicol mula po sa FIVOX. Mag-usa tayo. Sir, good morning po at I'm sure marami po tumatawag sa inyo dahil biglaan ngayon lamang po ang pagyanig na naramdaman po dyan sa bahagi ng Mindanao. Sir, good morning po.
6: Yes, sir. Yes, ma'am. Good morning din po sa inyo.
5: Ano po ang kumbaga origin nitong pagyanig na naramdaman dahil katatawag lamang po ng aming mga reporters mula sa Lebak, Sultan Kudarat, sa Tacurong, Sultan Kudarat. Nasaan po ang origin o epicenter nito, sir?
6: Yung epicenter po nito ay nasa dagat, 13 kilometers south, zero west of General Santos City, and nasa Sarangani Bay po ito. Yung pinakamataas na intensity na na-record natin, again, this is magnitude 7.0, yung may lalim nito is 10 kilometers, and yung pinakamataas na intensity na record natin is, or na-report sa atin is intensity 7 sa may General Santos City, intensity 6 naman sa may Palimbang, and Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, intensity 5 sa may Davao City, Kidapawan City, and in Carmen, in Cotabato. Intensity 5 din sa may Bagumbayan, Calamansig, President Quirino, Sultan Kudarat.
5: Ang ano nito, ang kumbaga nature nito, sir, ano ba yung tectonic? May mga ganun tayo, sir, di ba?
6: Yes, this is tectonic in origin and we are expecting damage and we are expecting aftershocks.
5: Oo. Prior ito, sir, yung pagyanig ngayon, may mga maliliit bang pagyanig na na-monitor po ang FIVOX kahapon or bago mangyari itong magnitude 7.0?
6: Wala tayong mga recorded earthquakes prior to this one. Of course, marami naman tayong earthquakes all over the country. But for in this area, wala tayong na-record. Meron tayo sa may Balut Island pero malayo naman ito.
5: Uh-oh.
6: And so wala tayong maliliit na lindol na record prior to this event.
5: So yun, sir, yung na-record po ninyo, malamang ay hindi konektado po dito sa pagyanig ngayong umaga?
6: Hindi konektado.
5: Sir, yung ilan sa mga reporter natin, yung isa ay nagsabing naka-receive daw po ng alert or parang warning seconds prior yung maramdaman yung pagyanig sa kanilang lugar. Ito po ay, kumbaga may facility na tayo na gano'n na makakapag-send ng warning via cellphone message. Parang gano'n ba yun, sir?
6: Most likely yung nakuha nila would come from yung sa cellphone nila, yung Google Alert. Sabay-sabay yan. But seconds lang po yan, and yun yung tinatawag nilang minimeasure kasi yung time ng kapag maraming nakakaramdam, mamimeasure nila kung ano yung arrival time ng P-Wave.
5: So ito ay kumbaga warning, early warning lang, pero hindi enough daw yung time para makapag-prepare ka nga, no? Kasi wala pa daw 10 seconds, ano, director eh, naramdaman na nila yung malakas na pagyanig.
6: That's right. Kapag malapit ka sa epicenter, halos walang epekto yan, kasi hindi siya masyadong effective kasi seconds lamang. So yan kapag yung shaking alert natin would only work or effective lang siya kapag malayo ka sa epicenter.
5: Oo. Kapag kaganito na 7.0 po yung pagyanig, inaasahan ba na may mga aftershocks na mararanasan yung mga areas na nakaramdam ng mga pagyanig?
6: Yes, nag-expect tayo ng aftershocks, and again, we are expecting damages.
5: Oo, nako. Ngayon po ang unang araw ng klase, Director. Ang FEVOX po ba ang siyang nagbibigay din ba ng recommendation or lead doon sa ating mga authorities? Kumbaga, kung magde-decision sila na ikakansela ba ang klase ngayong araw? Unang araw pa naman ang klase ngayon.
6: It's the LGU, sila yung may mandate niyan to suspend yung classes.
5: Mm-mm. So basta ang mga datos, ang mga detalye ay manggagaling po sa FEVOX. So nasa sa kanila po yon kung ano ang magiging desisyon doon sa pagkakansela or pagpapatuloy ng mga klase, sir.
6: Yes, ma'am. Tama po kayo.
5: Sige po. Antabay kami sa mga updates mula po sa inyong tanggapan sa FEVOX. Director, maraming salamat at ingat po kayo. Good morning po sa inyo.
6: Maraming salamat din po.
5: Kasama natin ang FEVOX Director na si Director Teresito Toto Bacolcol. Yan po ang update natin. So, yung naramdaman, feels like no 6.3, 6.5 sa mga nakausap natin kanina. May mga lumalabas din, of course, sa internet, sa Google, or pag sinearch ninyo, nasa ganun. Pero ang record pala ng FEVOX mismo ay nasa 7.0 yung lakas ng lindol na naranasan natin ngayon. So, ayon sa FEVOX, ha, posibleng makaranas pa ng mga pagyanig. Nakasunod, sana hindi naman na or hindi naman na ganun kalakas. Pero mag-ingat, stay alert at maging safe po tayong lahat, lalo na sa mga areas na nabanggit ni Director Toto kung saan naramdaman o naranasan yung mga pagyanig.
4: Radyo natin nationwide!
5: Balikan lang natin saglit ang iba pang balita sa mga probinsya. Dako muna tayo sa Kalinga, Tabuk City Cycling Team. Nanguna naman sa UCI Continental Cycling Event na ginanap sa Surigao del Norte. Mula 103.7 Radyo Natin Tabu, kasama natin si Hilda Cortel Chico. Hilda!
7: Naimbag na bigat, nasungkit nga ni Briel Ballog mula dito sa Tabuk City Kalinga Cycling Team Carabao Sports Cycling and Management XCE Men Youth ang kampyonato ngayong taon para sa ICI Mountain Bike Continental Plus CXO Junior Series.

0: Taipei, India, Bangladesh, maging ng Guam. Ang tagumpay na ito ng Team Tabuk ngayong taon ay sumasailalim sa kanilang patuloy na dedikasyon. Hiling din ng kanilang team ang suporta ng CLGU Tabuk at nawa ay mabigyang halaga ang kanilang mga achievements at karangalang uwi para sa Tabuk City. At siya ng ulat mula rito sa 103.7 Radyo Natin Tabuk. Ito si Hilda Cortel Chico para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Maraming salamat, Hilda. Break time muna tayo. Oras natin, 16 minutes after 8 in the morning.
3: Radyo Natin Nationwide!
4: Simply G, simpleng ganda.
3: Radyo Natin Nationwide!
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
3: Radyo Natin Nationwide!
6: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng Radyo Natin Nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Wow! Amoy yayamanin!
2: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis! Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
4: Simply G, simpleng ganda.
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow! 50 pesos na payong!
10: Wow!
9: Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
11: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
16: Whoops, teka. Ito try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle? O dahil

0: sa galing nito. Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: I am Dr. Nini Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
4: Cancor Ultra, ang pagkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salaymaya at Pilibisyon. Sa taglay nitong Pyrobenzoxin at Silahalfa-Butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
5: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Easy hugasin. Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
6: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.
7: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, paggadapa, at muling pagbangon. Sa kanyang panahon, in his time. Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon. Sa kanyang panahon, hatid ng MX3.
8: Nationwide!
9: Radyo natin nationwide! Nationwide!
10: 23 ang tamang oras sa buong Pilipinas. Patuloy tayong umaantabay sa mga detalye. Ngayon, nagpapasukan na yung mga videos, yung mga photos ng epekto ng pagyanig dyan, lalo na sa bahagi ng Jensa. Naku, unfortunately, isa yata doon sa mga gusali na hindi lang po nag-crack, ha? May mga videos na kami na natatanggap ng kuha mula sa Jensen at yung establishment na doon ba mismo yung Love Radio Jensen natin. Hindi lang nag-crack, ha, yung building na yon, bumagsak ng crumble down. Nag-crumble yung building na yon na, ewan ko kung verified na ba yon yung video o yung photos na nakuha natin. Pero may mga damages, di ba? May mga damages na naitala. Ay! Medyo, ano, tensyonado ngayon yung oras na ito dito sa news center ng radyo natin at ng DZRH. Dahil po dyan sa mga pagyanig na naranasan kani-kanina lamang.
9: Radyo natin nationwide!
10: Kamusta po sa inyong mga lugar? Although ang epicenter nga ay nasa dagat, sabi ni Director Toto Bacolcol kanina, sa dagat daw ho ng Sarangani o sa may Jensan ang pinakaapektado. May mga nakaranas ng pagyanig dyan ho sa Sultan Kudarat, sa ilang mga bahagi, may Cotabato at iba-iba pang lugar. So 7.0 magnitude na lindol ang tumama po dyan sa Sarangani. At mag-ingat po yung ating mga kababayan, lalo na yung malapit sa mga baybayin, dahil syempre pagkaganyan na may mga pagyanig, may tsunami alert tayo na sumusunod, ha? Kaya yung malapit po sa baybayin, maging maingat, maghanda. At sabi nga ni Director Toto kanina, may mga alerts yan eh, galing pala sa Google, kasi meron silang satellite, meron silang mga kung ano-anong monitoring devices, pero hindi din yun kasi sapat para makapaghanda ka, lalo na hindi yan katulad ng bagyo, di ba, na napepredict mo ilang minuto, ilang oras. Ito ho'y segundo lang kapag earthquake o lindol ang tatama sa lupa.
9: Radyo Natin Nationwide!
10: Teka, bigyan daan muna natin ang trabaho tips ni Miss Glady Mabini. 8:26 ang oras sa buong Pilipinas. Resume, nakapansin-pansin sa mga employer, paano ba gagawin yan? Bakit mahalaga ang unang 10 seconds ng pagbabasa ng iyong resume? Yan ang ating pag-uusapan sa Trabaho Tips kasama si Glady Mabini, GM.
9: Trabaho Tips!
8: Magandang umaga, Radyo Natin Nationwide. Araw ng Lunes, salamat sa Diyos sa panibagong linggo na tayo ay magkakasama-samang muli sa panibagong serye na ating pag-uusapan. At ito ay ating pinamagatang resume na kapansin-pansin sa employer. Alam nyo ba na maraming recruiters at employers ang gumugugol lamang ng ilang segundo sa pagtingin sa isang resume? Ibig sabihin, bago pa nila mabasa ng buo ang iyong qualifications, nakabuo na sila ng unang impresyon. Kaya naman ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit napakahalaga na maayos ang resume at kung paano ito gagawing mas epektibo. Narito ang apat na tips. Number 1, isipin ang resume bilang iyong personal advertisement. Kapag nag-a-apply ka ng trabaho, hindi ka pa personal na kilala ng employer. Ang resume ang unang nagpapakilala sa iyo. Kaya huwag isipin na simpleng listahan lamang ito ng iyong pinag-aralan at pinagtrabahuan. Ito ay isang dokumentong nagsasabi kung bakit dapat kang bigyan ng pagkakataon na ma-interview. Halimbawa, kung titignan mo ang sarili mong resume at ikaw ang employer, gugustuhin mo ba na makilala ang taong ito pagkatapos mong mabasa ang kanyang resume? So, dapat impressive talaga ang pagkakasulat nito. Number 2, gawing malinaw kaagad kung sino ka at ano ang iyong hinahanap. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ng ilan ay ang paggawa ng resume na walang direksyon. Halimbawa, hindi malinaw kung customer service ba ang ina-applyan, admin work, sa sales ba, or sa ibang larangan. Kapag malinaw ang iyong target na trabaho, mas madali para sa employer na makita kung ang iyong karanasan ay angkop sa kanilang pangangailangan. Kaya dapat maliwanag na agad na nakasaad kung ano ang ina-applyan mo. Number 3, huwag gawing nobela ang resume. May mga resume na umaabot ng 4 o 5 pahina kahit hindi naman kinakailangan. Tandaan, abala rin ang mga recruiters. Mas madaling basahin ang resume na organisado, diretso sa punto at nakatuon sa pinakamahalagang impormasyon. Hindi kailangan na ilagay ang bawat detalye ng iyong buhay. Ang ilagay lamang ay ang mga impormasyon na may kinalaman sa trabaho na iyong ina-applyan. And number 4, unawain ang tunay na layunin ng resume. Maraming aplikante ang iniisip na ang resume ang magbibigay sa kanila ng trabaho. Sa totoo lang, ang unang layunin ng resume ay makakuha ng interview. Kaya ang tanong ay hindi lamang kompleto ba ang nasa resume ko? Ang mas mahalagang tanong ay nakakakuha ba ito ng interes ng employer para tawagan ako? Hindi kailangan na mahaba ang resume para maging epektibo. Kailangan lamang nitong maging malinaw na maipakita ang iyong halaga bilang isang aplikante. Mga kaibigan, ang resume ay parang unang pakikipagkamay sa isang employer. Maaaring hindi pa kayo nagkikita. Ngunit nagsisimula na silang bumuo ng impresyon tungkol sa iyo. Kaya dapat paglaanan ito ng panahon at atensyon. Dahil dito nakasalalay ang desisyon ng employer na huwag pansinin or matawagan ka para sa interview. Makatulong nawa ang mga kaisipan na ito. Para sa radyo natin Nationwide, Gladi Mabini. Patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo, Pilipino.
9: Radyo natin Nationwide.
11: Nationwide. Our town, our radio. Radyo natin.
9: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.
11: Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide.
12: Mga kasangga,
13: akala nyo tapos na?
12: Aba, hindi pa!
13: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
12: Oo!
13: Tamang narinig ninyo!
12: Mas pinahaba!
13: Mas pinabongga!
12: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
13: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
12: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
13: At siyempre, ang grand prize!
12: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
13: At hindi lang yan,
12: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
13: Kaya't huwag palampasin
12: dahil extended na,
13: mas marami pang araw,
12: mas marami pang entries,
13: mas marami pang chances
12: para maging winner.
13: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
12: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
13: sa programang Kasangga at Kalusugan
12: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
13: J-Mar,
12: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
14: Kasangga at Kalusugan.
15: Coming up next.
14: Coming up next.
15: Coming up next.
9: Angie Mark Camonias.
16: Ating pakinggan.
9: Mapapakinggan si Kasanggang Angie Mark Camonias.
16: Angie Mark Camonias.
9: Kasangga at Kalusugan.
16: Si Kasanggang Angie Mark Camonias.
9: Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
17: Sumasahimpapawi ang programang
9: Kasangga at Kalusugan.
17: Kasangga at Kalusugan.
9: Kasama si Kasanggang Angimar Camonias,
17: isang mamamahayag at KBP accredited.
9: Makinig na
17: at maging bahagi ng programang
9: Kasangga at Kalusugan.
17: Kasangga at Kalusugan,
9: tungo sa isang malusog at responsableng mamamahayag.

0: τώρα άγινιο κασάνκα καλωσούγα.
1: Κασάνκα ακ καλωσούγα.
0: Έργι μαρ καμμόνιας.
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan, ang programang hatid sa inyo ng Jemar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat? Ano man ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan na napapakinggan po natin sa iba't ibang radyo dito sa ating bansang Pilipinas. Good morning sa ating lahat na mga tagapakinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal sa bahagi po ng kabisayaan. Dito po naman sa bahagi ito ng Luzon. Ha? Kumusta po tayong lahat? Good morning everyone. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ito po ay para sa ating lahat. Sa lahat po ng mga parents natin na patuloy ang pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Talaga naman pong kitang-kita naman mga kasanggani. Kitang-kita naman kung papaano tinatangkilik ng ating mga parents ang ating mga produkto sapagkat laging ubos sa mga grocery, sa mga drugstore, sa mga tindahang paborito nila. Siyempre, yan po ay monitor po natin. Salamat po sa inyo, ha? Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa mga produkto po natin na alam po namin na yan ay nakatutulong sa inyong kalusugan matagal na, since 2011 hanggang sa ngayon. Iyan po ang inyong tinatangkilik na produkto. Marami pong salamat sa inyo, ha? And good morning sa mga taga lugar pong ito ng Bicol Region. Abay, kapag sinabing Bicol Region, abay talaga naman, ha? Mahuhusay, Oragon, at talaga namang ang ating produkto ay numero uno sa kaping may herbal. Ito pong ating Marcafe at Marchoco. At ito pong Marcafe with brown rice. Ito po ay paborito ng ating mga parents dito po sa atin sa Kabikulan. Kaya maayong aga sa inyo, mga kasangga natin, ha? Maray na aga at nawa po kayo maging malusog. Salamat po, dagang salamat po sa inyo.
0: Magandang umaga!
2: At dito naman sa bahagi po ng Samar Province at Leyte Province ay itong ating produkto ay talaga namang matagal na ring namamayagpag sa lugar pong ito. Salamat po ng marami, ha? At nawa po kayo'y maging malusog sa pagtitiwala nyo sa ating produkto. At yan po ay ginagarantihan natin na talaga namang yan po'y effective at safe po tayo dyan mga kasangga. So yun po, at sa mga taga lugar pong ito ng Calabarzon area, may Marupa, sa Kamay Nilaan, ha, sa Kalakhang North Luzon, Central Luzon, good morning. Welcome po sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Marami pong salamat sa inyo. At sa mga parents natin na walang sawang sumusubaybay, lagi po kayong mag-ingat. Lagi rin po nating ingatan ng ating kalusugan. Sabi nga po, health is wealth, mga parents kong minamahal. At isa pa, mga nanay kong mga tagapakinig, huwag nating kalilimutan ang mag-ehersisyo tuwing umaga at sabayan natin ng pag-konsumo ng ating mga produkto. Mamili na lang kayo. Kasi sa umaga naman talagang nagkakape tayo, di dapat Marcafe yan. O kaya po ay Marchoco or Marcafe with brown rice extract. At doon po naman sa mga tumutumar, magaling din po ang ating Markapsule, ang ating Vitamin C. Lahat ng produkto natin ay mahuhusay sa totoo lang mga kasanggani. Kaya maraming salamat po. Mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola, saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas, ang produkto pong ito ay bagay na bagay po sa atin. Bagay na bagay sa inyo mga kasangga. Kaya marami pong salamat sa inyo. At alam po namin maraming nakikinig na mga suki natin dito po sa bahaging ng Batangas. Itong bahagi po ng Mindoro, Oriental Occidental. Ito pong bahagi ng Romblon. Romblon ha. Itong bahaging ito ng Marinduque Province. Marami po tayong mga suki dito. Mga taga Cavite Province, mga taga Rizal ha. Mga taga Quezon Province, number one po ang ating mga produkto dito. Salamat po ng marami ha. At nawa po'y kayo'y maging malusog. Mga kasangga kong nakikinig, ang atin pong numero sa programa Kasanggat Kalusugan, ito pong 0933-214-5288 at ito pong 0918-27-77888. Ano po, salamat sa inyo mga mensahe at maya-maya po'y tayo magbabasa niyan. So yun po mga kasangga at tayo po'y magbigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo hani. Ako po ang inyong lingkod siyempre palagi ha. Walang iba kundi si Kasanggang Inje Marcamonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasanggat Kalusugan Nationwide.

0: di Marcamonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta po ang pagtumar natin ng mahusay na Mark Capsule Herbal Food Supplement? Alam niyo mga kasangga, ito pong ating Mark Capsule ay nauubos sa merkado or nagkakaubusan po. Pero nagpadagdag na po tayo ng mas marami para hindi po tayo nabibitin o hindi po tayo nauubusan. Maganda po ang feedback, maganda ang result sapagkat kitang-kita nila yung mga mahuhusay na mga ingredients, lalo po yung mga herbal extract nitong ating Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Magaganda po yung sangkap sapagkat yan po ay piling-pili mga kasangga. Hindi po basta binuo ng basta-basta lamang, sabi nga. Yan po'y binuo ng may kasamang pag-aaral, pagsusuri, mga parents kong minamahal. Kung paano makatutulong sa ating pangatawan ang isang kapsula kapag ito'y ating tinumar. Ay unang-una po mga parents kong minamahal ay di siyempre narito yung ating mga active ingredients. Ano? Yung pong Agaricus blasimeryl mushroom, yan po ay proven and tested na po sapagkat yan po naman ay matagal nang napapakinabangan ng ating mga parents.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Jimar Camonias. Jimar Camonias.
1: Isang masustansyang kabuti na nagmula po sa bansang Brazil, ano? At ito po ay nagtataglay ng polysaccharide na nakatutulong upang mapalakas ang ating immune system ng ating pangatawan para labanan ang anumang uri ng sakit na andyan lang sa kapaligiran. So, prevention is better than cure. Sabi po ay kailangang masanggahan natin ng ating lakas ng pangatawan, ng ating immune system, yung mga paparating na sakit para hindi po yan makapasok sa atin. Ibig sabihin, malakas dapat yung ating resistensya. Kaya kailangan din ng ehersisyo, kailangan ng pag-inom ng mga malinis na tubig, iwasan ng bisyo, mag-food supplement po tayo mga parents ko. Laging may panangga tayo sa ating pangatawan. Yan pong ating napakahusay na herbal capsule, ang Mark Capsule. So yung pong ampalaya na isang sangka pa rin, ay alam naman natin na yan ay yung kasama po dun sa 10 halamang gamot na kinilala ng kagawaran ng kalusugan. Ito pong DOH, Department of Health, dito sa ating bansang Pilipinas, na pinatunayan na ito po ay mayaman sa vitamin A, vitamin B at vitamin C, folic acid, calcium, phosphorus, iron, na nakatutulong para po makalikha ang pankreas ng insulin na siya namang namamahala ng asukal sa dugo dahil sa nilalaman nitong flavonoids at alkaloids. Kaya ang ating Mark Capsule ay punong-puno ng mga benepisyo para naman sa ating kalusugan. Ano po? So, based po doon sa ating mga ginawang pagsusuri, pagre-research, yan po ay napatunayang sadyang mahusay yung mga ingredients po ng ating mga capsule. Meron po itong banana extract, mga parents ko, ano? Kaya gumaganda po ang daloy ng ating pag-ihi. Basta't inuman natin ng maraming tubig at makatutulong po ang extract ng banaba sa ating kalusugan, lalo na po sa mga taong gustong mabalanse ang level ng asukal sa dugo upang di lumala po ang karamdamang diabetes. Ano po? Mahusay din ang banaba extract na sangkap ng ating mga capsule with vitamin C sa mga taong nahihirapan sa pag-ihi, dahil itong banaba ay may tinatawag na diuretic properties or pampaihi para po maiwasan ang bakterya na sumisira sa ating bato or kidney. Yan po mga kasangga, ano, yung sangkap niyan ay tatlo pa lamang, pero ang atin pong sangkap ay nasa 12. Nariyan ang barley grass, insulin, garlic, mangosteen, turmeric, parsley, spirulina, sodium ascorbate, silimarin extract, mga parents kong minamahal. Tatlo pa lamang na sangkap ang ating nababanggit, pero yan po ay napakahusay na po sa ating kalusugan. Kaya dapat ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mabisang Marcapsule na ngayon po ay nadyan sa mga drugstore. Ano? Yan po ay rehistrado, approved ng Food and Drug Administration, kaya safe po tayo. Kung ano po nakikita natin sa kahon ng ating Marcapsule, yan po ay naka-align sa Food and Drug Administration. Ano po? Lagi po tayong naka-align at yan po'y alam nila. Kita po nila yan, kahit ilang tad natin yung Marcapsule, di po yan gagalawin ng FDA, sapagkat alam nilang yan po ay nagko-comply doon po sa dapat na mga requirements mula po naman sa ahensya ng Food and Drug Administration. Kaya safe po ang lahat ng ating tumutumar niyan. At yan po ay magandang tumarin sa umaga pagkatapos kumain. At sa tanghali po naman yung ating 500 mg na vitamin C. At sa hapon ay yun pa rin ating Marcapsule Herbal Food Supplement. Kaya maganda po ang maging malusog. Samahan ng maraming tubig, ehersisyo. Sigurado po yan na kayo po ay magiging malusog ang pangatawan. Kaya pasensya na po sa mga naubusan ng Marcapsule, ha? At nagawa na po natin ang paraan na hindi po kayo maubusan, dahil alam po namin kayo ay namumurahan doon sa ating kapsula na sa halip po ay 25 pesos, ngayon po ay 12.50, para po paborian sa ating mga suki ng ating produktong Mark Cafe at Mark Choco, kasama yung Mark Cafe with Brown Rice. So bonus na lang po yan sa ating mga parents. Pero darating po ang panahon, gagalaw po ang presyo niyan, sapagkat unang-una po yung ating mga ingredients ay nanggagaling pa sa iba yung dagat, sapagkat maganda po yung makinang ginagamit sa ibang bansa. Kaya po maganda rin yung quality ng ating mga herbal extract. So maraming salamat po sa ating mga parents. Tayo po ay mag-Marcapsule araw-araw para always po tayong healthy.

0: malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy!
1: Tuloy po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At mula naman sa 64267, good morning Kasanggang Ijimar. Bakit po ba August pa ang draw ng inyong raffle sa Jimar Herbs Incorporated? Bakit po draw date ay August daw, ang sabi po ng ating 64267. Yun. Yun po kasi ang approve ng Food and Drug Administration at saka ng DTI ha, para po sa inyong katanungan. So maghintay po tayo at ipagpatuloy po natin ang paghuhulog ng ating mga entries para po niyan, para sa Jmart Todo Panalo at magka-premium raffle promo. Mula po sa 4905. Yan. Good morning Kasanggang Ijimar. Kamonyas. Tanong ko lamang po sa pagsali sa inyong paraffle kung susulatan po ang labas ng sobre. Sasali po kasi ako sa inyong paraffle. Nagbabaka sakali pong manalo ako sa raffle nyo. Hindi po kasi ako nananalo kahit kailan. At gusto ko po talagang sumali. At maraming salamat po sa inyo. God bless Adelina Ganasi Humo ng Kalawag, Quezon. Yan. So paano nga ba gayon ha? Kapag takip ng inner box ng kape, ay sulatan po natin ng promo title yung pong face niya ha? Pag tinanggal natin yung takip, di po ba may sulatang bakante yan? Yan po ay pwede na po nating entry. At kung maihuhulog natin sa drop box, pwede na po yan. Yung pong isa naman ay katulad po ng ating blister pack ng Mark Capsule at saka ng Vitamin C. Ang dalawang blister pack, yun po ang isisilid sa sobre. Tapos magsulat po kayo ng promo title sa isang kapirasong papel na puti at isilid po sa loob. Saka po isil po natin. Walang problema kahit po mabunot yan. Basta naroon po yung kompleto. Ano? Kasanggang Arvin, paki-play nga after ng ating mga mensahe ng mga parents. Yung ating plugging ng kay Marto do Panalo at magka-premium raffle promo para ma-record po nila. At sila'y makasubaybay naman. Ano? At pwede po tayong like and share dito po sa ating page sa Markape Official para makita po natin kung paano ang pagsali. Ano po? Mahalaga po ay itama natin. Sayang po kasi yung 500,000 kung mapupuruhan po ninyo yan. Sayang. Eh kapag kayo nabunot tas mali-mali po yung inyong pagkakasulat, adi masasayang po naman. Kung gawin na po natin yung tama. Kaya tayo po ay pwedeng open ng ating cellphone. Hanapin natin yung sa FB, yung ating Markape Official, at i-like po natin, i-share po natin. Tapos hanapin nyo doon yung promo mechanics. At saka kuha ko po sa inyo, kung kayo po ay wala ng panahon ha, sa mga ganyang bagay, kayo po ay nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan, pakirecord po. Ha? I-record din nyo yung ipiplay ni Kasanggang Arby maya-maya. Ano po? Para po sa ganun tayo ay magkaintindihan, magkaliwanagan. At sino ba naman ang ayaw manalo ng kwarta? Ay sayang po yan, pinamimigay po namin sa inyo yan. Yay para sa inyo, sipagan niyo ang pagsali. Total, kayo na may suki po namin, ay dapat kami makapagbalik din naman sa inyo. Ano? Kailangan po niyo yan, sa totoo lamang. Ha? Good morning Kasanggang Ijimar, bakit po out of stock ang Mark Capsule? At saka Mark Up dito po sa Lazada nyo. Sa mga drugstore, wala pong mabili. Tapos dito po sa Albay, Santo Domingo, wala din po kaming mabili. Ayun, wala daw mabili ng ating markup capsule dito po sa Lazada at dito po sa Albay Province sa Santo Domingo. Ayun, mula po yan sa 2737. Ano po? So, i-check po natin mabuti. Nanay, tatay, tumawag kayo sa numerong 09-476-453-153. Ano? 09-476-453-153 para kayo po ay mabigyan ng payo kung saan po tayo pwedeng makabili ng hinahanap po nating produkto. Yun po, maraming salamat po sa inyong mga mensahe, bagamat kulang pa rin. Eh, babati po ako na isang malusog na umaga sa ating lahat ng mga tagapakinig. Ituloy lang po natin ang ating mga mensahe sa 09332145288 at 09182777888. Tingnan po yung ano, yung isa nating number, baka may mensahe po doon ay ating pong babasahin. Ayun, meron na nga po. Magandang hapon. Ito po sa 09182777888. Ano? Magandang hapon, Kasanggang Injumar, Camonias, nulilugdat po ito ng Balimbing, Buwak, Marinduque. Kumusta na po ang family nyo? Sana po kayo ay pagpalain ng poong lumikha sapagkat napakabuti niyong tao at kayo po ay maraming natutulungan. Ako po ay lagi nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan sa radyo natin sa Buwak. Ayun, salamat po ng marami. Tatay nulilugdat, yun na po yung mga barkada natin sa Buwak. Ano? So magparamdam po tayo mga kasangga. Ano? Ito po ay sa 09182777888. Napakarami po kasing nagme-message dito sa ating isang number na ito eh. Kaya mas maganda para hindi matakloban pala. Maganda siguro din muna tayo sa ano, sa 09332145288. Natatakloban na po yung mga mensahe dito sa kabilang telepono. Dito po sa 0918 ano. Dito tayo sa 09332145288. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Pati natin ng happy birthday ang mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

Inyong narinig ang programang Kasangkatang Kalusugan tungo sa isang malusog at responsabling mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.

0: Shopping na Jude sa Laval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Kmart todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4.
2: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Nagpigigandan. Ang dami ko kayo malakasyon. Diabetes, pregnant. Supan ko na ta gamit sa EXL. Tapo kayo ang kausapan sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa nga makainon nga bitreden. Ako, pero sa kaloy sa Diyos, pinaagyo sa masatawan sa EXL Opimix. Nga tagan yun ko, pabaskul na akong perlawasan. Pinaagyo sa masatawan sa Ginoo. Pagsuway mo sa EXL product ay ako kayo itatabang. Ako mo it means yun ko ana, sa akong kaugalingan.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.

0: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman ng isang box na Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
3: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
5: Okay, Rani Oscuro, Napo at Marinosor. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka kolesterol, yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig at saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sawa ng Diyos naman gumana ang aking pakiramdam. Yun ko si Rani Oscuro, Takasunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabo, Camarinesor.
6: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
7: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
8: No approved therapeutic claims.
9: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Magkabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-takes ng EXL Magkabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Magkabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus. Subukan nyo.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Welcome back mga pininga. Nakauna-una bata nganong na ay mga tao nga. Bisan 80, 90 ng edad. Aktibo gihapon, malipayon gihapon og adunay kusog sa pag-serbisyo, pagtrabaho. Og nganong naamay uban nga bisan wala pa kayo natigulang, dali nang nawad-an og gana sa kinabuhi, mas stress og dali ka po yun. Makurat mo stubag mga pinanggap. Dili lang di ay ang pagkaon, mga vitamins or exercise o mga tambal o mga supplements ang naka-apekto sa atong kinabuhi. Daghang pagtuon sa mga research ang nakita nga ang mga tao na ay klarong purpose sa kinabuhi, purpose in life, tumong sa kinabuhi, mas taas og posibilidad nga mabuhi og dugay. Usbo na to ha, based sa pagtuon og daghang pagtuon nga ang mga tao nga naay klaro gyud, tin-aw gyud ang ilahang purpose sa ilang life or tumong sa ilahang kinabuhi, mas taas og posibilidad nga mabuhi og dugay. Mas maayo pod ang ilahang mental health, ilahang pangunahuna pinangga, og ang ilaha pong emosyon. When we say mental health, apil diha ang ato ang pagbati, emosyon. Og mas ubos ang risgo sa daghang mga sakit. Mora na sikreto na mga pinangga, ang pinaka-sikreto. Ang mga scientists or mga scientista, nakamatikod sila nga kung ang mga tao na ay ligon nga sense of purpose, kanang rason nganong mabuhi, mas maayo ang iyahang immune system. Kanang depensa sa tong lawas ba? Unya, ang iyang quality sa iyang pagtulog or kalidad sa iyang pagtulog, nindot yung kaayo. Kanang stress management, kanang pagdumalas sa mga kabalaka, maayo po kaayo, balanse ragyod kaayo. Ang heart health niya, kahimsog sa kasing-kasing, recovery, gikan sa sakit, kanang dali siya maulian sa iyahang mga sakit. So saya no nga mga pagkasulti, ang imong lifestyle di ay, ang imong mga habits, ang imong mga ginahimo matag-adlaw, o kanang paagi sa pagkinabuhi.

0: kasagaran musunod na siya sa imong purpose or tumong sa imong kinabuhi. Kung wala kay tumong, lisod magpabiling disiplinado. Apan kun aduna kay misyon, ana kay pamilya nga ampingan, ana kay komunidad or community nga gialagaran, giserbisyuran. Ana kay ministry, giministeryuhan nga buhaton og labaw sa tanan, ana kay Ginoo nga imong gialagaran. Mas dasig ka, inspired ka kada adlaw, dali ka makasabot sa imuhang asawa, bana, mga anak, mga problema, kasabot ka nga naman, kabalo ka sa meaning, kabalo ka sa rason. Mauna nga, karong adlawa atong tun-an, ang usa ka pinakadakong sekreto sa longevity o pagkataas sa kinabuhi, discovering your purpose. Kinahanglan diskubriho nato ang imuhang tumong ato ang tumong sa kinabuhi. Nga naman nga naata dinhi, unsa ang ato ang misyon, kanang buluhaton ba? Unsa ang mga talento, mga gasa, nga gihatag sa atoa? Ang atong utok mga pinanga, nani siya'y gitawag nga bahin, prefrontal cortex. Mao siyang sentro sa pagplano o pagdesisyon. Importante niya, kung klaro ang imuhang tumong sa kinabuhi, kini nga bahin sa utok mas aktibo. Kini nga bahin sa tong utok, kining prefrontal cortex, mao ni siyang nagatabang nato, nagafunction para natay pagbugong sa kaugalingon, natay maayong pagdesisyon, decision making, natay maayong pagdumala sa stress or stress management. Mao nga ang purpose, dili lang spiritual concept, kini usab usa ka health principle. Ang health application ani mga pinaga, mura ni siya og internal fuel ang imong purpose sa imuhang kinabuhi, nganong nabuhi ka, nganong naa ka ning kinabuhi, mura ni siya og internal fuel, sulod ni nga kusog na to. Sama sa sakyanan, nga naay gasolina or kurudo, ang tao, adaa siya'y purpose, anaa po siya'y dakong kadasig sa kinabuhi. Na siya'y fuel, na siya'y gasolina, kurudo sa iyang kinabuhi. Hinumduman nato nga atong kinabuhi puno sa financial stress, puno sa sakit, puno sa disappointment, puno sa problema sa relasyon, pero naay gitawag resilience. Ang samaning resilience, abilidad sa pagbangon human sa problema. Human sa problema, ang tao naay abilidad mo bangon. Ang tawag ana resilience. Nakita sa research nga ang purpose kanang naakay katuyuan tumong sa kinabuhi, makatabang ni nga ang tao makabaton og abilidad sa pagbangon human sa dakong problema. Sa simpleng pagasulti, dili kadali mapukan sa problema. Dili tungod kay walay problema, apan tungod kay aduna kay rason sa pagpadayon. Kanino ba ako bumabangon? Maunay kasabihan sa kadaghanan karon, kanino ba ako bumabangon? Sa kanya ba? Aba? Hinumduman po nato nga ang chronic stress, ang dugay nga problema nga wag yun mamanage pag-ayo, wag yun madaog. Dugay nga stress, mahimong makapataas sa cortisol o stress hormone. Kung kini permitaas ang cortisol, mahimong musangpot sa hypertension or high blood pressure, poor sleep, di ka katulog kaayo, weight gain, pagdako sa timbang, o maluya ang imuhang immunity or hinay nga resistensya. Pero ang purpose na kay katuyuan, na kay tumong sa kinabuhi, makatabang sa pagpakunhod sa epekto sa stress. Muna importante yung kaayong atong mindset, mainsakto gyud sa katuyuan, na itumong, na direksyon ang atong mga panghunahuna.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
6: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: It's El Magumay.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's El Magumay.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's El Magumay.
2: Basta healthy, happy!
0: So Doc, unsao man nato pagkahibalo sa ato ang purpose? Sa psychology, ang purpose dili kasagaran makita kalit, no? Dili na siya kalit makita nimo dayon. Kasagaran magdiskubrehan nimo ang imuhang tumong sa kinabuhi pinaagi sa pamalandong sa kaugalingon. Nakay time sa pag-reflect or self-reflection. Ikaduha, usahay makita nimo imuhang tumong sa kinabuhi panahon pagtabang sa uban, daghan kang ma-realize diha panahon na kay gitabangan. Ikatulo, experience, mga experiences sa tong kinabuhi, kanang mga panghitabo sa tong kinabuhi na nasay katuyuan pod, imo na siyang mapamalandungan, imo na siyang makatunan unsa nito mong pinaagi ana nga mga experience. So gisulti sa research nga ang sa positive psychology, moing ganitag positive psychology, mao ni siya mahitungod sa kining pagtuon sa kaugalingon or kalig-on. Pagtuon sa kalig-on og potensyal sa tao, kanang pwede mahimo sa tao. Nagpakita niini nga research nga ang mga tao mas malipayon kung ilang gigamit ang ilang natural nga kusog or natural nga mga talento. Unsay dali nako nga mabuhat, unsay akong talent, unsay kanunay, ma-appreciate sa uban bahin ako. Sunod nga pangutana, unsa may sagad nga pangayoon nga tabang sa mga tao nako, or asa man kasagaran mangayo og tabang ang mga tao nako. Sato pa, kung naay problema ang tao, ang mga tao, unsay ilang kasagaran iduol nako. So kining mga pangutanaha, mauni siya ang mga naguna nga mga ilhanan nga maunay purpose imong kinabuhi. Diha ka gamiton, maogyo na ang katuyuan tumong sa imong kinabuhi. Step 1, para makabalo ka nga asa gyud ang tumong sa imong kinabuhi or katuyuan, pangitaon gyud nimo ang imuhang kusog. Identify your strengths. Asa kang asa or ilha ang imong mga kusog o mga talento nimo. Ikaduha, follow your healthy passion. Tanawa kung asa gyud ang makahatag nimo og meaning. Kana bitong imong ginahimo ba nga naa gyud say meaning, healthy gyud nga meaning ha, healthy nga passion. Sa psychology nay gitawag intrinsic motivation. Sulod nga kadasig, intrinsic. Mao ni siya ang mga butang nga imong ganahan buhaton bisan walay dakong bayad. Unsa man ang makapalipay nimo nga mga trabaho? Unsay akong ginahuna bisan walay musugo, no, bisag di nakasugoon, ganahan na jud ka mo trabaho ana. Kanang dili magagad og oras kay giganahan na ka ana, bisag pila pa na ka oras, di ka magtan-aw og oras. So mao ni siya mga clue sa atong mga calling, no, diha ka gitawag, mao nay tumong, mao nay katuyuan, mao nay direksyon para nimo. Pero dapat ha, healthy ha. Healthy gyud, uni alabi na kung godly pagyud. Step 3, serve other people. So daghan sa mga journal studies nagpakita nga ang volunteering, kanang nag-appeal kag mga voluntaryong pagtabang o pagtabang sa uban, makapataas gyud siya sa kalipay, makapagsalig sa kaugalingon, na kanabitawang uy mo ang imong self-esteem, pagsalig sa kaugalingon, mas mutaas na siya. Unya, diritang bahina maka-experience og katagbawan sa atong kinabuhi. Kanang mubati jud kag satisfied, mubati kag life satisfaction, maka-experience kag life satisfaction panahon mutabang ka sa uban. So kasagaran ang purpose dili makita pinaagi sa pagpangita sa kaugalingon lang, kun dili makita kini samtang nagtabang ta sa uban. Mao na nga daghang teachers, nurses, pastors, health workers, parents nakadiskobre sa ilang purpose pinaagi sa pagserbisyo. Mga pinangga, aron matuman nato ang atong purpose og calling, importante sab nga atimanon nato ang atong mga panglawas, kahimsog sa panglawas. Ang healthy body makatabang nato sa pagtrabaho, pag-alagad, pag-atiman sa pamilya, pagserbisyo sa komunidad. Mao nga daghan ang naggamit sa EXL Makabuhay Plus food supplement, isip kauban sa healthy diet, regular exercise, adequate sleep, hydration, stress management. Take EXL Makabuhay Plus herbal capsule 1 or 2 or 3 capsules before bedtime or human pa ni hapon. Makatabang ni siya sa mga daghang lifestyle diseases sama sa diabetes, arthritis o heart disease. Mas maayo nga malikayan kaysa tambalan. Prevention is better than cure. Kung napay gibati, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule 3 times a day. Walay overdose. Pwede pud nato ni siya isabay sa atong mga maintenance. Tagai lang og 2 or 3 ka oras gikan sa imuhang pag-inom sa maintenance, ayha ka pwede mo inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation, lifestyle counseling, nutritional guidance, natural wellness programs, and health education sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julius Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Abrita Domingo hantud Biyernes, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Naatay program para sa mga naibuslot nga kasing-kasing, hinay na mo pump ang kasing-kasing, labi na sa mga na-stroke, maglisod og tulog, labad ang ulo. Bisita lang mo sa Doc Bri Wellness Center. Pwede mo tawag or mo text sa 0928 416 0928-416-2364. 0928-416-2364.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
7: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namingon. Nasa unsay sekreto ni mo, Mayor? Unsay vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Emma
7: Guay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
14: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
13: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
9: I am it's Emma Guay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Emma Guay.
7: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's Emma Guay.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagkasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Kung wala pa ka kahibalo, asa ka padulong. Unsaon man ninyo pagpadulong, isip magtiayon. Aba, daghang tao ang nangita og partner sa dili pa nila mahibaluan. Wa pagay nila mahibalui ang ilang purpose sa ilang kinabuhi. Sa ato pa, sa dili pa ta mangita og the right person, mas importante nga mahimo tang the right person. Aba, pangutan-aha ang imong kaugalingon labi na sa mga nagplano na magminyo, nagplano manguyab, mga ulitaw. No, labi na sa mga babay, nagplano na manguyab. Imo unang pangutan-on ang imong value, unsay value nako. unsay akong misyon, unsay akong calling, unsay akong mga goals, mga damgos kinabuhi. Hinumduman nato nga ang relasyon labi ng kami niyoon, dili na sa shortcut paingon sa kalipay. Daghan ang tao na gunahuna kung makaminyo ko malipay na yug ko. Hinumdumi kung wala pa kay direksyon isip nga single, unsao na lang kung magminyo na ka, dalo ni mo na nga problema ngadto sa kaminyoon. So lisod kaayo mo sakay ka sa usa ka sakyanan, wa ka kabalo asa paingon. Di ba? Tips sa mga kaminyoon, tips sa mga nangita og partners kinabuhi. Kung ang imong purpose mo alagad sa Ginoo, kinahanglan mangita usab kag partner nga anaay parihan nimog direksyon, mga lagad pud sa Ginoo. Dili kay guwapo, guwapa lang, sweet, romantic, unya di man sa mga lagad sa Ginoo, unya ikaw gusto mga lagad sa Ginoo. Kinahanglan usab responsibility. Kinahanglan makita nimo na asay self-control. Kita nimo sa gani nga grabe sa ka, maningka sa iyang mga ginikanan, mga igsoon, labaw na sa imuha. Dapat na siya patience, kinahanglan, labi na lalaki ha, financial wisdom. Maingon po sa mga babae, dapat na i-financial wisdom. Ato na yung maisgutan po hon. Dapat matured, spiritual. Mao ni mga kining qualities ang imong pangitaon. Kanang mga guwapo, guwapa, sweet, romantic. Kuwan na? Imuha rin na siyang i-blend sa mas, dapat mas bugat ang responsibility, self-control. Kay kanimanggong kagwapag, kagwapo, sweet o romantic, season-season manggod na. Pero ang responsibility, di ni madalag season-season. Ang self-control, di yun ni madalag season-season. Ang spiritual, financial wisdom, dapat consistent yun na siya. Establish yun na mga pinangga. Mauna nga ang formation sa companionship and courtship nga early age, early stage, wapakabot sa mid-20s, napasad mga DC, nakita sa pagtuon nga grabe gyud ang misery, grabe ang kalautan, grabe ang mga kaguol, mga pinaga. Ang punto dili nga dautan ang mahigugma, mo-appreciate, mangandoy. Pero ang punto mao nga kinahanglan aduna kay maturity og preparation. Mga pinangga, ang usa sa mga labing importante nga mga pangutanas kinabuhi mao ni siya nga why I am here? Nganong naaman ko karong dinhi? Ang tubag dili makita sa kwarta lang. Dili makita sa posisyon lang. Dili makita sa relasyon lang. Makita kini kun atong masabtan nga anaay plano ang Dios alang sa matag usa kanato. You were created for a purpose. God has a plan for you. Discover your mission before major life decisions. Build your character before marriage. Use your gifts to bless others. Ang word for today sa Jeremiah 29:11, atong hinumduman nag-ingon, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end." To give you an expected end. Mga pinag-aayaw pagdali is kinabuhi. Pangitaa una ang imong purpose. Og sa dihang imong makita ang plano sa Dios alang kanimo, mas klaro ang imong direksyon. Mas malinawon ang imong hunahuna. Og mas makahimo ka sa pagserbisyo sa uban. This is Doc Bri Palangi, magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
16: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
17: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
18: May buhay sa makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's
18: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: It's Emma Kumar.
2: Basta healthy, happy.
19: Radio Nadine. Nationwide.
20: Talk, opinion, passion, news, emotion, weather, sports. Those are the elements you need to be at the top. Now, listen to the top of the hour news.
21: Gikan sa Lawak Balita Anan sa Radyo Natin FM Naval, ani ang 10 o'clock top of our news.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
1: The Secret of Health.
0: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
1: at Dr. Remelito Uy.
0: Kami ho ni Dr. Remelito Uy ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Bago po tayo humantong sa ating talakayan, atin po munang pakinggan ang karanasan ng isa nating kababayan sa pag-inom ng Santon Plus Gold.
2: Santon Gold, live testimony.
3: Arthur, bali po dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging nga sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake, sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako, yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ako nasidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Paano ba, Dok, nakakatulong ang Santon Plus Gold sa mga kababayan natin na nakakaranas ng hyperacidity?
1: Ang pagiging acidic, Sir Wing, ay talamak na nanaranasan ng karamihan sa ating mga kababayan. Kung gusto nyo pong makaiwas sa ganitong sakit, isa sa mga sikreto, uminom tayo araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lalo na kung tayo ay nakakaranas na ng hyperacidity, heartburn, o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Hindi maikakaila, Dok Remel, na tayong mga Pilipino ay napakahilig sa kape. Dahil ayon sa survey nga merong higit kumulang 1,000 na brand ng kape sa Pilipinas. Pero kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Bakit ito healthy, Sir Wing? Ang Santon Plus Coffee Mix, dahil ito ay may mangosteen at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compounds na nakakatulong sa pagbalanse ng hormone sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix.
0: Ngayon, Dok, kung gusto naman ho nila ng energizing na kape na hindi ka sisikmurain at hindi ka pakakabahin, meron tayo, Dok, isang klase ng kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3.
1: Nakakapagpasigla, Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix at nakakapagpatibay pa ng mga buto at hindi nakakabahala kahit mataas ang sugar level mo dahil ito ay pinatamis ng stevia. Ulitin ko po, ang mga sikreto sa malusog na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Santon Plus Gold araw-araw para maiwasan ang hyperacidity at matulungan na hindi na humantong sa malalang komplikasyon. Santon Plus Coffee Mix, ang nutritious and healthy-licious na kape na kahit bata ay pwedeng uminom. Sir Wing, ang Premium D3 Coffee Mix is your best choice pagdating sa mga kape.
0: Ngayon, ang mga produkto na yan na napakaganda ay mabibili nyo sa Yes to Health, Quezon City. Ito po ay nasa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street, Quezon City. Tawagan sila ngayon 0969-627-1262. Inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
0: Salamat, Dok. At lagi po kaming pakinggan sa programang
2: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: The best songs in the morning. your favorite music and good company on the Music

Abli na Jud sa Labal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, ug uban pa. Pahimusli hangtod sa 50

0: tayo lagi.
1: Gaya ngayon.
0: Tamang oras na para...
1: Oras na para ano, pare?
0: Para mag-coffee break, pare.
1: Mahirap namang puro na lang trabaho.
0: Kailangan lagi may katuwang tayo.
1: O ito.
0: Share tayo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
0: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
2: Iba ka talaga, pare ko. Iliba ko sa'yo sa sipag mo.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
0: Ang sarap ng natural.
1: Available
0: at the generics pharmacy and other drugstores near you.
3: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee.
4: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kaya. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang aking tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung aking tiyan. Ako po si Carolina Asuncion, 21 years old, taga Tubao, La Union.
5: Pruweba ng mixed and herbal coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
7: No approved therapeutic claims.
8: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ngipon, wa gyud katulog. Dili po ta pataka basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gimo, ako lang gibuhat tikuha ko og cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Unya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha dayon pila ka minuto kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
9: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
16: Joey, na-miss ka!
17: Dad, bibisita ako sa crush ko. First time. Kinakabahan nga ako eh.
16: Halika nga dito. Turuan ka ng eksperto. Kape muna tayo. Dapat, relax ka lang, Joey. Natural lang ang kilos. Hindi nagpapasiklab at nagpupumilit. Parang itong inumin natin. Mark Cafe. Natural lang. Parang lasa niya.
17: Sige nga, Dad. Masubukan nga.
16: Oh, bibisita ka na?
17: Hindi, Dad. Magma-Mark Cafe na.
18: Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural.
19: Now available in groceries
18: and drugstores near you.
20: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approve therapeutic claims.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: ang Mixed 10 Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Castan Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Save Drugs, Culamba Biliran.
1: No approved therapeutic claims.
2: Jimmy Mukasin, Poblacion, Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
3: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Samson Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
4: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
6: Zed Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Ang edema o papanghupong at dunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
8: O sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumirme kayo. Gitulog na ko, mahuhupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga Poblacion Hagunoy, Davao del Sur, 40.
9: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: bahaging ito ay hatid sa inyo ng gandang natural. Ipakita ang tunay na ganda with gandang natural.
1: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mangod siya side effect. Nangita ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL, Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Mula na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suwayin ninyo EXL, Makabuhay Plus capsule.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa coffee nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Paabli na dyan sa Laval, ang Metro Department Store at Supermarket. Karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
6: Ang sarap!
7: Delicioso!
6: Masamsami!
8: Manyaman!
9: Nagimasin!
10: Iba't ibang lingwahe, pero iisa ang tinutumbok! Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
11: Ang sarap!
10: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
12: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in South Star Drug, PGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
0: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
13: The best songs in the morning.
14: Your favorite music and good company on the Music Companion.

0: pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
1: Ang kagandahan po, Doc, ng Aplus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, hinahaplus ko lang ng ano. Tapos mararamdaman kong unti-unti niyang pinapagaling. Tsaka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, naubo ako. Inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka iniinhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, prevent niya yung ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto Edait, Tagayriga City, Camarines Sur.
2: Problema sa ka-efektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nang alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si James, isang office manager. Ang dami po ng natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santhon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santhon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
9: Zed Health Testimonies.
10: Health Testimonies.
9: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
11: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
9: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
0: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
12: Ako si Corazon Jose po, ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray at saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostling kinakain ko yung ano yung gabi, kamote at saka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
2: Problema sa ka-efektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun ang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, umiinom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat, sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule tsaka sa EXL Makabuhay Coffee.
9: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nang tatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santhon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santhon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang natika. Santhon Gold Coffee Mix.

0: Mahalagang paalala, ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
1: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
2: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
3: Pruweba sa kaibigtibo ng iSolution ng Doc Alternativo. Ang iSolution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: MRGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Naton ako SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo.

0: Ito'y siksik sa ating oxidants. May collagen. At glutathione pa. At sa lasa, kapeng-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Southern Gold. Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus. Collagen. And glutathione. Southern Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
2: Mark Cafe ang gusto ko. 5-in-1 plus 1 ito.
3: Uy, inspirado ang baby loves ko ah.
2: Ganyan talaga. Pag naumpisan mo ang umaga ng favorite coffee mo, ang sarap kasi ng natural.
3: Ano kaya kung ipagtimpla mo rin ako ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
2: Sure! Bumili ka muna ng sarili mong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural.
5: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa Barangay Sarabia, Kurnadan. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, tanan nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nini nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, makabuhay. Pag-tek ko saan ka na nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik ka na nga akong lawas. Makahilag ko po saan ka na nga akong dibati ang chat. Sulod ang tatlo katuig, nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod siyang ex makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pa salamat ko pinag- balik ng kanangang kulawa. Salamat. Salamat pa ko kay mga dugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol si nangabulong. Salamat na, sir.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mugdinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor, pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikaw naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlawan, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan niya at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: High blood, uric acid at mataas ang kolesterol. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
9: Si Rani Oscuro, nabuha ka marinisor. Ang nararamdaman ko noon, high blood, uric acid at saka kolesterol. Yun ang pinakang ano ko. So, nakatulong sa akin ang Fulvic Mineral nung ginamit ko siya na iniinom. Nilalagay sa tubig. At saka yan ang pinakang maintenance ko kasama yung tubig maghapon. Sa awa ng Diyos naman, gumana aking pakiramdam. Yan ko si Rani Oscuro, taga Sunuan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nabwa, Camarines, Sol.
10: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
11: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang yung nana, nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pila ka bulan na nako jud nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus capsule. Kami isa ka pamilya, mo ano nay giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
6: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili

0: Alternatibo.
1: Kaibigan, nakakaranas ba kayo ng matinding pampananakit ng inyong mga dugtungan? E baka arthritis na yan. Ano ito? Ano ang mga sintomas at ano ang natural na paraan na makatulong sa pangangalaga ng mga kasukasuhan?
0: Dok Alternatibo.
1: Magandang araw sa lahat po nating mga kababayan. Maligayang pagdating muli sa ating programang Pangkalusugan, kung saan pinag-uusapan natin ang mga karaniwang sakit upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Mga kaibigan, nakakaranas ba kayo sa paggising sa umaga ay parang matigas at masakit ang iyong tuhod? Yung kamay mo, yung balikat at iba pang mga kasukasuhan? Nahihirapan ba kayong maglakad? O di ba kaya umakyat sa hagdan o gumawa ng mga pang-araw-araw na gawain dahil sa pananakit ng mga kasukasuhan? Marami sa ating na nakarinig na ng salitang arthritis. Madalas nating naririnig na ang sabi ng iba, normal lang yan kapag tumatanda. Ngunit, totoo ba ito? At paano natin mapangangalagaan ang ating mga kasukasuhan upang maiwasan ang matinding pananakit? Yan ang ating tatalakayin ngayon, araw na ito. Huwag hong tumiwalag. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Inventor Madam Ning Dilibo, ako inyong lingkod, Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salit ngayong oras, ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa balasahin. 1 Corinto talata kapitulo 6 versikulo 19. Hindi ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinatanggap ninyo mula sa Diyos, at hindi lang kayo may-ari ng inyong sarili? Ang banal na mensahe, ito ay nakasulat sa 1 Corinto, talata kapitulo 6, versikulo 19.
2: At marapat na isabuhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Doc Alternatibo.
0: Doc Alternatibo!
1: Well, sa ating pagpapatuloy sa lahat po nating mga kapanalig ngayong na nakikinig dito sa ating palatuntunan, yung hindi pa po nakapasyal sa ating mga branches, kailangan lang po natin dyan yung iyong presensya sa pagtungo direktamente sa ating mga branch ngayong araw na ito. Bukas po yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Well, ating bibigyang pansin, marami hong nakaka-relate ang nasabing problema. Ito yung arthritis, isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng pamamaga o pagkasira ng mga kasukasuhan. Mga kaibigan, ang kasukasuhan ay isang bahagi ng katawan kung saan makakadugtong ang dalawang buto upang tayo ay makagalaw, mga kapanalig. Kapag may arthritis ay maaaring magkakaroon ng pananakit ng kasukasuhan, pamamaga, paninigas ng kasukasuhan, hirap sa paggalaw, paghihina ng apektadong bahagi. Karaniwang maapektuhan ito ang ating tuhod, yung ating kamay, yung ating daliri, balakang, balikat at paa. Bagamat may karaniwan itong sa mga matatanda na maaari rin itong mararanasan ng mas bata pa. Well, kung nakikita nyo, merong risk factors na dapat nating mabago. Bakit magkakaroon ng arthritis ang isang tao? May iba't ibang dahilan, iba ka mahina ho uminom ng tubig. Napakalaki po ng elemento ng tubig sa ating mga dugtungan. Kailangan ho natin yan na intact yung liquid part ng ating pangangatawan with a fulvic minerals, mga kaibigan. Ayon pa rin sa pag-aral ng Doc Alternativo, ang pagtanda, isang factor so yan. Sabi ng iba'y namamana daw sa pamilya, pero ano yung system na ginamit niya noon, hindi niya binago. Baguhin lang po natin para ika nga makamtan natin ang tunay na pagbabago. Yung sobrang timbang, nagkakadulot ho yan ng nasabing problema sa ating pangangatawan. Dating pinsala o yung may injury na particularmente sa ating kasukasuhan. Kakulangan ng ehersisyo. Isang sakit na may kaugnay sa immune system. Mga kaibigan, ang sobrang timbang ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pananakit ng tuho dahil mas mabigat ang dinadala ng mga kasukasuhan. Kaya dito sa Doc Alternativo, sundin mo ano yung mga ipinagbabawal at alamin natin yung mga cost kung bakit lumalala ito, mga kapanaling. Merong matatawag natin ang mga sintomas. Ang karaniwang sintomas ng arthritis, yung pananakit ng kasukasuhan, paninigas lalo na kung umaga, pamamaga at hirap sa paggalaw, may tunog na parang ikanga kumukrok kapag gumagalaw ka, madaling mapagod ang mga kasukasuhan. Kung patuloy ang mga sintomas, mahalaga ito na mabibigyan ng agarang pansin o di ba kaya magpatingin ka na sa iyong doktor o personal mong bisitahin ang ating mga branches ng Doc Alternativo upang mabibigyan ng tumpang solusyon ang nasabing sitwasyon, mga kapanalig. Well, merong mga natural na paraan na nakakatulong dito. But be sure na ihinto mo yung muna yung mga ipinagbabawal. Ano yung mga ipinagbabawal? Ang sobrang paggamit itong mga matatamis na mga pagkain. Magdudulot ho yan ng kapamakan. Yung mga taong mahihilig ho na uminom ng gatas, ayan po ang luwabas na pag-aral ng Doc Alternativo na nakakadulot ho ng nasabing sitwasyon. Yung mahihilig kumain ng lamang loob, prito, gisa, yung mga mamantikain, be sure na iwasan natin muna para ikang makamtan natin ang ating malusog na pangangatawan, kaibigan. Be sure ng regular na paggalaw at ehersisyo. Kahit may arthritis, mahalagang manatiling aktibo. Maaring gawin, lakad-lakad ho tayo. Meron tayong stretching. Habang nag-i-stretching tayo, pwede natin haplasan ho yan ng ating DOC-F Aromatic Haplos. Ay yung tatlong kombinasyon. Napakainam ho yan na gagawin natin kasabay po ng paglalakad-lakad, meron hong tubig na may patak na pulvic minerals, mga kaibigan. Ayan po yung isang rekomendasyon na dapat nating masundan, mga kaibigan, at saka maaga na ehersisyo. Makakatulong ito sa mga mabawasan ang paninigas ng mga kasukasuhan. Kailangan na dapat po nating maintindihan para masolusyonan sa maagang panahon, mga kaibigan. Kailangan panatilihin natin ng tumpak na timbang kasi kung tamang timbang, napakainam yun sa ating katawan. Huwag masyadong too much tabatsoy. Kapag may sobrang timbang, mas mabigat ang presyo sa tuhod at sa balakang. Kahit kunting pagbabawas ng timbang ay nakakatulong sa pagbawas ng pananakit, mga kapanalig. Kailangan kumain tayo ng mga masustansyang pagkain tulad ng toge. Kailangan ho yan. Dahil yung mga pagkain ay nakakatulong maging mabuti ang pangkalatang kalusugan. Gayun na rin yung gulay. Malaga ho yan. Huwag iprito. Mas better dyan gumawa ko isalan nyo ba? I-steam ninyo. At huwag hong lalagyan ng mga preservative. Kainin natin, kumuha tayo ng kalamansi dyan. Kung meron tayong sukang nyog, napaka-inam ho yan na ating magagamit, mga kaibigan. Kailangan kumain tayo ng mani, yung mga buto-buto. Nandyan na yan po sa ating Doc F Bismilk ng Doc Alternativo at yung ating Doc F Vitamin B Complex. Iwasan natin ng sobrang matatamis yung mga processed foods, sobrang mamantikang pagkain. Merong makakatulong, particularmente itong pagpapainit ng ating katawan. Maraming taong nakakaramdam ng ginhawa sa pamagitan ng mainit na tuwalya. Itaklap mo dyan sa masakit na bahagi. O di ba kaya, gamitan natin ng warm compress. Kapag namumula-mula na yan, warm compress ang ating gagamitin kasabay po ang paghaplos ng tatlong kombinasyon, yung ating Doc F Body Mist, Doc F Gotocola Liniment at saka yung Doc F Health Aromatic Haplos. Paghaluin mo yan, mga kaibigan, yan ang gagawin natin pagkatapos ng warm compress, mga kapanalig, o diba before ho tayo o after maligo tayo ng mainit na tubig with rock salt. Ayan ang gagawin natin para makamta natin na makakatulong ito sa pagbawas ng paninigas ng mga kasukasuhan. Ha? Mahalaga ho yan para makamta natin ang ating inaasam-asam na pagbabago. Kasabay rin ang sapat na tulog at pagpahinga, ang katawan ay mas mahusay, nakakabawi kapag sapat yung ating pahinga. Sikapin na magkaroon ng sapat na tulog gabi-gabi. Importante ho yan. And of course, ito yung pamamahala ng stress. Ang stress ay maaaring magpalala ng pakiramdam ng pananakit, kaibigan. Makakatulong ho yan yung palagi tayong tumatawa, pagdarasal, meditasyon at paglakad-lakad. Makipag-usap tayo sa pamilya, iwasan natin yung sobrang emosyon. Yung palaging nagagalit, palaging naiirita, palagi hong nagsisisi sa sarili niya. Huwag natin yung gagawin dahil magdudulot ho yan ng masamang epekto sa ating katawan, kapanalig. Kaya isang membro natin ang natulungan ito habang sinunod ano yung mga lituntunin na ating ibinabahagi. Kinumplito ang formula, narito yung buong salaysay ng kanyang testimonya.
0: Doc Alternativo.
3: Cancer-free na dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
4: Salamat ako sa Doc Alternativo nga nagsunod sa cleansing program kay diagnose ako nga may cancer kag dapogid ang improvement sa akong lawas. Nakakanto ako sa Doc Alternativo tungod sa opera sa akong diagnose na nag-cancer kag nag-schedule sa chemotherapy. Tatlo na po kabulan na gamit sa produkto sa Doc Alternativo. Manami nga ako na pamatya. Ako si Nida Mirasol, 70 years old, Tagaharo, Iloilo.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
0: Doc Alternativo.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
2: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
4: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
3: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
4: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
5: June 17, Miyerkules,
6: sa Abuyog, Real Street, Barangay Nalibunan, Poblasyon, Abuyog, Leyte.
5: June 18, Huwebes,
6: sa Naval Biliran, Hospital Drive, Caston Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran.
5: June 19, Biyernes,
6: sa Tacloban City, 215 AMH Del Pilar Street, Tacloban City, katabi ng Desus Pawn Shop.
7: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
4: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
8: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
9: Doc Alternativo.
7: Nasal polyps, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
10: Kasi may nasal polyps ako na mahirap akong magsalita talaga, hindi maintindihan. Nung uminom ako dito sa yung mga produkto ng Doc Alternativo, gumanda na nga ang boses ko ngayon eh. Kaya, opo Doc, kaya maganda ang mga produkto talaga dito sa Doc Alternativo. Ako si Linda Tugadi, 61 years old, taga dito lang sa Alaminos City.
0: Ruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
9: Doc Alternativo.
8: Well, mga kaibigan, sa ating mga taga-subaybay, patuloy tayo sa ating palatuntunan. Yung may mga iniindang problema, meron tayong ginagarap pong one-on-one check-up and counseling sa ating mga branches ngayon. Alas 9, umaga ng umaga, bukas yan. At mag-i-start yung ating libreng konsultasyon. Alas 9, medyo hanggang na po yung alas 5 ng hapon. Yung ating mga kakabsat na nakikinig ngayon, kailangan lang po natin dyan yung presensya sa ating mga branches. Well, kailangan tayo, mga kaibigan, kailan tayo dapat magpatingin sa doktor? Magpatingin agad tayo kung matindi na yung pananakit, palaging na nang mamaga yung ating kasukasuhan, nahihirapan na tayong gumalaw, naapektuhan na po yung ating trabaho, gayon na rin ang pang-araw-araw na gawain. Mahalagang tandaan, ang natural na pamaraan ay maraming makakatulong ito sa pag-alaga ng ating kalusugan. Be sure na yung personal na pagbisita mo sa ating mga branches ay napakahalaga ho yan, mga kapanalig. Mga kababayan, ang arthritis ay maaaring magdudulot ng pananakit at limitasyon sa pag-alaw, mga kaibigan. Ngunit,
9: Doc Alternativo!
8: Hindi ito nangungulugan na hindi na tayo maaaring mamuhay ng aktibo. May procedure ho yan. Nais mong makamtan, formula ng Doc Alternativo, malaking maitutulong makakasuporta sa ganitong problema. Pangalawa, sa pamagitan ng tamang pagkain, regular na paggalaw-galaw, pagpanatili ng wastong timbang at sapat na pahinga, marami tayong magagawa upang mapalagaan natin ang ating kalusugan. Tandaan natin, yung elemento ng tubig, napakalagaw yan with the fulvic minerals para ikang mabibigyan ng tumpak na lituntunin. Tandaan, ang tamang paggalaw ay kaibigan ng ating mga kasukasuhan. Kapag inalagaan natin ang ating kasukasuhan ngayon, mas marami pa tayong hakbang na magagawa, kaibigan, mas maraming pangarap na maaabot bukas. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako, ang inyong lingkod, nagbibigay ng lituntunin dito sa programang Pangkalusugan, nag-iiwan ng isang palaala. Mas mabuting umiwas kaysa magpagamot kang malusog na katawan ay nagsisimula araw-araw sa pangahalaga ng ating sarili. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw. Mag-ingat po tayo lagi at naway pagkalubgan tayo ng mabuting kalusugan. Hanggang sa susunod na episode ng ating palatuntunan, ganitong himpilan, ganitong oras, mapagpalang araw sa inyong lahat.
9: Doc Alternativo.
11: Sa panahon ngayon dumadami ang...
8: Well, mga kadok alternatibo, dahil limitado ang oras dito sa programa sa radio, may dahilan o limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa paggabay sa inyo sa natural at solusyon sa karamdaman. Daluhan ng naka-schedule na mga natural and healing seminar dyan sa Brands para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang iyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng iyong iniindang karamdaman. Ito inyong lingkod, Dr. Vince Lambaga, Doctor of Ministry and Natural Healing, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat.
11: Kasama si Madam Ning Dilibo.
9: Alternatibo.
12: Ang Doc Alternativo Herbal Products ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: sulod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, usa ka maayong adlaw, welcome sa atong pagpanag-uban. Ani ana pud kini ang atong tulumanon. Hatod grato sa SED Marketing. Kamusta ang lawas nato diha? Nakagamit ba ka sa ato ang produktong herbal? Ang mga produktong ginama sa SED Marketing igala isuon tinuod gayon nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan. Alang sa kaniadtong mga kaigsuonan nato diha karon nga aduna pa yung mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas ha. Timani kanunay igsuon nga ang mga produktong herbal sa SED Marketing gituyo gyud og gama aron makatabang. Ang ato ang produkto igsuon aduna kitay tulo ka mga kapsula nga angay natong pagatimanan. SED Panyawan Plus with Mangosteen or SED Panyawan Plus Mangosteen. Ang ato ang SED Panyawan with Garlic ug pati pa ang ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Nindot kay ni ato ang mga kapsula isuon gumikan kay fully concentrated kani ug dili daghan kaayo ang mga sagol-sagol para maglibog na inuon ug unsay makatabang sa atong lawas. Ang ato atulo lamang ka mga ingredients para mas fully kuan gyud no kanabang mas compact ang pagtabang nini sa atong kalawasan. Munang nindot kaayo ang atoang mga produktong herbal sa SED Marketing. Una nini ang atong SED Panyawan Plus nga dunay mangosteen, luyang dilaw ug panyawan. Aduna pud kitay SED Panyawan with Garlic nga dunay gahom sa ahos, banaba ug panyawan. And of course, dili po nato hikalimtan ang atoang SED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa kogon, banaba ug panyawan. And dili po nato ikalimtan ang atoang SED liniment oil nga ginama sa Seed Pharma ug distributed kini sa SED Marketing. Mao kini ang mga makatabang sa atong kalawasan no nga mga produktong herbal sa SED Marketing. Apil panini kaning atong kape igsuon ha kay kalimte ang atoang SED Panyawan Coffee Mix nga adunay gahom sa panyawan, mangosteen, aduna pud kini siya'y purple corn ug usab cinnamon. Ang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga napamatud ang makatabang sa atong kalawasan.
0: Hatod ka na to sa SED Marketing.
2: Nabanggaan ko, giro. Nahapla ko. Sakit kayo ko ang tuhod. Huwag ko kalakaw. Mga hapit do kasi mana. Ngayon ko, mupalit na lang daw kong haplak nga SED liniment with. Suwayan ako. Pagkahurot sa isa kabuti, nakalakaw do ko. Nawala ang sakit sa akong tuhod. Ngayon ba, karoon pag haplak na ko sa liniment, nawala ang taon. Ngayon ko, huy, salamat din sa SED liniment. Naayod din ang sakit sa akong tuhod. Nakalakaw na ko ang taon. Ngayon sa SED liniment, Pidila Bernaldez. Taga Madapo, Cabo City.
0: Kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Ang ato mga produktong herbal, igsuon na pamatudang makatabang. Tanawa itong igsuon no, nga natikangkang taon kinabanggaan o giro. No, nahayang dayon siguro sakit ang lawas, sakit ang balingkawang, may gali kay ni Haplas. Sa ato ang milagrosong klase sa Haplas igsuon ang ato ang SED liniment oil. Ang SED liniment oil mga igala igsuon makatangtang sa mga pagpanakit sa atong kalawasan gumikan sa angko niini nga init ug bugnaw nga effects sa ato ang kalawasan. Apil panini ang kahalang nga makatabang sa pagtangtang sa mga pagpanakit nato sa atong kaunuran. Munang kung ikaw igsuon gusto kang matabangan, kung ikaw do na kay problema sa mga pagpanakit sa atong kaunuran no, sa ato ang mga joints, sa ato ang mga muscles, mga igalang igsuon, na kung ikatabang ang ato ang SED liniment oil nga ginama sa Seed Pharma ug distributed sa ato ang SED Marketing. Alang sa katong mga kaigsuonan na ito, nangitag haplas nga tarong, na nabitong nga inig haplas ni mo, mabati na yun ni mo ang kainit ni ini, lami kayo ipahid ang SED liniment oil. Gumikan kay ang kunini ang pagtabang sa atong kalawasan. Ilibina kaning atong panyawan o usab kaning atong ginatawag nato nga methyl salicylate, camphor o menthol. Moni siya ang mga sangkap igalang igsuon sa ato ang milagrosong klase sa haplas nga nakapamatuod gayon sa kaayuhan. Moni kinayon, basta problema sa mga kaunuran, aduna kitay SED liniment oil. Ginama ka na sa Seed Pharma.
0: Inyong nabati ang atong kasika sa panglawas. Hatod ka na ito sa maayong kabubuton sa

0: said celebrity kajik soap ug said celebrity beauty soap. Kasiga sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngay gayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, said liniment oil. Said liniment oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Said liniment oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gulyat ka, no ka?
4: Sakit akong kalawasa din. Tungod tingali ni sa daghan akong trabaho, ganiha?
5: Problema, bagod na. Dali, haplasan ko ikaw og said liniment oil. Maunin milagrosong haplas nga hinimo sa said marketing. Muwagtang nispanuhot, pamaul, panakit sa kalawasan, dysmenorrhea, paso, bisan katul-katul, kagid, kuto sa kabataan, tikangkang, ilikay pagita sa dengue, kung mang haplas ka sa said liniment oil.
4: Wow! Dali ka upayan ang akong gibati niyang yaplasan ko nimo og said liniment oil. Tinuod yun nga milagrosong haplas. Said liniment oil, produkto sa said marketing incorporated, mapalit sa mga suking butika.
6: Paminawa, paminawa!
7: Living testimony!
6: Mga pait nga kasinatian, natabangan sa said panyawan.
8: Sa diha nga, nagsugod hubag akong tail, di na ko ka lakaw.
9: Asa ni dapit ang hubag, sir?
8: Diri sa may tuhod, karon. Pagkuhang kayo na may inga masin ng bilya nga na ako'y masin limin. Buto iya kong kitagaan. Buto nga, pagputang gina ko, sir, ako na matikdan yun nga nguro ako siya, gipunuslok dagong ba? Paghaplas gina ko yun, mga iska minuto, gibate na ko nga nguro, gitusok-tusok, wag dagong ba? Oto nga, pagputang gina ko, sir, salamat ko sinuho ba nga, nagay panalangin tambal nga, nakaay ko siyang malatian, malakalakaw ko, sir. Tibo yun kayo.
9: Ang sakit ito'y panganan na ko, sir?
8: Ako dahil si Rolando Iraon.
6: Pagmatuod sa kayuhan, pinaagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing Incorporated.
10: Ang SED Marketing Incorporated, nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
11: Layas!
12: Karon o ugma?
11: Karon!
12: Imo kong ihatod o dili?
11: Agay, patamparos ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay! O niya, mahuwat kang gokdon o sundang! O dili!
12: Paamin na ko, nay! Timulayas na ko! Ika-98 utso na ni Kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait!
13: Ay! Agad kong ering! Oh. Taba!
12: Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong ering! Stop! Aliming! Ali, luwas na ka!
14: Uy!
12: Sorry, sir! Di ara imong ering, Lola!
13: Ay, salamat! Dawata kini imong kante sa pagluwas sa akong ering, Inday.
12: Usak kaliso sa kapayas?
13: Mama!
12: May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso.
15: Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Alduin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: og karon sa sumpay ning naghinapustang sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya!
1: Kinsa gito ka?
2: Unbuot ni mong katabangan ang imong anak. Pangitaas si Ador. O kuhaagi ka niya ang liso sa kapayas.
1: Usa? Asa man ako sa pangitaan na? Midagil mo ito una-una. Wala naman ko makikita kung asan siya paingon kay... Misuntay mo ito, paspas kayo. Asa man ako sa pangitaon? Taba. Usa may akong buhaton, ha? Sa liso sa kapayas?
2: Ikaw ang tuon ni ini. Aron ikaw na ang muluwas sa imong asawa o anak.
1: Orsa! Ako! Magbayot sab ko! Ginoo ko! Ay, paslan sa tingali ko na, oy! Ay, kuha na kay angay na ko nga babayot, no? Dili ang tingali ko na, oy!

naman ko kay Bao mohonog. Asa sa paghonog, magdagan din ako kay Bao. Pinamakita na ako ang gawa sa lasang. Labihan ako na ako sa yun yat. Purbita ay hunog ti Ilba. Hunog! Sa? Nahunog lagi ko. Nung sa pagkangano mo na magdagan ako ay? Ano madlong ako ng may powers, bangko? O kay Bayo, talawan? Dili, oy! Ubalik ko sa kungagi. Balik ko na ko sa yun, niyat. Tipa, muda ka na sa kubalik ko niya din na sa kukabawa mo nung lapasad ko. Ay, mabalik lang ko daan sa layo pa. Harun di ko lapas. Balik ko sa agi. Pangitao na ko sa yun, niyat. Hay, siya paingol. Ay, magabian. Yun mo yan yung kalaki, Aron. Tapang mong tamang toyo. Saag naman hinuon, me. Ay, mali tao ni. Ni amin may tao sa kalasangan. Ni amin may punta din, he. Tempa. Uyo lang. Murang na ay naglakaw pa ingo din eh, nga gikan suot sa lasang.

0: Bikay, kay bahaw naman kong mula kaw. Gipabaktas na ko, gipabaktas nung kong maayo na. Unsa na ganito mo karon sa kong asawa? Ug anak sad nako. Husto. Kini. Kining dana. Husto kining dana nga. Gitudlo ni ermitan yang bruha nako. Makita ko na ang gawas sa lasang. Makagawas ang yugo. Salamat sa Ginoo. Adlor! Si Adlor! Ali!
1: O, ikay, Ali!
0: Ay, ikay tango, kay ikay kusok yung mudagan!
1: Ikay, Ali lang, kay di ko ka ba umubre! Dile!
2: Hay, hay, hay!
0: Ay, nakita na kita! Nagkita, nagkita! Ay,
2: yun yas, bighag, bighag! Ay, halo, ay, manoko lang ita!
0: Ay, gibiyaan ko ni mo. Dali ka kang nakadagan. Unsaan mo man pagtabang sa katawan, ha? Kung inaunan na nga, talawan ka.
2: Ikaw may bayot, lalimba, bila sa din mo.
0: Wala magpasabot nga, kay huyang ka, talawan ka. Ha? Daghang bayot, uy, nga, mo'y may barog sa ilang pamilya. Oh, sila ang may buhi niya. May pahuman sila mga igsuon ng ilang mga pag-umangkon.
2: Oo niya. Unsay kunik, ha? Unsay kunik, anak. Ugo din yung mga igsuon ng mga pag-umangkon. Unsay kunik, anak, be.
0: Ay, kanin mo, Ador.
2: Ha? Ador? Ruda. Dili, Ador. Ruda.
0: Andang ka bagay mo dawat yan ang maong gahom nga gitugyan kanin mo sa ermitanya?
2: Ay, daoy.
0: Kay kundili. Iluwa na! Biambi.
2: Oo dyan, si Pia, huwag sinang nisi. Usaw naman lang ito sila, be. Kinsawin mo luwas nila.
0: Ang pangutan na, ha? Kung maabtan pa baka nato sila nga buhi, ha? Kung padayon nga anak, diyan nimo ang maong gahom.
2: Uy, mura nga ni Dilag yung tingali ko, inino, yun yata. Dilang taon ko. Mas makatabang matingali ko kung waning gahuma. Maungani, ha? Iluwa ko gini. Ani, atin pa. Oo dyan, kinsawin mo gamitan, eh.
0: Ako?
2: Oh! Churka?
0: Nagdagan ang ulos, Adol.
2: Churba?
0: Nagdagan ang ulos. Iluwa rin ang liso, luwa.
2: Ikaw di ay? Ikaw? Akabaw ka?
0: Ang akong kaikag sa pagtabang, ang mutabang ka lang ko sa paggamit nini.
2: Aw! Kung mauna, niya, iluwa na ko liso, ha? Yun na, ha? May una na ng tudlo ni mo yun yan.
0: Usaw man yung mga akong tudlo.
2: Ako ikulkong sa ako tutunlan.
0: Di na kinahanglan. Talikod.
2: Talikod? Ah, usaw mo kung magpiliklo ba kunin mo?
0: Sawa na yun.
2: Niya na sa kong kamot ang lisos kabayas. Nasaw yun ako. Anong nabayo naman ko? Walang dadaon ako power. Niya na yun. Nasaw yun ako eh.
0: Halo? Milagro? Nabalik ka na sa kanhing mong bayo na doon.
2: Ay, kapoy ni Bea Taon. Hayan mo nita, ha? Usa nilipit na ito ni Batakan?
0: Niya tas palawan.
2: Ha? Usa palawan? Kalayo sa tulabdan!
3: Set alert! Huwag pagbato o sakayuhan. Hatod ganato sa SED Marketing Health Testimonies.
4: Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay yang tiyan, meron niya ni adto sa hospital. Bila mi ka adlaw dito, ug yapon na ayo yang tiyan, motong ni natambag na mo nga magpalit daw mi og SED liniment, haplas og panyawan capsule. Ipa 3 times a day daw sa iya ha para mawala ang sakit sa tiyan. Mato akong gitry na ulian man yang sakit sa tiyan, na okay siya motong nakagawas mi hospital.
3: Health Testimonies.
5: Uy, Mads, kahamis na ba ni Mugnaong karon? Mura mag na-blooming ka?
6: Salamat, Pads, ha. Tumod mangod ni sa bagong sabon nga akong gigamit, ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione sa SED Marketing.
5: Uy, murag batid naman ang klase nga sabon, Mads, nga makatabang ka na alang sa pagtangtang sa mga hugaw-hugaw sa panit.
6: Tinod ka na, Pads, ang Celebrity Beauty Soap maayo kaayo alang sa pagtangtang sa bacteria o germs na hinungdan sa pimple, blackheads o whiteheads.
5: Sayang, Mads, no? Ganahan rumunta kong magamit, anak, kinanaghan kini ning ako mga bugas-bugas. Kunya, murag pambabay raman siguro na mads, no?
6: Dili pats, uy. Ang Celebrity Beauty Soap pwede sad sa mga lalaki. Ang formulation nga gihimo sa said marketing aning mga sabon, fit jud, malalaki man o babayi.
5: Oh, kung mao ka na mads, mupalit na ko ana kay aron mawala na kining mga bugas-bugas na ako sa akong lawong.
3: Ang Celebrity Beauty Soap with Glutathione dili lamang maayo alang sa panit sa mga babae, maayo usab kini alang sa mga kalalakihan. Busa gamit na karon sa Celebrity Beauty Soap with Glutathione. Kuti celebrity ka na, healthy pa. A quality product of said marketing.
7: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan nga ampingan. Ang said marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tunumanon. Said, alam sa kahimsog.
8: Mga kapanyawan, sa kamayong adlaw, welcome sa atuang 2 minutos nga tulumanong hatod ka nato sa said marketing. Sayon ba kay galagig suon nga daghan kayo ang mga ginatawag natong chronic diseases nga delikadong maangko nato ilabi na kung kita nagakumpiyansa. Kining mga chronic diseases mo na ginatawag nato nga mga long-term nga mga health conditions. Ang kasagaran nini mga galagig suon dili curable or dili na matabangan. Apan, posible nga pwede natong matabangan pinaagi sa pagpugong pag-angko nini o baka mga galagig suon pag moderate or baka pagpugong no nga dili mo salabi ang atoang balatian. Atong pag-inom sa kanunay sa atoang milagrosong klase sa capsule na sa said marketing dakog ikatabang nini. Kini atong ginatawag nga said panyawan garlic capsule. Ang said panyawan garlic capsule na pamatud-an nga maayo kaayo nga mo-control sa mga chronic diseases and of course mutabang sa pag-alim nini. Timan ikanunay nga kini nagaangkon sa garlic kon ahos aduna pud kini siya banaba o usab adunay panyawan herb nga napamatud-an nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon para mutabang sunos maayong kahimsog sa atong kalawasan. Timan ikanunay mga galag igsuon kung kita adunay mga balatian sanding nakita karon sa produktong herbal sa said marketing nga said panyawan garlic capsule. Ang kapsula nga adunay gahom sa ahos, banaba og panyawan herb.
7: Inyong nabatian ang programa nga magahatod ka ninyong dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa said marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayud nga adunay pagtabang ang said panyawan plus, said panyawan garlic, said kogon herbal capsule, said liniment oil ug ang said panyawan coffee mix. Said alang sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Ang hiniusa nga gahom ug kusog sa tulo ka mga sangkap, ang panyawan herb, luyang dilaw ug mangustin anaara sa usa ka kapsula. Ang tubag sa maayong panglawas. Ang panyawan herb adunay daghang benepisyo. Ang luyang dilaw usab adunay curcumin ug ang mangustin taas ug antioxidant level. Hiniusang mga sangkap herbal ug prutas nga tinun-an ang pagkakombinasyon. Sustansya sa mga bitamina ug minerales giusa sa usa ka kapsula. Said Panyawan Plus. Kini mo sa said marketing.

0: ni ana sabsila.
1: Oh, dad, buhi inam din eh. Buhi inam eh. Oh, kinsa ka lang inyong giguyod pa yung din eh.
2: Wa ka ba makaila? Kamsiyon!
0: Pia! Pia! Usa niyang gibuhat sa akong anak!
3: Ay,
0: Pia!
2: Huwag ko gihimo, anay mo, anay ko. Huwag ko gihimo. Si Samson ang misilot niya.
1: Oh, kaluin yung tanawan. Nga nagkadugo ang papaw inong. Bunog na kaya yung daw. Oh, Dad! Let me go! Let me go!
2: Unya na tigabuhian kung mapagawas na ning bayhana ang iyang gahum.
0: Wa na mo'y makuha, gikan niya. Bisag patyon pa ninyo si Pia. Wa na mo'y makuha, uy. Nawa na niya ang iyang gahum. Tuhuin ko ninyo.
1: Nasato pa. Siya? Siya ang akong Pia?
0: Pia! Pia, anak! Pasaylo ako!
1: Pia! Pia! Pia! Badbari ko sa kong kapos! Badbari ko!
2: Sige! Sige! Sige! Lugnod! Lugnod, hari! Kung wak man ako'y makuha ni Bayana, wes! Lipayon ko na lang ang akong kaugalingon.
1: Oh. At sa'y buhat mong ipasabot.
2: Nanong may katawang ka, Bonbon? Utang katawan na,
4: ha? Tikuhang ka na. Pero nang ambisyon ka gihapon nga maglipay uban sa sakabatan, on. Ambisyoso!
2: What do you say?
4: Humog ka lang ihapon hangtod karon. Hinungdan, nabisan diha suod sa imong bubong. Naunsihan ka!
2: Animal ka!
0: Bon!
2: Fine. Husto ka, husto ka. Hinakinala nga, haguon ko ang akong kaugalingon. Pero mali pa ipag-iapon ko bisan magtandaw na lang.
4: Kamsay!
2: Samson! Sige na! Ihatag ko ni mo ka ng bayana. Gusto ko mag-antos ang anak ni Anang Tawana.
1: No!
2: Lugusa siya. Lugusa sa tubangan nilang tanan. Sige na.
0: Ginoo ko ayaw.
1: No!
0: Ayaw!
1: No!
0: Ayaw!
5: Kani na ako ang gagamit ko ninyo babayana. At kayo baro?
1: Nabigay pa yung buka.
3: Ayaw. Ayaw pagtuon ako. Ayaw pagtuon.
0: Ayaw.
5: Uy,
3: ikong!
2: Give me a good show, Samson! Oh.
1: No! No, no!
0: Pia!
1: Pia!
2: Nagisi na yung blawla! May sin nga nung buto-buto mga armas gawas, ha? Nakaw na! Sige na!
5: Lakaw. Uy, akin na, sir. May tulibo naman eh.
2: Ay, kung di ka gustong putlo ko na tawahan ka, pagdaliog sa loob niya na yung mga sunit, huwag na nawag usin ay tabog sa gawas. Pagdali!
6: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang lain pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Kogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kogon grass nga napamatud-ang tubag alang sa pagpakubos sa sugar level sa lawas. Apil pa ang pagtabang sa pagpakusog sa atong kidneys nga dili kini makaangkon og problema. Proven safe and effective. Okini ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sunop sa mga maayong sangkap nga makatabang sa pagpabaskog sa lawas. Basta Kogon. Lawas, baskogon.

Mga higala sunda uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Pia papaya. Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyat na Korda. Spinner Alwin Korda. Audio editor Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.

0: Mga kapanyawan, ania ang secret 2 sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa said panyawan coffee mix, pag-abli sa said Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong said panyawan coffee mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret 2 sa maayong panglawas. Kalawi. Ang said panyawan coffee mix ug ang said Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa said marketing, mapalit na karon sa mga butika. Said Kogon Herbal Capsule, health
1: testimonies. Sa akong pagkahilig sa mga ilim nung makahubog, nakita nga na yung problema akong atay o delikado, matod pa. Maayo gani, kagihinan ko sa akong uyuan nga magtumar sa said Kogon Herbal Capsule. Nabati na ako nga daw, maayo na ang akong kalawasan o nakita sad sa akong medical lab result na nagmaayo na ang akong atay o kidney. Salamat kaayo sa said marketing kay pinaagi sa said Kogon na tabangan ang akong kalawasan. Ako si Verhill Naranjo, taga-Kugman, Cagayan de Oro.
0: Pagmatuod sa kayuhan, gamit ang produktong herbal sa said marketing.

0: Ladies and gentlemen, in a few seconds, we will be on a simultaneous nationwide satellite broadcast. Please stand by.
1: Our radio station, Radio Mangosteen.
2: With Alpha, Beta at Gamma Mangosteen, MX3, dito ako believe.
3: Totoo ba yung sinabi mo, Brenda?
4: Oo.
3: Wala sa tatlong anak mo ang gustong kumupkup sa'yo?
4: Nakakalungkot nga, Patring. Matapos ang mga sakripisyo ko para magkaroon sila ng maayos na buhay. Ni isa sa kanila walang kusang nag-alok sa'kin na tumira sa kanila.
3: Ano ba yan?
4: Siguro akala nila eh. Kaya ako pinauwi ng amo ko dahil may edad na ako at wala nang silbi.
5: Handog ng DZRH ang dunay.
6: And soon, Jembo.
7: In his time.
5: Sa kanyang panahon.
7: Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan.
5: Sa kanyang panahon.
7: Sa kanyang panahon.
5: Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan.

Panginoon. Laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko.

0: ang lahat ay magbabago. Malalaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon.
1: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhone. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
0: Ang sabi nila, ang ina, hindi kailanman matitiis ang anak. Masasaktan siya. Pero magpapatawad. Mabibigo siya. Pero magbibigay ng panibagong tsansa. Tatalikuran ka ng mundo. Pero ang iyong ina, mananatiling kakampi mo. At hindi ka kailanman pababayaan. Ngunit nakalulungkot isipin, sa kabila ng katotohanan ito, may mga anak na kayang talikuran ng ina sa panahong kailangan siya nito. Mga kaibigan, pakinggan natin ang karanasang nangyari kay Brenda sa ating tulang sa kanyang panahon.

0: Hello? Nay, bakit to?
1: Ay, Luis, uuwi na ako.
0: Magbabakasyon mo kayo? Ilan linggo?
1: Hindi, for good na ito. Pinagretiro na ako ng aking mga amo.
0: Okay. So, uuwi ka na for good?
1: Oo.
0: Sigurado ba yan?
1: Oo, for good na ako sa Pinas. O, tanungin mo yung dalawa mong kapatid ha, kung sino susundo sa akin sa airport.
0: Ako na ang susundo sa inyo. Ako may kotse. Teka, pero saan kayo titira?
1: Ay, oo nga, ano. O, tatlo kayong anak ko at may kanya-kanya na kayong pamilya.
0: Tama o, Nay.
1: O, hindi mag-usap kayo. Ayoko ako yung pumili. Sino sa inyo yung may space pa sa inyong bahay para doon ako permanenteng tutuloy?
0: Sige o, Nay. Tatanayin ko si Josie at si Michael. Sa amin kasi, masikip na eh. Tatlo na yung anak namin mag-asawa. Tsaka, ginawa namin computer yung isa pang kwarto eh. Ginagamit ng mga bata kapag online class nila.
1: Ganun.
0: Sabihin nyo na lang ho sa akin kung kailan kayo uwi para masabi ko agad kina Josie at Michael.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako bilib!
3: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito, sa kanyang panahon.

0: Charot.
1: Oh, sige mga apo, kumain lang kayo ha. Ay anak, itanong mo nga kung available na yung gusto mong pagkain, kung meron sila.
2: Ano ba yung in-order mo, Nay?
3: Ah, hindi, ako na. Pansit Malabon ang in-order kanina ni Nanay eh, sa Lumpiang Sariwa. Eh, pupuntaan ko yung kahera, sandali lang.
1: Josie, sabi ni Luis eh, hindi ako pwede sa kanila. Masikip na raw yung kanilang bahay.
2: Ay, naku, Nay. Inagsabi rin si Michael sa akin. Nangungupahan lang sila at bawal magpatira ng iba sa apartment.
1: Oh, hindi naman ako iba. Nanay niyo ako.
2: Pasensya na po. Talagang mahigpit yung landlady ni na Michael eh.
1: Pwede, sa inyo na lang ako titira. Hindi naman ako makakadagdag sa gasto ninyo, anak, eh, dahil...
2: Ay, Nay, hindi rin pwede sa amin.
1: Oy, bakit? Ba't hindi pwede?
2: Tutulungan na lang namin kayong mangupahan ng kwarto.
1: Gusto mong umupa na lang ako ng kwarto?
2: Eh, kasi, Nay, mahirap namang may ibang kasama sa bahay. Kasi baka mamaya punahin mo kung paano ko palakihin yung mga anak ko o kung paano ako magluto. O kaya kung magtalo kami mag-asawa, baka... Makialam ka pa. Lalong maging mahirap sa amin.
1: Ganyan ba? Ganyan ba tingin mo sa akin, Josie? Pakialamera. Walang sariling bayan.
2: Ay, Inay, hindi naman ho sa ganun.
1: Iyan bang dinulot sa'yo ng maraming taon nating pagkakalayo? Bakit ka ba nag-iisip sa akin ng ganyan? Bakit nung pinag-aaral ko ba kayo? May naaalala ka ba na ni minsan kinwestiyon ko yung mga desisyon mo? Hindi ba palagi ko kayo pinapayuhan? At pakiusap ko pa nga eh, mag-aral kayo mabuti. Dahil gusto ko, magkaroon kayo ng magandang buhay.
2: Opo, oh. Tama po kayo, Nay.
1: Eh, bakit mo naiisip na magiging pakialamera ako kung doon ako sa inyo titira?
2: Siguro nga, dahil lumaki kami na hindi ka kasama, hindi ka talaga namin kilala. Tinatawag ka naming nanay pero si Lolo at Lola talaga yung nagpalaki sa amin.
1: Josie!
2: Pasensya na po. Pero hahanapan na lang po namin kayo ng kwarto. Pwede kami magtulong-tulong sa pambayad ng renta pero...
1: Pero hindi ako pwedeng tumira kahit kanino sa inyo.

0: ba yung sinabi mo, Brenda?
1: Oo, Patring.
0: Wala sa tatlo mong anak ang gustong kumupkup sa'yo?
1: Oo.
0: Ha?
1: Nakakalungkot. Matapos yung mga sakripisyo ko para magkaroon sila ng maayos na buhay.
0: Aba.
1: Ni isa sa kanila. Walang kusang nag-alok sa akin na doon tumira sa kanila.
0: Ay.
1: Siguro akala nila. Kaya ako pinauwi nung amo ko dahil may edad na ako. Wala nang silbi. At wala nang perang maibibigay sa kanila.
0: Kailan mo ba sila huling pinadala ng pera?
1: Ang totoo, ang bunso na lang na si Michael yung pinadadalan ko pa. Dahil nga nangungupahan lang silang mag-asawa. Tinutulungan ko sa pambayad ng renta. Si Luis at Josie, matagal ko nang itinigil yung pagpapadala dahil nga may kanya-kanya na silang trabaho at komportable naman ang kanilang buhay.
0: Oh, paano? Ano ngayon ang plano mo?
1: Ewan, di ko alam, Patring. Masama ang loob ko. Pero hindi kong maramdaman ang lungkot. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko?
0: Eh, ano nga ba?
1: Panghihinayang.
0: Eh, bakit? Dahil hindi mo makakasama yung mga apo mo?
1: Panghihinayang dahil may ibinigay sa akin ang aking mga amo bago nila ako pinauwi rito. Eh, bala ko sanang surprisahin sila sa pasalubong ko, pero hindi ko na itinuloy dahil sa desisyon nila.
0: Ganun ba? Eh, huwag ka namang hinayang. Ay, eto. Magtimpla tayo ng MX Recovery. Dito siguradong gagaan ang pakiramdam mo.
1: Bakit? May magic ba ang kapeng ito?
0: De, walang magic. Pero totoong kape na mula sa mangosteen extracts.
1: Oh.
0: Safe para sa may hypertension. At ganun din sa may diabetes.
1: Ay, bakit mo naman nasabing safe?
0: Ay, dahil wala itong asukal.
1: Oh.
0: All natural.
1: Talaga?
0: Oo. At may tuturing din itong supplement na pwede mong inumin. Kasabay na iyong maintenance medicine at iba pang vitamins.
1: Okay.
0: Nakatutulong sa body functions. Hindi irritating sa bituka dahil hindi ito acidic. Oh, ano?
1: Aba, masarap nga. Kaping-kape ang lasa. Tapos supplement pa.
0: At ang isa pa maganda rito ah.
1: Ano?
0: Meron din silang MX3 capsules at MX3 tea.
1: Ah,
0: oo. Pwedeng mabili sa drugstore, sa supermarket, pati na sa online shopping apps.
1: Ay, talaga?
0: Oo.
1: Ang galing ano. Ay, dahil sa mga sinabi mo, parang gusto ko na rin tuloy maging reseller nito.
0: Uy, pwedeng-pwede yan.
1: Ah?
0: Pero sabihin mo muna sa akin.
1: Ano?
0: Ano ba yung binigay ng employer mo na sorpresa mukha mo sa mga anak mo?
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako bilib.
3: Radio Natin Nationwide!
4: Time check, it is now 1:17.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
3: Radio Natin Nationwide!
4: Simply G, simpleng ganda.
5: MX3, dito ako bilib.
3: Radio Natin Nationwide!
6: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
3: Radio Natin Nationwide!
7: Mommies, laundry day na ba? Kunot-noo ka na naman ba? Sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is Pride. Ba't papahihirapan ang self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mad and sebum on cotton, gawa ng ACS to.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect
8: helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
8: Max alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: And polycotton, samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Giga

0: may chika ko. I found something that's giving. Chika ba?
1: It's giving glow and brightness with Simply White Green and Papaya Whitening Soap.
0: Made from 100% pure cocoa
1: and the power of green and papaya enzymes.
0: And Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion with SPF 20.
1: The power of 2 that helps your skin become bright and smooth with regular use. Results may vary. This is Julianne San Jose. Be confident with Simply White by Simply G. Simpleng ganda.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion, tapat po sa inyo.
4: I am Dr. Nia Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: MX3, dito ako believe.
8: Hi, ito po si DJ Faith ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe.
9: Keeping you in touch, Radyo Natin Nationwide.
10: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Capsule. Ang MX3 Capsule ay tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
12: Ipagpatuloy natin ang pakikinig sa kasaysayang tampok sa araw na ito. Sa kanyang panahon.

0: Ang may papayo ko, Auntie, total, retired ka na sa pagiging DH. Magtindahan ka.
1: Oo nga. Tama itong si Joshua.
0: Tindahan para malibang ka. At may income rin. Eh, mabagal ang pasok ng pera pero tiyak yun. Everyday may bibili sa'yo.
1: Ay, pero iwasan lang magpag-utang. Yan, ang ikinababagsak ng tindahan.
0: Oh, tama, Auntie.
1: Teka, mabalik tayo sa MX3 products.
0: Oo.
1: Hindi ba ikaw rin na supplier ng grocery na malapit sa barangay?
0: Oo, oh, Auntie Patring. Gusto nyo, dalhan ko rin kayo rito?
1: Oo, saan eh. Pero hindi na ako bibili sa grocery.
2: Ay, gusto ko rin sanang magtinda ng MX3 products. Kung magtitindahan ako, eh, bibili kaya yung mga taga rito. Kung katulad ng paliwanag nyo na medyo iba ang presyo nito.
0: Oh, sure na sure, Auntie. Dahil kapag naipaliwanag natin sa kanilang wonderful benefits, hindi sila manghihinayang sa ibabayad nila.
2: Talaga? Totoo yun, Joshua?
0: Totoong totoo, Auntie.
1: Tama si Joshua. Kasi pwede mo itong ibenta ng tingi. O, paisa-isang sachet.

0: At Ring, salamat ha. Tinanggap mo ako rito sa bahay niyo.
1: Ay, bakit ka nagpapasalamat? Brenda, kapatid kita. At saka isa pa, mag-isa lang ako nakatira dito.
0: Eh, paano yung nasa abroad lahat, yung tatlo mong anak?
1: Oo nga eh. Pero sa awa ng Diyos, buwan-buwan, nagpapadala sila ng panggastos
0: Max.
1: Ko.
0: Ay, ako naman eh, hindi mo kailangan problemahin.
1: Oh, dahil may puhunan ka sa tindahan.
0: Hindi lang tindahan. Malaki ang ibinigay sa akin regalo ng aking mga amo.
1: Oo. Ano ibig mong sabihin, Brenda?
0: Bago nila ako pinauwi rito,
1: Binigyan
0: ako ng tatlo nilang anak ng kanya-kanyang sobre.
1: Wow.
0: Oo. Pera ang laman nun. Hong Kong dollars.
1: Kaldo pala ang kapatid ko.
0: At yung mag-asawa na mismo amo ko,
1: Nagbigay
0: din. Nakasobre din.
1: Teka. Kinakabahan ako, Brenda. Ilan libo ba itong pinag-uusapan natin, ha?
0: Hindi ilang libong piso. Hindi lang ganon, Patring.
1: Ay, sige. Ilang daang libong piso.
0: Hindi rin.
1: Brenda, huwag mo sabihin. Binigyan ka nila ng napakalaking halaga.
0: Regalo nila yon sa maraming taon na pinaglingkod ko sa kanila.
1: Eh kung ganon, magkano nga?
0: Kung i-convert sa pera natin, mahigit 1,000,000 piso.
1: Wow! At hatiin mo sana ito sa mga anak mo.
0: Oo, yun sana yung una kong plano. Pero dahil walang kumupkup sa akin, ilalaan ko na lang sa maliit na tindahan at sa pagre-retiro ko. Pero, hindi ako galit sa mga anak ko, ha? At kung lalapit sila sa akin, tutulungan ko pa rin sila. Hanggat ako ay mahininga, patuloy akong magiging ina sa kanila.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Coffee Mix. Ang MX3 Coffee Mix ay sugar-free. Gawa ito sa pure Garcinia Mangostana Santhone. Tunay, natural at original. MX3, dito ako believe.
3: Proverbs 3 verse 25.

0: Ang pagtulong o paggupkop sa magulang ay hindi dahil sa pagtanaw ng utang na loob at hindi rin isang obligasyon. Ginagawa ito ng anak sapagkat mahal niya ang kanyang ama at ina. At ang unang utos ng Diyos, ibigin niyo at igalang ang inyong ama at ina. At ito'y may kalakip na pangako. Ahaba ang inyong buhay at pagpapalain kayo sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Alex Agkawiri, Rosal Villegas, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Brenda. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salong. Ito'y mula sa panulat ni Didith Marasigan at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
1: Hi! Ito po si Rosana Villegas na gumanap bilang Brenda sa dulang napakinggan ninyo ngayong hapon. MX3 capsule na may L-carnitine at coenzyme Q10? Yan ang MX3 Plus. Nasubukan mo na? Available ito nationwide sa lahat ng leading drugstores. Available sa online, sa TikTok, sa Shopee at Lazada. MX3! Dito ako believe!
0: Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa malikhaing isip ng mga manunulat. Ang pagkakahawig sa alinmang pangalan ng mga tauhan o pangyayari ay nagkataon lamang.
2: Ang dulang ito ay hatid sa inyo ng MX3 Plus. Ang bawat kapsula ng MX3 Plus ay may L-carnitine at coenzyme Q10. MX3, dito ako believe!
3: Masugid ka bang nakikinig sa ating radio drama? Send us your feedback. I-message kami sa 0918-888-88693. I-type lang ang radio drama space sa kanyang panahon. Saka idugtong ang inyong mensahe. I-send sa 0918-888-88693. O kaya naman ay mag-message sa Facebook page na MX3 Natural Supplements. Baka ikaw ang mapadalhan namin ng special MX3 gift pack. Ugaliing tumutok sa kanyang panahon.
4: Radio Natin Nationwide.
5: Time check, it is now 1:35.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
7: Simply G, simpleng ganda.
4: Radio Natin Nationwide!
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
9: Champion! Tapat po sa inyo.
8: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
9: Champion! Tapat po sa inyo.
4: Radio Natin Nationwide!
10: Hi! Ito po si DJ Eleni ng Radio Natin Nationwide. MX3, dito ako believe.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget!

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Hello, anak.
8: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
7: Ganyan ang Pinoy.
9: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: This is easy who can stay in the champion dishwasher.
11: Oops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Ang balita dapat makatotohanan at patas. Ibang tunay. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
15: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
16: Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo.
17: Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman, maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda.
16: Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation?
17: Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Munti ko na rin ginawa, ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no?
16: Applicable din pala yun sa mga boys, Dok, no?
17: Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na nating gawin dahil wala itong katotohanan.

0: Can you come through?
1: This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
2: Yes! Hello, hello, hello sa ating mga estudyante dyan. At syempre sa mga magulang na maaga nagising today.
3: Yes! Diba? Maagang nagsipasok, partner, dahil nga back to school na ang mga estudyante. Kumusta? Kinaya ba ang pagising ng maaga?
2: Kamusta yung mga iyakan sa morning? Mm-hmm. Diba? Yung pinilit mo sila kumain, mag-almusal.
3: At pinilit pa nga lang talaga, partner, bumangon.
2: Oo, bumangon. Parang ayoko rin naman eh. Hindi naman ako yung estudyante.
3: Oo, 'di ba? Parang lahat tayo nandun sa moment na back to school. Kailangan ba talaga?
2: Alam mo, kahit ako nagtatrabaho, apektado ako ng back to school, partner.
3: Ay, syempre naman, partner, kasi yung kasagsagan ng traffic, 'di ba? Yung dami ng commuters, makakasabayan na muli natin.
2: Oo, sama-sama na naman kami sa bus eh. Dumami na naman kami.
3: Oo, yung dati-rati, ikaw lang yung may hawak ng beat.
2: Oo, ngayon marami na kayo. Hi, hello Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama niyo na po ngayong hapon, DJ Fatima.
3: At DJ Eleni.
2: Siyempre sa programang Chillax Time! Happy first day nga po ng eskwela, ba? Diba? Kamusta ang ating mga estudyante? Mas lalo na, partner, yung mga estudyante natin dyan sa General Santos sa Sarangani Province.
3: Ay, oo. Ingat-ingat tayo, ha? Dahil nga hindi natin inaasahan, partner, mm-hmm. Diba? Bumulaga sa kanila ang napakalakas na lindol.
2: Mm-hmm. 7.8 magnitude nga po. But suspended na ang klase mm-hmm. indefinitely.
3: Yes.
2: So, recover po muna tayo, mm-hmm. Diba? Pero kamustahin natin ang mga listeners natin, partner, diba? Mag-usapang ano tayo? First day of school.
3: Ayan, mga hindi mo inaasahang pangyayari sa first day of school, diba?
2: Na-late ka agad.
3: Ayun, maling classroom ang pinasukan mo.
2: Yes!
3: Diba? Yung akala mo, ito na yung classroom mo dahil nandun yung kaibigan mo. Pero hindi pala, ibang section ka pala.
2: True, diba? Natawag na lahat ng estudyante yung pangalan mo, hindi pa rin natatawag.
3: Oo, pero labas. Tahimik ka lang.
2: Diba? Ano mang kwentong first day of school mo, nako, gusto namin malaman yan. Kaya mag-comment ka na sa ating Facebook page na Radyo Natin Nationwide.
3: At ang ating text line, 0960-435-5259. Antayin nga po namin ang inyong mga kasagutan, yung mga memorable, mm-hmm. diba, na mga pangyayari, eksena sa first day of school ninyo.
2: First day of school, may bago kang kaklase, tapos ang ganda, ang pogi.
3: Mm-hmm. Diba? Ibang lahi.
2: Nainganyo ko tuloy pumasok lalo. Babalikan natin ang mga kasagutan nyo kaya manatiling nakatutok hanggang alas 3 ng hapon dito sa Chillax Time! Oras natin, partner, sa buong Pilipinas, 1:51.
4: Radyo Natin
5: Nationwide!
6: This is Easy Hugasians, a champion dishwasher.
7: Easy Hugasians!
8: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
8: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin
5: Nationwide!
6: This is easy hugasin.
8: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa New Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Ikaw ba ay nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na ang luna sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Branches nationwide. Diosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.

0: partner, do not risk it all. Alam ko, masarap matulog, pero kailangan na bumangon, diba? Trabaho. At syempre, balik eskwela. Anong kwentong first day of school mo? Babalikan natin yan. Kaya manatiling nakatutok dito sa Chillax Time 159.
1: Nationwide! Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Opisyal nang magbubukas ang klase para sa school year 2026 to 2027 sa mga pampublikong paaralan ngayong araw, June 8, Lunes. Tinaya ng Department of Education na 26 hanggang 27 milyong mag-aaral ang papasok ngayong araw. Mas mababa ito kumpara sa halos 28 milyon noong nakaraang taon. Ayon kay DepEd ASEC at NCR Regional Director Joyce Andaya, maaaring may kaugnayan ang pagbabago sa population growth sa nakaraang dekada. Sa Metro Manila, inaasahan ng DepEd ang 2.7 million learners ngayong school year. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang hapon.
1: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
0: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Time now is 2:01. Radyo Natin Nationwide.

0: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Partner! Ikaw ba? Anong naaalala mo sa first day of school mo? Ikaw ba, mas lamang ba yung kaba o yung excitement?
2: Mas lamang yung kaba sa pag-i-introduce yourself.
1: Ay, totoo. Tapos every subject pa.
2: Oo, di ba? Parang kami po, teacher, magkakilala na sa isa't isa. Ikaw na lang po yung hindi namin kilala. Ba't hindi na lang po ikaw yung mag-introduce yourself?
1: Oo, and then show us your talent din po.
2: Exactly, di ba?
1: Oo, dapat yung mga ganyang introduce yourself. Isang bagsakan po. Maximum dalawa para may take to ka.
2: Yes, para may recall, di ba, part?
1: Na parang hala, ang galing niya, gagayahin ko yan. Ano nga bang kwentong first day of school mo, mga kapartner? Bukas pa rin ang ating Facebook page ng Radyo Natin Nationwide.
2: At syempre, yung mga busy dyan, pwede naman kayong tumakas mag-text. 0960-435-5259.
1: Siyempre, babasahin natin ang sagot ni John Benedict Marine, partner. Mm-hmm. Siya daw, excited siya noong first day of school niya. As first year high school, dahil naging classmate ko ulit yung mga naging classmate ko noong elementary ako. Uy, kompleto pa rin ah.
2: Yes.
1: Saka kinakabahan na rin kasi may mga na-meet akong bagong classmate, bagong teachers. So, kailangan naming magpakilala isa-isa pag sinabi ng bagong teacher namin na introduce yourself. O, diba? Yung mga kwentong first day ng school ko.
2: Mm-hmm.
1: Alam mo, ginawa ko sa mga introduction na yan, partner. Mas lalo na nung medyo kumapal na yung face ko sa school.
2: Yes, may talent portion ka na kasama kahit hindi ka hinahanapan ng talent.
1: Kumanta na lang ako bigla. binabago-bago ko yung introduction ko. Yung nickname ko, binabago ko rin every time. Mm-mm.
2: Talaga, iba-iba yung nickname mo. Para nakailang nickname ka.
1: 9 yung subjects. So, 9 din yung aking nickname.
2: Oo.
1: Diba? Ni Rumble-Rumble ko pa pangalan ko.
2: Oo, tapos?
1: Wala. Hanggat sa hindi ko na siya na-keep up. Sabi ng friends
2: ikaw
1: ko.
2: Ikaw na lang napagod.
1: Oo, sabi ng friends ko, paiba-iba ka ng pagkatao, ha? Ngayon, favorite subject mo naman, science. Oo. Nagpapakitang ano ka talaga kay teacher, ha?
2: Alam mo, partner, yung kaba, feeling ko mas ramdam yan kapag yung bagong eskwela ka rin or bagong section na, diba? Pero kapag yung same-same pa rin naman, nandun lang yung excitement. Mas lamang yung excitement.
1: Parang nilalaro mo na lang yung mga kaklase.
2: Exactly.
1: Na, kilala nyo ba ako? Nagpapa-shoutout din si John sa kanya mga kasamahan dyan sa Sangguniang Panlalawigan, especially sa kanilang boss at board member ng 2nd District ng Zambales na si Honorable Enrico A. Matibag. Hello!
2: Yes! Ikaw nga rin ba yung estudyante excited pumasok sa first day of school dahil lahat ng gamit mo ay bago?
1: Wow!
2: Diba? Bago sapatos. Tapos partner, ang naalala ko, excited ako kasi bago yung stroller ko, dihila na rin yung bag ko.
1: Ay, ang swerte ng mga ganun estudyante. Pero madalas pinagtitripan yung mga estudyante na may bagong sapatos.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Oo.
1: Tinatapakan. Ba't kayo
2: binyagan
1: ganyan?
2: Binyagan daw.
1: Oh, binyagan. Eh, kung binyagan ko rin kayo. Babalikan natin ang mga kasagutan nyo. Kaya manatiling nakatutok dito pa rin sa
2: Chillax Time!
1: Oras sa mga this Pilipinas. 2:14.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo Natin
5: Nationwide!
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion! Tapat po sa inyo.
4: Radyo Natin
3: Nationwide!
7: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng Radyo Natin Nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.

0: Isulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo may pabango?
5: Hindi, sis. Something G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango. With regular use. Busta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong.
8: Wow,
7: baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
10: Ganyan ang Pinoy!
11: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauhin.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: This is Easy Hugas, staying sa Champion Dishwashing.
14: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
15: I am Dr. Nini Rodil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: And that was Beanie with Lagi. As in, lagi na on time. Di na malilate.
1: Yes! Yan ba ang New Year's resolution ng mga estudyante?
0: Sana, di ba? Pero alam mo, partner, kanina, iba yung traffic talaga kapag first day of school, no?
1: Mm-hmm. Kasi sabay-sabay yung oras ng pasok, di ba? Oh. Sabay-sabay yung oras ng gising.
0: Ang tanong, natulog nga ba ang mga estudyante?
1: Oo, dahil sa sobrang excitement, partner.
0: Excitement?
1: Yes, diba? Excited makita si crush after a long vacation, diba?
0: Oo, tsaka excited na rin magkabaon.
1: Ayun!
0: Isa rin yan sa mga hinanakit ng mga estudyante kapag bakasyon eh.
1: Oo, wala kang baon, diba? Nganga ka.
0: Kaya naman ka, partner, ano nga bang kwentong first day of school mo? May kakilala ako, partner. Eto daw siya. First day po ng school, wala akong dalang kahit ano. Lakas ng loob lamang, ballpen at lapis. Yes, eto kasi yung mga estudyante, partner, na sila na yung inuutusan ng magulang nila na mamili ng kanilang gamit.
1: Mm.
0: Diba?
1: May mga estudyante naman talaga, partner, na wala pa talagang dala kasi hindi naman agad-agad rin, diba? May mga eskwelahan na hindi pa nag-re-release kung ano yung mga requirements na kailangan.
0: Yes, dalawang floor walk.
1: Walis tambo.
0: Ako, nag-ano na ako niyan eh, mental note. Diba, kung ano bang meron last year? Choke.
1: Basahan. Eto na ang partner, sabi ng isa nating texter, first day of school, pumasok ako sa school na ang laman ng bag ko is laruan ng pamangkin ko. Ayun tuloy yung naging, ano ko, introduce yourself.
0: Ako po ay dakilang tita.
1: Makikita niyo po sa aking hawak.
0: Ay, nako. Eto naman, partner. First day of school.
1: Mm-hmm.
0: Na-experience mo na rin ba, partner, na first day ng school, nakalimutan mo pa kung nasaan yung uniforme mo?
1: Ay, diba? Hindi. Kagabi pa kasi lang, partner, inaano ko na, hinahanda ko na.
0: Wow, ganun ka, partner.
1: Oo.
0: Wow, prepared. Gusto ko yung mga ganyang tipo ng estudyante. Ako kasi na-experience ko yun, partner, nawala. Nakalimutan ko lahat kung nasaan yung gamit kong pang-eskwela.
1: Uh-oh.
0: Ako kasi yung tipo ng estudyante na kung ano yung gamit ko last year,
1: mm-mm,
0: so long as magagamit pa siya,
1: yes,
0: gamit ulit.
1: Oo.
0: Pero nawala ko nga, partner.
1: yung uniform.
0: Mm-mm. And naalala ko, yung mga last day na party, di ba?
1: Yes.
0: May mga ganyan, year-end party.
1: Uh-oh.
0: Sa amin, partner, paminsan, naka-uniform pa kami sa year-end namin.
1: Uh-oh.
0: Eh, pag gumagala naman, nagpapalit kami.
1: Yes.
0: Kaya sabi ko, hindi ko alam kung sa mall ko siya nawala.
1: Naiwan mo na dahil nagpalit ka ng casual clothes, di ba?
0: Oo. Kaya nakakatakot. Di ba? Double check ng mga gamit, masalo na yung mga kailangan natin sa eskwelahan.
1: Oo. Ito, partner, sabi ng isa nating texter, ganito ka rin ba, partner?
0: Mm.
1: Yung project mo noong last year, nandun pa rin sa bag mo ngayong school year.
0: Yung baunan.
1: Yung baunan na hindi mo pa rin nakain na panis na.
0: Oo. Dalawang diba?

0: buwan nasa bag mo.
1: Oo, dahil dalawang buwan yung bakasyon, hindi mo nagalaw, di ba? May tira ka pang tinapay.
0: May ecosystem na doon sa bag mo. Kaya hindi mo alam kung huhugasan mo pa ba?
1: O itatapon mo na lang, di ba?
0: Eh pag tinapon mo, lagot ka kay mama.
1: Oo. Parang yung isa kong ka-classmate partner, tumbler daw, yung bote-botehan ng tubig, jug, ganun. Uh-oh. Jug pa yung tawag nun.
0: Oo, di ba? Yung plastic.
1: Oo. Ang tagal na daw partner na may juice doon sa ano niya, lalagyan niya. Baka daw partner, hindi niya alam kung ano nang namuhay doon.
0: Nakakatakot ng buksan.
1: Yes.
0: Ka-partner, anong kwentong first day of school mo? Babalikan natin yan. Kaya manatiling nakatutok, kasama niyo po DJ Fatima
1: at DJ Eleni
0: sa programang
2: Chillax Time
0: 237.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: MX3, dito ako bilib.
5: Radyo natin
6: nationwide.
7: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta, ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin
4: nationwide.
8: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live at makapag-message. Kaya dapat pati whitening soap, sulit din. Buti na lang, may white rose papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang, sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na sulit pa. Glow up with power of 2. White rose papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino may isang salita.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: This is Easy Hugo staying sa Champion Dishwasher.
10: Easy Hugo!
11: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
12: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
13: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
16: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

0: And that was Drop Dead by Olivia Rodrigo. Partner, ang dami namang nakakapasok sa maling classroom. Hindi nagbabasa ng ano. Nang ano yun? Yung class list. Master
1: yes.
0: list.
1: Basta pasok ka ng pasok. Oh, para familiar to. Eto na lang.
0: Oh, gusto ko yung section na to. Maraming mabait dito.
1: Maganda yung design ng classroom na to. Alam mo yun, dati partner, di ba may mga design-design sa classroom. Pabonggahan pa.
0: Yes, masalo na kapag ano. Dati kasi may mga star section. Mm-hmm. Di ba? Yun ang ganda ng classroom nun eh.
1: Yes. Eto partner, sabi ng isa nating texter, yung uniform ko. Para akong suman, apakasikip.
0: Ay, nako. Kaya yung mga ganyan kailangan na ng bagong uniforme. Mm-hmm. Eto naman, partner, sabi niya, ako po, first day ng school, hindi ko napansin, nasa classroom na ako noong napansin ko, nakatapak pala ako ng poopsie. Oh my gosh! Ang kapal pa po ng face ko, ako pa yung nagmamalakas ang boses na, ang baho, ano yon? Ang baho. Ako po pala, sapatos ko po pala.
1: Ayun lang, jackpot ka sa unang araw ng eskwela.
0: Oo, kilala ka na agad.
1: Yes, diba?
0: Diba ikaw yung nagdala ng...
1: Eto naman partner, hindi naman daw yung anak niya yung may first day na hindi makakalimutan. Kundi yung bilang nanay, ako po yung umiyak sa halip na yung anak ko. Sabi niya kasi sa akin, okay, bye-bye mommy.
0: Alam mo, yung mga students ngayon, partner, in fairness, ano sila?
1: Strong, independent child na sila, oh, diba?
0: Oo, yung mga parents talaga yung umiiyak ngayon.
1: Kasi ang laki na ng anak ko, papasok na sa eskwela.
0: Yung mga bata, partner, ano lang, okay, see you later.
1: Yes, diba?
0: Diba, English pa.
1: Mm-mm.
0: Eto naman, partner, naalala ko po noong grade 6 ako. First day pa lang po ng school, pinauwi na ako dahil...
1: Anong ginawa?
0: Nagka-chicken pox po ako.
1: Ayun lang.
0: Extended ang bakasyon.
1: Ayan, kaya naman sana sa mga unang araw ng eskwela ninyo, 'di ba, masaya yung alaala. Kung hindi man, well, maikukwento nyo pa rin niya sa susunod na henerasyon.
0: Truly, tsaka first day sa school year 2026-2027. Matagal-tagal pa ang pagdadaanan natin. At ngayon ba 'yon, partner, yung 3 terms na lang?
1: I'm not sure kung implemented na siya ngayon.
0: Oo. So hindi natin alam, baka mag fourth quarter pa kayo.
1: Tingnan na lang aral
0: ulit kayo. Magandang hapon sa inyong lahat. Mali, mag-iingat po. Masalo na sa mga nasa area ng General Santos. Mag-iingat po tayo at makinig ng balita.
1: Yes. At syempre, yung mga ano, requirements nyo, huwag nyo kakalimutan. Baka unang araw ng eskwela, parasite na agad kayo, nang hingi na agad kayo sa katabi ninyo.
0: Humingi na agad. Magandang hapon. Nakasama nyo po, DJ Fatima.
1: At DJ Eleni.
0: Sa programang...
1: Chillax time!
0: Oras natin, 2:53.
2: Radio Natin!
3: Nationwide! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: hot soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Radio natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugo Sins, a champion dishwashing.
5: Easy
6: Hugo! Whoops, teka. Ito-try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
6: Easy hugasin. Whoops, teka. Ito-try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugasin, sa Champion Dishwashing.
3: Easy Hugasin.
6: Whoops, teka. Ito-try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Simply G, simpleng ganda.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No matter what, you got.

0: Starwax ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig.
1: Starwax, Starwax Wax.
0: Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, corporate event organizer and event host. I am glad I have MXG Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MXG Capsule. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
6: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Ha! I am Dulce, your power singing diva. My God-given voice has brought me to where I am right now. Kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: Yes, at Mindanao. Kasama niyo po DJ Fade at DJ Edward. Happy Monday, DJ Edward!
1: Happy Monday!
0: Yes, today is June 8, tama, 2026. Unang araw ng linggo at
1: baka
0: unang araw ng pasukan.
1: Oo, kala mo, alam ko yung date.
0: Pero medyo malungkot sa bandang Mindanao area because of the earthquake that happened. So, praying po tayo sa lahat ng mga naapektuhan. Parang kanina umaga early morning. Kasi yung iba ng flag ceremony, may mga batang na trauma sa school. Because dahil first day of classes ngayon sa mga, karamihan sa mga public schools. So, first day of classes. So again, our prayers para sa mga naapektuhan ng earthquake po sa Mindanao. Sana ay makabangon at hindi kumbaga tumagal yung trauma na natamo nila, no? Dahil sa nangyari.
1: May isang station tayo, yung building gumulo.
0: Oo, kumulaps, diba? So, tayo
1: ingat
0: po ay
1: ingat
0: po tayo. Tayo po ay magdasal. Pagdasal natin yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Okay, going back, DJ Edwards. And sabi ko nga, first day of school, alam ko hindi naging maganda yung experience ng mga kabataang naapektuhan ng earthquake, yes, diba? Yun yung pinakaayaw natin na first day experience sa school. Yung malindol ka, diba? Nakita natin sa mga video sa social media yung iyak tong mga kids. Pero, sa ibang parte ng bansa, syempre, DJ Edward, lahat naman tayo ay nakaranas ng first day high nga. Sabi niya, pag sa first day of school, diba? Pag high school ka or elementary ka. So, ang tanong ko ngayon, ano ang pinaka-memorable mong first day school experience?
1: Ano ba? Elementary, high school?
0: Kahit ano, diba? First day,
1: ako
0: day of school.
1: Ako elementary
0: yung Mamaya mo na yun i-chika ka-partner ko. So, pwede mo yung i-chika ka-partner ko sa radyo natin nationwide FB page or text mo yan sa ating text line.
1: Sa 0960-435-5259.
0: Ka-partner ko, tuloy-tuloy po ang ating chikahan at magandang tugstugan dito lang sa radyo natin.
1: Nationwide.
2: Time check, it is now 3:31.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo natin.
5: Nationwide!
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik. Totoo lang ang intention.

0: Kung sulit ang gluon.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Makikiraan.
10: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
11: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: This is Easy Hugas Stains, a champion dishwasher.
14: Easy Hugas.
15: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
16: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto.
17: Champion, tapat po sa inyo.
18: Hello, anak.
19: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
11: Ganyan ang Pinoy.
12: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: Jolina Magdangal po for Champion.

0: Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
2: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
3: Ang prutas ay healthy, di ba? Pero bakit kapag diabetiko ka daw, tama ba? Bawal ka nang magprutas.
4: That's a fake. Ang prutas ay talagang healthy. So hindi naman bawal, ngunit ipinapayo naming mga doktor, pipiliin nila yung prutas na hindi masyadong mataas ang sugar content or fructose content, o babawasan nila ang portion nito.
3: Mm-hmm.
4: May mga prutas na hindi mataas ang sugar content na bagay sa diabetiko, ah.
3: Kagaya ng?
4: Avocado ay napakaganda. Ang melon ay napakaganda. Now, if they are taking mga saging or durian, siguro yung mga paisa-isa lamang.
3: Okay.
4: Pero napakahalaga pa rin na bukod sa prutas, hinahaluan ng isang diabetiko ang kanyang pagkain ng mga talbos. Ito ay may mga fiber. Nagsisilbi kasi ito na pangwalis ng mga deposito sa ating katawan. Plus, syempre, yung MX3 na nagtataglay kasi ng alpha, ng beta at gamma nutrients, nakita nila, with their medication, it helps stabilize the blood sugar level. Napakahalaga ring maisip nila na lahat ng bagay na ito ay biyaya sa atin. Whatever they eat, do it for the glory of God. Para naman, may blessing tayo.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: first day of school today, alalahanin natin yung mga hindi mo makakalimutang experience during your first day high. Kapag ako, parang wala akong maalala ng first day.
1: Wow.
0: Ano, memorable. Ah. Hindi ko alam or nakalimutan ko na. Ikaw, ano ba yung sinishare mo kanina na sabi mo hindi mo makalimutang first day of school experience? Ay, meron pala ako.
1: Ano?
0: Nagkamali ako ng pasok ng classroom. Yung tipong pabukas ko, nagmamadali pa ako sa ibang klase pala. Ikaw,
1: ano? Baka may sinundan ka lang.
0: Wala akong sinundan. Mga first day, ano yan eh.
1: Ako, no. No kinder kasi ako, di ako umiyak nung iniwan ako ng mother.
0: Wow, strong.
1: Oo. Pero nung grade 1,
0: umiyak ka?
1: Umiyak ako. hindi ko maintindihan.
0: Bakit?
1: Pero first day lang naman.
0: Bakit nung kinder, hindi ka umiyak nung grade 1 umiyak ka?
1: Ano, kasi syempre, kinder ako sa ano, daycare center. And then, syempre, ito, school na. Parang,
0: baka feeling mo kasi yung kinder parang laro-laro lang. Ito parang serious school na because grade 1 ka na.
1: Oo, parang umalis yung parent ko. Ganito ba talaga? Yung parang ganun mga question.
0: Kasi
1: yun, naiintindihan ko na kasi
0: sa mga sumunod, ayaw mo na yung magulang mo.
1: Hindi naman. Okay, kailangan ko mamuhay pala mag-isa.
0: Kailangan mamuhay ng mag-isa.
1: Ganun pa lang yun.
0: Ay, may ganun pala yun, ka-partner ko. Ako yun nga, hindi ko makakalimutan. Parang college ata ako nito. Tapos ano kasi...
1: Ay, pag college, ano yan, natural lang yan.
0: Talagang pagpasok ko, ano pa ako, confident pa ako. Tapos pagtingin ko, hindi ito yung klase ko. Ibang course to.
1: Ano ba first year, Ben?
0: Oo, first year.
1: Hindi ka naka-block section? Di ba pag
0: hindi,
1: year,
0: kasi nga irregular ako. Kasi
1: first time pa lang?
0: Hindi. Di ba nag-transfer nga ako ng college? So, that's my second university. Ayun. So, alam kong hindi ko yung klase.
1: Alam ko kasi
0: iba uniform
1: year,
0: nila eh.
1: Pag first year kasi, tapos first sem, lagi naka-block.
0: Magkakaklase talaga kayo niyan, di ba? Tapos sunuran kayo niyan.
1: Mas madaling matandag.
0: Mahirap ka mag-transfer ka, tapos first day of school mo, tapos... Nakalagay pa TBA. Oh. Room TBA. Ano yung sabi ng room TBA?
1: To be announced.
0: Na ano ka ba nun? Nabobo ka din dati. Kasi ako nabobo din ako dati. Sabi ko, saan po ba itong TBA? Diba, as a first year student, na first time mo na encounter, room TBA. Eh, lagi yung room TBA.
1: Tama.
0: Lagi yun sa psychology. Diba, lagi meron kaming room TBA kasi meron kaming lab time. So, may laboratory time kami. So, may psych lab kasi. Tama. Laging to be announced yung room. Sabi ko, saan po yung TBA?
1: Lagi yung ano, nilalagay yan pag first day talaga yun, no?
0: Oo, meron talaga
1: para
0: mga...
1: Para pag-iisipan nila kung saang room ka.
0: Tsaka meron talaga ng estudyanteng mga syunga-syunga minsan yan. Ano nga ba yung TBA, diba? Malay ko ba? Diba? Ikaw ka, partner, anong memorable experience mo na hindi mo makakalimutan during first day of school? Chika mo na yan dito lang sa Radyo Natin
1: Nationwide.
2: Time check, it is now 3:50.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS
6: Radio Natin.
7: Nationwide.
8: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
7: Easy Hugo.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Radio Natin.
7: Nationwide!
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
7: Easy hugo.
9: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
10: Hi, ito po si DJ Edward ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako believe.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Nationwide!
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Pinabulaana ni Congressman Terry Ridon, miyembro ng House Prosecution Team, ang alegasyong tumanggap siya ng maleta na naglalaman ng pera mula sa kickback ng maanumalyang flood control projects. Sa isang news forum, iginiit ni Ridon na hindi nabanggit ang kanyang pangalan sa original na affidavit at walang sapat na batayan ang mga paratang. Handa naman ang mambabatas na harapin ang alegasyon na umano'y bahagi lang ng paninira sa House Prosecution Team para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, nagdala ng isang maleta si Ridon na may lamang mangga at peluka at iginiit na hindi lahat ng maleta ay naglalaman ng pera. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang hapon.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
4: Hello mga kapartner, ito po si Ate Cheska. Cheska San Diego, Bobadilla, abangan niyo po kami every Saturday. May bago kaming upload dito sa Changed by Faith, powered by MX3. Makinig at manood ng mga kwento tungkol sa inspirasyon na pwede nating makuha sa mga kwento ng buhay ng ating mga magiging guest. So abangan niyo po kami, dito lamang po yan sa Changed by Faith, hatid sa atin ng MX3.
5: Ang Changed by Faith video podcast ay mapapakinggan at mapapanood online via Radyo Natin's YouTube channel. I-click lang ang tab ng podcast. Mapapakinggan at mapapanood din via Spotify. I-type lang sa search ang Changed by Faith. At mapapakinggan na rin ito sa isandang istasyon ng Radyo Natin Nationwide tuwing Sabado, alauna ng hapon. Changed by Faith. Powerful testimonies and life-changing stories.
1: Serving the Philippines.
6: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of

0: Starwax ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Mga misis, amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing sa trabaho? Dahil yan sa germs sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. At may shea butter na pampalambot ng kutis. At sa presyong abot kaya na 1250 SRP. Kaya naman, recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya misis, I challenge you. Subukan na ang Shield Bath Soap galit sa sakit at may malasakit.
2: I am Dr. Nini Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
5: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto.
6: Champion. Tapat po sa inyo.
7: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
8: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.

0: happy Monday, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating chikahan at magandang tugstugan. Ano ang pinaka-memorable first day school experience mo? Ayan ha, ngayong balik eskwela tayo. Balikan natin yung mga alaalang for sure nagpaiyak, parang si DJ Edward na iyak nung grade 1 siya, 'di ba? Nagpatawa at nagpasaya sa iyo nung estudyante ka ba? So sabi ng isa nating ka-partner sa amin ni Maria Rosales ng Naga City. O hello sa mga taga-radyo natin Naga. First day ko ng grade 1, umiyak ako buong umaga kasi akala ko iniwan na ako ng nanay ko sa school. Pagdating ng recess, nakita ko siya sa labas ng classroom naghihintay. Ngayon natatawa na lang kami kapag kunikwento niya yun. Di ba? Ba't may mga ako never ko naalala lang umiyak ako. Parang hindi ako iyakin nun eh. Parang gusto ko laging nasa labas.
1: Hindi kasi ano, lalo na kung ano ka, clingy ka sa parents mo nung bata. Ganun yun eh. Oh, pero masasani ka nalang, isipin mo nalang na ano, magkakaroon ka na maraming kaibigan sa school.
0: True. Sabi ni Kuya Jun, ng radyo natin, Kalawag, Quezon, excited ako sa first day kasi bago lahat ng gamit ko. Kaso pagpasok ko, mali ang classroom na pinasukan ko, diba? Pareho kami. Isang oras akong nakaupo sa maling section bago napansin ng teacher. Hindi lang ako. Nangyayari talaga siya sa lahat, DJ Edward. Na namamali ka ng section.
1: Pag college.
0: Oh, pwede rin.
1: Kasi pag grade 1 ka, 2-6, antindihan mo naman magkamali ka. Ako nun, nasa isang section ako na-assign. Grade 3 ata ako o grade 4. Tapos nilipat ako after 3 days. Nilipat ako, mali daw yung section na
0: napuntahan mo?
1: Oo. Kasi nilagay ako sa section 2.
0: Anong section mo dapat? Section 1? Wow.
1: Nilagay ako sa section 1. Sabi, di naman ako marapat-dapat dito.
0: Talaga. Flexing the section A. Section 1.
1: Talaga nung grade school ko, yun na yung pagmamalaki. Naging ilonggo. Ipagmamalaki ko. Kasi
0: ano talaga yung pagmamalaki mo?
1: Kasi
0: ako nung first day of school ko as an elementary student. Grade 1 ako. Alam ba ang section ko? Section C. Kasi late ako nag-enroll. So wala na akong space.
1: Ganun sa talaga mga partida yung mga cum laude.
0: Ay hindi. Section C talaga ako. Tapos grade 2 ako, section B. Lahat ng pagdaanan ko eh. Section B. Tapos ang section A. I earned my spot. Uy!
1: Ako naman. Marinish mo ba yung pagiging cum laude mo kung di ka
0: ay grabe, hindi ako cum laude.
1: Ganun talaga, di ba? Bago ka maging presidente, pagdadaanan mo muna yung iba pa.
0: Ewan ko sa'yo, sabi ni Kuya Carlo, nagmamadali akong pumasok dahil excited ako. Pagdating sa school, Sabado pala at wala namang pasok. Ako lang ang nasa campus. Sobrang, may mga ganun talaga, no? Super excited. So, wala ka palang schedule that day.
1: Yun talaga yung cum laude rin yan. Kasi isipin mo.
0: Walang pasok, pumasok.
1: Pasok na pasok pa.
0: Parang may experience din ako na ganito. Walang pasok, pumasok ako. Ay, siya, ka-partner ko. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating chikahan at magandang tugstugan. Ikaw, ka-partner, ano ang hindi mo makakalimutan o memorable first day of school experience mo? Chika mo na yan dito lang sa radyo natin.
1: Nationwide.
2: Time check, it is now 4:32.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo natin.
5: Nationwide!
6: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo. Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.

0: Palazzo. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Maamoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
1: Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS. Radio natin.
4: Nationwide.
5: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
6: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
7: This is Easy Hugo saying sa Champion Dishwashing.
8: Easy Hugo.
9: Whoops, teka. Ito, try mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
6: Mura lang ang budget sa pagbenta. Kinastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.

mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.

0: lang hindi mo makakalimutan. Sabi na isa nag-text sa atin, DJ Edward, naalala ko yung bagong sapatos ko noon. Sobrang proud ako kasi yun ang unang branded na sapatos na binili para sa akin ng mga magulang ko. Ay, super memorable first day of school. Hindi ko makakalimutan kasi doon ko nakilala ang aking napangasawa. Ay!
1: Ay, naku!
0: Sabi ni Kuya J, nakikinig sa iba Sambales. Hindi niya sinabi. may mga ganun, oh, yung elementary sila nagkakilala, di ba? Mga ganun, high school pa lang, mag-jowa na sila, nagkatuluyan talaga sila, di ba? Hindi mo alam eh. Minsan, akala mo, kaaway mo, magiging mahal mo pala, di ba?
2: Oo, syempre, habang nagkakaedad or tumatanda kayo parehas, diba, dun yung na-realize na, siya ba talaga?
0: Oh my gosh, siya talaga yun eh. Ikaw ba ang nakilala mo ba ang dawan mo sa school?
2: Sa school,
0: Ay, talaga naman.
2: Pero nung grade 1 kasi ako,
0: parang may naalala, grade 1 pa lang, nagkaano ka na.
2: Hindi, laro-laro lang.
0: Crush-crush ka na.
2: Nung grade 2 ako nagka-crush. Tapos nung pagdating ng grade 5, iba na rin pala, no? Ito na ba talaga siya pag habang
0: nagkakaroon? Ako din may ganun ako eh. May mga crush-crush ka ng mga grade 3. Tapos hanggang sa magiging grade 6 na kayo. Tapos ngayon pag nagkikita kami sa reunion, sinasabi ko sa sarili ko, buti na lang no, hindi niya ako pinansin dati.
2: Buti na lang no, hindi ako nauto.
0: Buti na lang hindi ako niligawan nito. Kasi natin crush-crush ko to eh. Kaya mga ganong realization kayo pag sa reunion.
2: Nagkataon kami pala no.
0: Talaga naman, hindi mo masabi ang buhay.
2: Sabihin, yun yung path. Yun yung niligaw.
0: At maswerte yung mga nakikilala nila, yung tao mo kakasama nila habang buhay ng mas maaga. Yung, alam mo, yung elementary pa lang, di ba? Ayan ha, kaya para sa mga estudyante ngayon, di ba?
2: Tawag doon, evolution of love.
0: Na magsisimula ng pasukan, huwag nyo intindihin ang mga love-love at mga crush, ha? Ang intindihin nyo, yung pag-aaral nyo, yes. Di ba? Normal lang yung kabahan, umiyak, di ba? Ma-pressure. Basta gawin nyo lang yung tama, di ba?
2: Pag elementary, patuunan nyo yung pansin, yung pagtatanim ng pechay, mani. Di ba? May gardening nyo.
0: At syempre, kung may pasukan, DJ Edward, first year of school, aligagadin dyan ang mga magulang, di ba? Kaya sa mga magulang, go, 'di ba? Hindi madaling magpaaral ng mga anak, pero suportahan niyo lang yung mga anak.
2: Nyo. Kaya dapat kayo rin bilang estudyante. Isipin niyo mahirap kayong
0: pag-aralin. So nagsusumikap ang inyong mga magulang para mapaaral kayo.
2: Magsumikap ka.
0: True.
2: Pagkating kayo pagka nagtatrabaho na kayo.
0: True ka, partner. Kaya naman sa mga nakikinig po sa akin, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ba si DJ Faye?
2: DJ Edward.
0: Ito ba ang programa tukso? Yung mong pakinggan yung pagkakating, ha? Pumasok. Mag-aral lang mabuti. Okay.
2: Kaya nga sabi ko, magkating kayo pag nagtatrabaho na kayo.
0: Huwag yung nag-aaral doon. Tugstugan po yung napakinggan ako si DJ Finn.
2: DJ Edward.
0: Ito po ang programang Tugstugan sa radyo natin.
2: Nationwide.
0: Bye-bye po na. We'll see you tomorrow.
2: Bye.

0: Pops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Radyo natin
3: nationwide.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
2: Easy hugasin.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
2: Easy hugasin.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.

0: Isang nakakabilib na Lunes sa ating lahat dahil isang Filipino scientist ang nagpakita ng kanyang talino matapos makabuo ng isang video phone noong 1954. Bago pa man mauso ang Zoom, FaceTime at video calls sa cellphone, isang Filipino scientist na ang nagpakilala ng teknolohiyang kayang pagtagpuin ang dalawang tao kahit magkalayo sa pamamagitan ng video communication. Isang national scientist at physicist si Gregorio Y. Zara at siya ang nakalikha ng isang two-way television telephone o mas kilala bilang video phone. Ang imbensyong ito ay kalaunang naipatent bilang photophone signal separator network. Ayon sa National Academy of Science and Technology o NAST, nakagawa si Zara ng isang device noong 1954 na nagbibigay daan para makita ng dalawang taong nag-uusap ang isa't isa habang nasa tawag. Ito ay isang konsepto na tila imposible pa noon ngunit karaniwan na ngayon sa makabagong teknolohiya. Samantala, maliban sa video phone, mayroon ding halos 30 patents na nakapangalan kay Zara, kabilang dito ang mga solar energy device, isang propeller cutting machine at isang airplane engine na kayang patakbuhin gamit ang plain alcohol bilang fuel. Maraming estudyante ang kilala si Gregorio Y. Zara bilang isang mahalagang Pilipinong scientist, ngunit ilan lamang ang nakakaalam na isa sa kanyang mga imbensyon ang maituturi ng naunang bersyon ng teknolohiyang ginagamit natin ngayon para sa video calls. Bagamat walang tiyak na paliwanag kung bakit hindi naging malawak ang paggamit sa imbensyon ni Zara, may ilang naniniwala na napakamahal ng kinakailangang transmission technology noon dahil katulad ito ng gamit sa live television broadcasting. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang ambag ni Gregorio Y. Zara sa bawat video call na ginagawa ng milyong-milyong tao sa mundo. Ito ay patunay na matagal nang may mga Pilipinong nangunguna sa larangan ng science at invention. At yan ang ating nakakabilib na kwento ngayong Lunes. Ito po si DJ Claire MX3, Dito Ako Believe. And of course, sa pagbabalik natin, makakasama natin ang ating mga magagaling at bonggang local DJs dito sa radyo natin nationwide. Magandang hapon!
1: Radyo natin nationwide!
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
3: Mariing itinanggi ni Ombudsman Boying Remulla na may nagaganap na negosasyon kaugnay ng mga kasong isinampa laban sa mga sangkot sa flood control anomaly. Sa programang Executive Session sa DZRH, binigyan diin ni Remulla na hindi sandata ng politika ang Ombudsman at wala siyang kinakausap na sinuman. Reaksyon ito ng Ombudsman sa nakaraang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na may mga nag-aalok sa kanya na talikuran ang majority block upang maibasura ang kaso. Ayon kay Remulla, walang sino man ang maaaring mangako ng pagbasura o pagtuloy ng isang kaso dahil tanging ebidensya lamang ang bataya ng Ombudsman. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang hapon.
2: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Serving the Philippines.
4: This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
1: Radyo Natin Nationwide.
5: Everybody, listen carefully.
6: 4, 3, 2, 1.
7: Nobody does it better.
8: Wrong.
9: It can happen here.
10: Really?
11: It's high.
12: Country hits.
13: Other stations might play a little. We play a lot.
14: All the best on Radio Natin.
15: This is not a test.
16: All rights reserved.
17: And now our feature presentation.
18: Give me the
19: music.
20: Are you ready?
21: Yeah!
22: Today is your lucky day.
23: If it's folk, rock, and country, it's gotta be Twilight Express.
24: Hi-ya!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: Ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
0: Katuwang niyo po sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bioactive ingredients na alkaloids? Ano po ba, Doc, ang benefits ng alkaloids sa ating katawan?
1: Okay, Sir Weng, ang alkaloids na meron sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napatunayang napakalakas na natural antibacterial at antiviral agent na makatutulong para maiwasan ang pagkakaroon ng viral at bacterial infections. Makakatulong din po ito para mabilis maibsan ang mga karamdaman tulad ng cholera, meningitis, gonorrhea at UTI. Ang alkaloids, Sir Weng, na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng anti-cyst at anti-tumor properties dahil isinasaayos nito ang apoptosis ng ating katawan para maiwasan ang pagkakaroon ng abnormal na pagtubo at pagdami ng mga cells. Makakatulong din ito sa mga nakakaranas sa kasalukuyan ng mga cysts at tumors, benign man o cancerous, dahil sa taglay nitong anti-metastatic effects na iwasang kumalat at dumami ang mga cancerous cysts at tumors. Para maiwasang tamaan ng mga malalang sakit dulot ng mga viruses at bakterya at para mabilis matunaw ang mga cysts at tumors sa pangatawan, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule araw-araw.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mairitahin, moody at mabilis bang sumpungin ang init ng ulo? Eh nako, baka menopausal syndrome na yan. Isa ho sa mga nabebenepisyuhan ng araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix ay ang mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal symptoms, di ba, Doc?
1: Yes, ang mga hot flashes, Sir Weng, at pagpapawis sa gabi ay mga karaniwang sintomas yan ng menopause transition na nakakaapekto sa higit sa 80% ng mga kababaihan. Batay sa isinagawang mga pagsusuri na ang isoflavones na meron po sa Santon Plus Coffee Mix ay maaaring makatulong na bawasan ang dalas ng mga hot flashes sa panahon ng pre-menopausal at menopausal period. Ito rin ay maaaring makatulong na mapabuti ang mga pagbabago sa mood at pagkapagod na naranasan ng ilang kababaihan na nagmi-menopause.
0: Ito, kaya para maiwasan po yung mga ganyang uri ng discomfort tuwing menopause, ugaliing uminom araw-araw hon ang masarap, healthy at friendly na Santon Plus Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, magiging healthy ka pa!
6: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Ulitin ko po, para maiwasan ang mga impeksyon at pagtubo ng mga cyst at tumor sa katawan, ugaliin ang pag-inom ng Santon Plus Gold na mayaman sa bioactive ingredients na alkaloids. At para maiwasang uminit ang ulo ng mga kababaihan na nakakaranas ng menopausal syndrome, pahigupin po ng mainit na Santon Plus Coffee Mix na mayaman sa isoflavones.
0: Ang mga produkto na yan, Santon Plus Coffee Mix, ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan, second floor, Crown Land Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalaman na pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: Ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
0: Lagi po pakinggan ang ating programang
5: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Rock and country hits, all the best. Manado na.
8: Yo! your friendly radio station, Radyo Natin.
9: Twilight Express.
10: Ayah! Ha!

0: Nagyot sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fairtrade permit number R8 Biliran 02 series of 2026.
1: Han, tulog na ba si baby?
2: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
1: Ay, sorry ah. Han, oras na.
2: Oras na para.
1: Yung natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
2: Ay sige, hintayin mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
1: Oh, ano yan?
2: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
1: Eh, ikaw talaga, Han.
2: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
3: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap! Natural.
5: Pangangasim at pananakit ng tiyan na solusyonan dahil sa pag-inom umaga't hapon ng mixed and herbal coffee.
6: Dati po, kapag pumapasok po ako sa trabaho, umaasim po yung sikmura ko kayo. Lagi pong sumasakit yung tiyan ko. Pero nung natry ko po yung Doc Alternativo mixed and herbal coffee, naging maayos na po ang akin tiyan. Nagiging normal na po siya. Tapos, maya-maya po, umihi po ako kada minuto. Gumagaan po yung akin tiyan. Ako po si Carolina Asuncion. 21 years old, taga Tubao, La Union.
7: Pruweba ng Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, herbal at natural. Walang coffee creamer. Exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
5: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
8: No approved therapeutic claims.
9: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasitiskan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitungol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
10: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
13: Kung kay Baluka nga naasim mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
14: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
15: Rock and country hits, all the best on the donut.
16: Your friendly radio station, Radio Natin.
17: Twilight. X-X-Press.
18: Hiya!

0: Chutes in a Ball ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Innocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, ug uban pa. Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man kaog maayo man ni. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan na ta mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako nga mag-Marco Fe 10-in-1+1 with brown rice extract. Nilagsik gyud ang akong lawas. Tinuod kana mari. Lagsik gyud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo gyud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Marco Fe 10-in-1+1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Marco Fe 1+1 with brown rice extra. Kalamig sa natural.
3: Eve Magnon, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabaro para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisting ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawak.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nahihirapang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Dok Alternatibo.
6: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat. Kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako dun sa Dok Alternatibo kasi may narinig ako sa ano dun sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray at saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung ang mostly kinakain ko yung ano yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
7: Ruweba sa kaibiktibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.

0: 1. No approved therapeutic claims.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samphone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintig. Kung madunlan, ilikaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong sidpanyawan capsule. Di karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang sidpanyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan. Awasan.
5: Oh. Rock and country hits, all the best on Radio Net.
6: Your friendly radio station, Radio Net.
1: Twilight Express.
7: Hiya! Hi.

0: graduate sa Laval ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Laval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC o MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle o 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanaw ang mga poster mechanics alang sa Dugang Katalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Han, kape ni mo o.
2: Hala, o saan ni nakape?
1: Mauna ni karon ang akong ginakape. Mark Cafe, 10 and 1 plus 1. Walay asukar nga gibutang. Mauna ng dili makadiabetes.
2: Namish!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
4: No approved therapeutic claims.
5: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang mo yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi mo sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gino, pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
6: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Southon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix, tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
10: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na git ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
9: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
0: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi po ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: Hanilo ng Laguna.
3: Nanganganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sapto. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sathlon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet at exercise. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
4: Sathlon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sathlon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang problema ng pinsan ni Ma'am ay ang pagkakaroon ng problema sa apdo. Isa sa mga karamdaman sa apdo ay ang karamdaman na gallstone. Eh, Dr. Remel, ano nga ba ang meron sa Sathlon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit, Doc?
1: Sir Wing, ang Sathlon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang bioactive compound na aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Sathlon Plus Gold sa pagtanggal ng gallstone sa apdo at tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Sathlon Plus Gold araw-araw.
5: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Sathlon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Sathlon Plus Coffee Mix.
4: Sathlon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Yun o, para ho sa mga coffee lover dyan. Dok, ito talaga, mapapaibig talaga kayo ho dito sa ating friendly, healthy coffee. Ang Sathlon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape, Dok, ha? Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo.
1: Kakaiba ito, Sir Wing, dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang ori ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Pero may mas mahinang epekto. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan ito na balansehin ang hormonal imbalance ng isang tao.
0: Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Sathlon Plus Coffee Mix, Doc, di ba?
1: Available na rin, Sir Wing, ang ating Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, may mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by steviol glycosides.
1: Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, ugaliing uminom ng Sathlon Plus Gold araw-araw. At siyempre ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormones sa ating katawan. Ang Sathlon Plus Coffee Mix. At of course, mayroon tayong bagong Premium D3 Coffee Mix.
0: Ngayon, ang mga produkto niyan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacia Street. Pwede nyo silang tawagan sa 0969-627-1262. At inyo pong napakinggan muli ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
1: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Wow. And country hits, all the best on Radio Nat.
8: Your friendly radio station, Radyo natin.
4: Twilight Express.

0: Substitute Sinapal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naidakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uguban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members! Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos! Tanaw ang mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Mark, adi na ako.
2: Aha, igwa ka na glit niyan sin iba na Mark ha? Huna ako lang.
1: Igwa na ako sin iba na Mark niyan. Kag siya ang true lalaps ko sa pagkaaga. Pagkauto, hapon, kagabi. Si Mark ang kaupod ko.
2: Eh, sino na Mark ang ginasabi mo?
1: Edi itong Mark Cafe. 5-in-1 plus 1 coffee mix. Masiram, epektibo, masustansya, kagpuno sin health benefits pa.
2: Ulat anay, Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Akon ina.
1: Ano ka? Akon ini?
2: Akon.
1: Akon.
2: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mababakal sa mga butika, groceries, kag sari-sari stores sa inyo na lugar.
1: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Tikman ang sarap ng natural.

0: Kape.
1: Ang Mixten Herbal Coffee ay mapalit sa Six Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Botica Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Colaba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Iisa empinado, nagpuyo sa Pulumulok South Cotabato. Sige, takbuyan ko og ubo. Dry kayo ang ako ang ubo. Wala jud ko'y makuha nga plema. Lain pa jud kay nga ubo kay dire-diret so bitaw. Dili mo hunong kapuy kaayo. Maluoy na gud akong bana kay dili na ko katigda og tulog. May naka-recommend sa ako, i-recommend niya sa ako ang EXL Makabuhay Capsule. Sa dihang nahurot na ako ang isa kapad, nakatabang jud siya sa ako ang gibati. Nang gawas jud ang mga plema sa ako ang ubo. Itong na ay mga balatian na sama sa amo ang naagian, itry ninyo ang EXL Makabuhay.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Seth Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Seth Cogon Herbal Capsule ug Seth Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kog dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko awan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantod karo. Nagmimitin ako. Kahantod karo. Naayon ako. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bis ka.
10: Rock and country hits, all the best on Radio Natin.
11: Your friendly radio station, Radio Natin.
5: Twilight. Twilight. Twilight. X-X-Press.
12: Hiya! Hi!

0: Jude Sinabal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naida kong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX Motorcycle ug 20 winners of Metro Gift Certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number R8 Biliran 02 Series of 2026.
1: Murag nagpasiksi man ka og maayo man ni. Sige lang kag exercise da. Gisunod lang ta kamari. Sa edad nato karon, nagkinahanglan nato mag-exercise og maayo jud ang imong tambag kanako. Nga mag Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extract. Nilagsik jud ang akong lawas. Tinuod kana mari. Lagsik jud ka karon. Asa kani abot sa imong pag-jogging? Layo-layo jud mari. Lahi jud nga klase ang sakot sa Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extract sama sa brown rice extract, purple corn, mangosteen, spirulina, agaricus mushroom, moringa, tungkat ali og stevia leaf extract nga mo ang pangtamis.
2: Mark Cafe 10 1 plus 1 with brown rice extra. Kalamig sa natural.
3: Natinigagdan. Ang dami ko kayong malaki. Diabetes pregnant. Supan ko nakagamit sa EXL. Kako kayang kausaban sa akong kaugalingan. The age of 80. Kinsa nga makainan nga bitrated. Ako pero sa kaluhay sa Diyos, pinaagyo sa masatawan sa EXL Coffee Mix. Natagan yun ko, papaskul sa akong kalawasan, pinaagyo sa masatawan sa Dilo. Pagsuway mo sa EXL product kay ako kayang ikatabang. Ako mo with me, sigin ko ana, sa akong kaugalingan.
4: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pagluluha at pangangati ng mata na solusyonan ng eye solution.
6: Dati po nung hindi pa ako gumagamit ng eye solution, ako po ay niluluha at parang kumakati yung mata ko. Pero sa ngayon po ay normal na. Hindi na po nangangati yung mata ko at hindi na po ako niluluha. Salamat po. Ako po si Ginang Marina S. Lucena, taga Barangay Kumon, Impantakes.
7: Pruweba sa kabitibo ng eye solution ng Doc Alternativo. Ang eye solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
8: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
9: No approved therapeutic claims.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandaan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
12: Said Health Report. Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: Rock and country hits, all the best on Radio Nati.
15: Your friendly radio station, Radio Nati.
16: Twilight.

0: Graduate sila Bal ang Metro Department Store at Supermarket karong Mayo 15. Kini nasa Barangay Padre Inocentes Garcia, Poblacion, Naval, Piliran. Daghan mga promos, special deals, discounts, bundle deals, raffle, uban pa. Pahimusli! Hangtod sa 50% diskwento on great selections sa general merchandise and home departments. Sa supermarket, naay dakong diskwento, bundle deals, buy one take one offers, uban pa! Naay exclusive deals para sa mga MRC ug MBC members. Napaki-raffle! 3 winners of Honda TMX motorcycle ug 20 winners of Metro gift certificate worth 5,000 pesos. Tanawa mga poster mechanics alang sa dugang detalye. Per DTI Fair Trade Permit Number RA Biliran 02 Series of 2026.
1: Mga kasangga, kung food supplement lang ang paghihisgutan, kinahanglan yun ang kayang-kaya protektahan ang tibuok lawas o ang tibuok pamilya. Dili nga basta food supplement lang. Maunga kung ako ang pangutanon, Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Ang among gisaligan, puno kini o mga herbal ingredients sama sa insulin extract powder nga napamatudan nga kaya ni makatabang sa mga taong nadunay type 2 diabetes. Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C Food Supplement. Mag-Mark Capsule matang adlaw para kanunay kang himso mapalit kini sa mga butika, groceries o supermarket sa inyong lugar.
2: Pananakit ng kasukasuan, ubo, sipon at pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
3: Ang kagandahan po, Doc, ng Haplus ng Doc Alternativo kasi yung mga masakit-sakit sa katawan ko, hinahaplus ko lang ng ano, tapos mararamdaman kong unti-unti niya nga pinapagaling. Saka ginagamit ko rin ito, Doc, pag alimbawa ubo, na ubo ako, inalagay ko ito sa mga 1/4 glass ng hot water at saka ini-inhale ko siya tapos iniinom. Nakakatulong ito, Doc, na ano nga, pe-prevent niya ang ubo. Ang kagandahan nito, Doc, kasi hindi lang ako ang gumagamit, pati pamilya ko gumagamit din sila. Roberto Edait, Tagayriga City, Camarinesor.
4: Ruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Sa Naval, Biliran. Matatagpuan sa RK Building, Castin Street, Hospital Drive, Naval, Biliran.
6: No approved therapeutic claims.
7: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong magbabawas. Yung nagtayo nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-take ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Samsung Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Samsung Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
9: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.

0: Isulit ang gloa.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Hi! Ito po si Dennis ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako, believe.
3: Wow! Amoy yayamanin!
4: Pati buhok mo, may pabango?
5: Hindi, sis. Sunset G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
6: Simply G, simpleng ganda.
7: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
9: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
10: MX3, dito ako, believe.
7: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
9: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
8: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.

0: kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis!
8: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
9: Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use.
10: Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
12: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
13: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Mura lang ang budget sa pagbenta. Ginastusan kasi ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
5: Wow! Amoy yayamanin!
6: Pati buhok mo may pabango?
7: Hindi, sis!
8: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan.
9: Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use.
10: Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
11: Simply G, simpleng ganda.
12: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwashing.
13: Easy Hugo! Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
14: Wala nang paghimik. Totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng Champion. Tapat po sa inyo.
15: Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3.
16: Yung iba daw wala daw sa lahi nila ang diabetes pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
17: That's a fact but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, siyempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang at ang stress plays a very big role. So, para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3 sa pag-aaral nila ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So, ipinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.
18: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.

0: Bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS Radio Natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Wuga Stains, a champion dishwasher.
5: Easy Wuga!
6: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: This is Easy Hugasin sa Champion Dishwashing.
5: Easy
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
2: Radio Natin.
3: Nationwide!
4: This is Easy Hugasin.
6: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
7: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Kaibigan, may dinaramdam ka ba? Marami ka bang tanong pero hindi mo alam ang sagot? Nangangamba ka ba sa bukas na naghihintay sa'yo? Meron kang kaibigang handang makinig sa'yo. Gladly Yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly Yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly Yours.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Nakarating na sa Toronto, Canada ang kauna-unahang commercial shipment ng mga sariwang Carabao mango mula sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Consulate General sa Toronto, ito'y maituturing na breakthrough para sa most iconic fruit ng bansa at pinakahihintay na development para sa mga Canada-based consumer na matagal nang naghahangad na makatikim ng tinaguriang pinakamatamis na mangga sa buong mundo. Ang limitado pa lamang na unang batch ng Carabao mangoes ay magiging available sa Canada sa pamamagitan ng mga Filipino supermarket, Seafood City at online fruit retailer na fruiter.ca. Bahagi ito ng mga nagpapatuloy na inisyatiba ng bansa para sa pagpapalawak ng exports, pagpapalakas sa supply chain linkages at pagpapaigting sa presensya ng mga premium na produkto ng Pilipinas sa Canadian market. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Eleni Bensal. Magandang gabi.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: and polycotton, samantiyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna, para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget?

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Aalala po sa lahat ng ating mga minamahal na tagapakinig sa inyong paliligo ngayong araw, huwag kalilimutan ang dapat hunin ninyong gamit ay Shield Bath Soap. Yan po ang sabon na galit sa sakit, may malasakit at talaga namang sulit na sulit. Kaya ka manggagawa, katulad ko, mag-Shield Bath Soap ka na!
2: Giga

0: Music coming from Tasha Seville and Love is Contagious. Love is really contagious because alam niyo, if you see a couple of friends of yours who are in love, anong sinasabi niyo? Sana all. It is now 50 minutes after 8 o'clock. You are still tuned in to Radyo Natin Nationwide.
1: Radyo Natin Nationwide!
2: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauhin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, Bilib.
7: Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon. Sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin. Hatid ng MX3.
1: Radyo Natin
6: Nationwide!
8: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 Capsule, dito ako Bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
10: Yung iba daw, wala daw sa lahi nila ang diabetes, pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman, may lahi sila, pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
11: That's a fact, but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, syempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon, ha, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So, yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role. So, para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3 sa pag-aaral nila ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So ay pinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.

0: sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
1: Pinag-iingat ng Department of Health o DOH ang publiko laban sa waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis, and dengue o wild diseases ngayong tag-ulan. Kaugnay nito, muling pinalakas ng DOH ang kanilang kampanya kontra dengue na taob, taktak, tuyo, at takip. Lalo't nasa 50,727 na kaso na ang naitala ng ahensya mula Enero hanggang Mayo. Nagpaalala rin ang DOH sa publiko na ugaliin ang regular na pag-monitor sa kalagayan ng panahon, paggamit ng payong, raincoat o bota tuwing lalabas at pag-inom ng malinis na tubig. Para sa mga hindi maiiwasang lumusong sa baha, mainam-anilang magpakonsulta sa pinakamalapit na health center para makaiwas sa anumang sakit at maka-avail ng libreng gamot. Giit ng DOH, magpatingin agad sa doktor oras na makaramdam ng mga sintomas ng wild diseases para sa agarang atensyong medikal. Para sa Radyo Natin Headline News, ito si Ellen Benzal. Magandang gabi.
0: Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network Headline News.
2: Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan nyong kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinukuskos mo ng daliri, alam mong walang bahid kasi yung tunog. Ah, e yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste, may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste, plato, kaldero o plastic. Linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.
5: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth. Kaya sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Si Mommy at si Washing Machine, bilib sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need! Pride
7: Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at unang Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina

iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: kami.
1: Ang Mixed 10 Herbal Coffee ay mapalit sa 6 Days Pharmacy, Barangay Santissimo Abad Street, Naval Biliran, Butika Velasquez, Naval Biliran, BSGS Pharmacy, Barangay Rosario Caston Street, Naval Biliran, Elizabeth Store, Naval Biliran, Pharma Safe Drugs, Culamba Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
3: Eve Magnon, nabuyo sa syudad sa Tagum, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para muskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa gipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala kong magdahong na dako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tisingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa balarion sa lawa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
10: Mm-hmm.
9: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light na ang akong kuana. Magbukoy mga milasma sa face.
10: Mm-hmm.
9: More dark spots siya, ana.
10: Mm-hmm.
9: Tapos ning-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala na mang puntiya.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
11: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
12: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na, 1 top box of Mark Choco, 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na, 1 top box of Mark Juice, 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na, at 1 top box of Mark Cafe, 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na, magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
11: J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Tudo na ang pagsali.
12: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
13: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
14: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
15: Ako si Corazon Jose po ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi punta nga ako doon sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano doon sa radyo. Tapos na po ako ng cleansing. Ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung, ang mostly kinakain ko yung ano, yung gabi, kamote, tsaka saba. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
16: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
17: Sa Naval Biliran, matatagpuan sa RK Building, Caston Street, Hospital Drive, Naval Biliran.
2: No approved therapeutic claims.
18: Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Kagita, gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: radyo natin.
10: You're listening to 103.9 Radyo Nating Naval.
19: Hiya! Hi!

0: Dr. Dr. Glenn Sandigo.
1: Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
2: Magandang araw Pilipinas at makabuhay day para sa ating lahat. At sana mo pong mainit at mapagpalang bati para sa lahat ng ating mga kabakabuhay po dyan mula sa Luzon, Visayas and Mindanao. At malugod po namin kayong tinatanggap sa inyong pinakapaboritong tambayan para sa kalusugan at wellness, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico, ang lagi po ninyong kaagapay sa mas malusog at mas maayos na pamumuhay mula po sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Espesyal po ang programa ito dahil hindi lang natin tinatalakay ang pagpapabuti sa physical na kalusugan, kundi pati na rin ang pagbibigay po ng kasiyahan, inspirasyon at makabuluhang kalaman sa araw-araw. Sa EXL, naniniwala po kami na ang tunay na kalusugan ay holistic. Saklaw po nito ang physical, emotional, mental and even spiritual na aspeto ng ating buhay. Kaya naman, aasahan ninyo ang mga talakayang puno po ng mga practical, natural at madaling sundan ng mga solusyon na makakatulong sa pagpapabuti ng ating pangkalusugan sa pangkalahatang kalagayan. Hatid po sa atin ang EXL para sa buhay na masigla. Ang EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation ay patuloy na naglilingkod sa pamamagitan po ng mga produktong natural, maaasahan at napatunayang epektibo sa mahabang panahon. Kaya po samahan niyo po kami sa programang mapapakinggan niyo po sa buong Pilipinas at maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamamagitan po ng ating social media. Live na live po tayo napapakinggan sa iba't ibang radio station nationwide at sa lahat ng ating mga masisipag na ina, sa ating mga ama at mga breadwinners. Isang paalala, habang buong puso ninyong inaalagaan ng inyong pamilya, huwag pong kalimutan na alagaan din niyo inyong sarili. Ang programang ito ay handog para po sa inyo na isang paalala na ang kalusugan ninyo ay isang pundasyon ng isang masaya at matatag na pamilya. Naway magsisilbing inspirasyon po ito ang ating lahat ng tatalakayin upang mabigyan po kayo ng prioridad pagdating po sa inyong wellness. Kaya ngayong araw, ihahatid naman po namin sa inyo ang isang makabuluhan at engaging episode. Mag-uusapan naman po natin ang mga mahalagang health topics na makakatulong po pagdating po sa ating pamilya. Magbabahagi rin po tayo ng mga practical tips para sa mas masigla, produktibo at positibong araw-araw. At syempre, pinapakilala po natin lagi ang EXL Makabuhay products na maaaring maging katuwang po ninyo sa inyong wellness journey. At sa ating mga suking tagapagsubaybay, isave niyo po ang ating Makabuhay hotline number para sa inyong mga katanungan or health concern. Maaari kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-988 or again 0929-887-988 or we have also our Globe 0917-728-143 or again 0917-728-143 or nandito po tayo lagi upang magbibigay po ng gabay at suporta para sa mas maayos at masiglang pamumuhay. Kaya po samahan niyo po kami sa ating talakayan tungkol sa mga health tips, mga wellness strategies at kung paano makakatulong po ang EXL Makabuhay products sa pangangalaga po ng inyong kalusugan. Kaya sama-sama po natin isulong ang pagiging proactive na self-care para sa mas matibay na pamilya at mas maunlad na komunidad. Manatili po kayo nakatutoka at maging bahagi po ng ating lumalaking komunidad ng wellness advocates. Ibahagi ang programang ito sa inyong pamilya, sa inyong kaibigan at sabay-sabay po nating tahakin ang landas tungo sa mas malusog na kinabukasan. At para naman sa ating tampok na paksa ngayong araw na ito, tatalakayin po natin ang isang mahalagang inflammatory markers laboratory test, no, itong tinatawag po nating CRP. Aalamin po natin ito kung ano po ito, ano po ba ang ibig sabihin nito, at kapag tumaas ito, ano po ba mga indicators, at kailangan po nating maintindihan po ito kung ano-ano ang posibleng mangyayari kapag pinabayaan po natin. Kaya mga kamakabuhay, ready na po ba kayo at ihanda po yung ballpen at papel po niyo at pag-uusapan po natin ang isang laboratory marker na madalas na naririnig pero hindi lagi naiintindihan. Itong tinatawag po nating CRP or C-reactive protein. Kapag sinabi po na mataas po ang CRP ninyo, ang ibig sabihin nito ay may inflammation o pamamaga sa loob po ng inyong katawan. Hindi ito sakit mismo ha, kundi isang indicator na may nangyayaring proseso sa ating katawan na kinakailangan tutukan. And you know what? Ang CRP ay ginagawa po ng atay bilang tugon ng inflammation. Kapag may infection or injury or chronic condition, tumataas ang level nito sa dugo. Kaya sa madaling salita, parang alarm system ito ng ating katawan. Hindi ito sinasabi na kung saan ay may problema ka, pero sinasabi nitong kailangan nyo pong ayusin. May dalawang klase po ang karaniwang tinitingnan po dito. Ang standard CRP na ginagamit para makita po ang acute inflammation tulad po ng infection, at ang tinatawag naman po nating high sensitivity CRP or HSCRP na mas sensitibo at ginagamit para matukoy po ang risk po ng cardiovascular diseases tulad po ng heart attack at stroke, no? You know what po mga kamakabuhay, ay ang high sensitivity CRP ay may general guide, no? Kung mababa sa 1 mg per liter, low risk po ito, no? Ang sinabi naman po nating 1 to 3 mg per liter milliliter ang lumabas, moderate naman po ang tawag po nito. At higit sa lahat, no, yung mataas is 3 milligram per liter ay tinatawag nating high risk. Importante rin pong tandaan po mga kamakabuhay na ang CRP ay mabilis na tumataas at mabilis din na bumababa. Depende sa kondisyon ng ating katawan. Halimbawa na lamang, kung may infection ka ngayon, pwede tumaas po ang CRP mo. Pero kapag gumaling ka na, mababa rin ito. Kaya hindi sapat isang test lamang. Kailangan tingnan po ang kabuuhang kalagayan po ng pasyente. Now, ano naman po ang mga kadahilanan kung bakit tumataas po ang CRP? Maraming mga posibleng sanhi po nito po mga kamakabuhay. Una po dyan, ang infection. Pwedeng bacterial, viral, or fungal. Kapag may lagnat or ubo, sugat na infected, natural na tumataas po talaga ang CRP. Pangalawa, ang chronic diseases tulad po ng pagkakaroon ng diabetes, hypertension, and even autoimmune disorders gaya po ng lupus or rheumatoid arthritis. Pangatlo, may tinatawag din nating obesity o sobrang timbang. Dahil excess fat po kayo, lalong-lalo na sa abdominal area ninyo, ay naglalabas po ito ng inflammatory substances. Kaya mataas po ang risk, lalong-lalo na sa mga naninigarilyo, kulang sa tulog, or some of unhealthy diet, no? Mataas na mga prosesong pagkain, asukal, and unhealthy fats. Pati na rin ang chronic stress, ha? Kahit simpleng lifestyle habits, kapag pinagsama niyo po ito, nagdudulot po ito ng low-grade inflammation na pwedeng magpapataas po talaga ng CRP over time. Minsan po mga kamakabuhay, no, kahit walang malinaw na mga sintomas, mataas pa rin po ang CRP. Kaya mahalaga ang regular na pagpapakonsulta sa ating mga kapatid at ating mga medical doctors, lalong-lalo na kung may mga risk factors ka. Pagdating naman po sa early warning signs dito, no, dito nagiging tricky ang CRP. Dahil hindi ito sakit, walang specific symptoms, pero may mga palatandaan na maaaring konektado sa inflammation ng ating katawan. Una po dyan, halimbawa na lamang, madalas na napapagod ka na kahit wala ka namang masyadong ginagawa. Yung pakiramdam na parang laging drained, no? Pwede rin may body aches o paranakit sa kasukasuhan or muscle stiffness. Minsan may low-grade fever o pakiramdam na parang may trangkaso pero hindi naman tuluyang lumalala, no? May iba rin nakakaranas ng digestive issues, just like ramdam ng bloatedness, no? Constipation. Some of them are irregular bowel movement. Lalong-lalo na kung may inflammation ay may kinalaman din po ito sa gut health. Ang balat din po minsan po ay nagbibigay ng signal tulad po ng acne flare-ups or skin irritation. Kapag hindi ito naagapan, maaaring mag-progress sa mas advanced symptoms depende sa underlying condition. And you know what, sa advanced stages, mas nagiging specific po ang sintomas. Halimbawa na lamang, kung ang inflammation ay may kinalaman sa puso, maaaring makakaramdam ka talaga ng chest discomfort. Madaling hingalin, kung mabilis na napapagod kahit konting activity lang. Kung may joint pains naman, mas matindi ang pananakit, may pamamaga at minsan may limitation sa movement. Kung may infection naman, maaaring magkakaroon po ng mataas na lagnat, chills, or even ang pangihina. Sa autoimmune condition naman, maaaring magkakaroon po ng flare-ups yung bigla ang paglalapo ng sintomas. Kaya kapag mataas po ang CRP dahil po sa chronic inflammation, madalas hindi agad napapansin pero unti-unting naapektuhan ang iba't ibang organs po ng katawan. Kaya po dito po mapasok po ang posibleng komplikasyon. Ang pinakamahalaga po ay ang cardiovascular disease. Ang mataas sa CRP, lalong-lalo na sa hsCRP, ay konektado sa risk po ng heart attack at stroke. No, bakit nga ba? Dahil ang inflammation ay nakakaapekto po talaga sa blood vessels at nagiging mas prone po ito sa plaque buildup at arteriosclerosis. Pwede rin magdulot po ito ng worsening sa diabetes dahil ang inflammation ay nakakaapekto po sa insulin sensitivity. Sa joints naman ay maaaring mauwi po sa chronic pain condition tulad po ng arthritis. Sa utak naman ay may pag-aaral na nag-uugnay po sa chronic inflammation ng cognitive decline. Kaya hindi dapat po natin talaga balawalain ang mataas sa CRP. Kahit wala ka pang nararamdaman o matinding sintomas, kailangan po bigyan ng pansin. Pagdating naman po sa medical treatment, mahalaga pong linawin na ang CRP ay hindi direktang ginagamot. Ang pinaka-focus po rito ay nasa underlying cause. Kung infection ang dahilan, maaaring magre-reset na po ang ating mga kapatid na ating mga medical doctors sa antibiotics, no? Kung bacterial man or other infection reason kung bakit nagkakaroon pa ng ganitong klase uri ng kondisyon. Supportive care lamang po mga kamakabuhay, no? Kung chronic disease naman, kailangan po ng proper management. Halimbawa na lamang, kinokontrol po talaga ang blood sugar para naman po sa sakit na diabetes or maintenance medication para sa hypertension. Sa mga may matataas po na chances ng cardiovascular, maaaring rekomenda po ang lifestyle changes kasama po ang medication tulad po ng statins na hindi po nagpapababa po ng cholesterol kundi may mga anti-inflammatory effect din ito. Importante po ang regular monitoring, hindi lamang sa CRP ang tinitingnan kundi

0: delikado ang lahat ng dieta meron kayo, no? Kahit simpleng lutong bahay lamang, basta balanse po ang meal plan na meron kayo, malaking tulong na po ito. Pangalawa, lifestyle. Regular na paggalaw-galaw sa ating katawan. Hindi kailangan intense workout. Kahit brisk walking lang or 30 minutes araw-araw, malaking bagay na ito para mapababa po ang inflammation. Pangatlo, stress management. Ang chronic stress ay isang silent contributory factor sa pagpapataas po ng CRP. And you know what? Maglaan ka ng oras para sa pagpapahinga po, mga kamakabuhay. Pwedeng meditation, deep breathing exercise, kahit simpleng paglalakad-lakad lang sa labas, malaking tulong na po ito. Pang-apat, no, ang pagtulog. Kadalasan, minamaliit po natin ito. Pero kapag kulang ka sa tulog, may direktang makaka-apekto to sa inflammation, which is we need to target about 6 to 8 hours of quality of sleep bawat gabi. Ang panghuli, kailangan rin po natin yung proper movement, no? Iwasan ang sedentary lifestyle. Kung ikaw man po ay nagtatrabaho po sa opisina, tumayo, mag-stretching every hour. Ang katawan po natin ay ginagawa po para gumalaw. Sa wellness management approaches naman po, mga kamakabuhay, mahalaga ang consistency. Hindi ito overnight change. Maliit na akumang araw-araw ay nagdadala po ito ng malaking resulta sa long term. Magandang strategy po ang regular monitoring, hindi lamang CRP kundi overall health markers. Sama rin po ang mindset, and you know what po, mga kamakabuhay, tandaan po natin, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi luho, kundi responsibilidad po natin talagang bantayan ito. Makakatulong din po ang pagbuo po ng support system, pamilya, kaibigan, kahit community, na may parehong goal para sa kalusugan po natin. Mas nagiging sustainable ang pagbabago po natin kapag may kasama ka. Ngayon naman po, para sa mga naghahanap ng mga natural support, no, pag-usapan naman po natin ang mga herbal juice therapy bilang supportive approach, no? Oh, and please take note, hindi po ito kapalit sa medical treatment, ah. Ang turmeric at ginger tea ay kilala bilang sa kanilang napakataas na anti-inflammatory properties na pwede itong gawing bahagi po sa daily routine. And you know what, ang green tea ay may mga antioxidant na tumutulong para sa overall health. Sa juice therapy naman, magandang kombinasyon po ang carrot, apple, ginger. Refreshing na refreshing ito at napakataas po ito sa nutrients. And you know what, no? Ang cucumber at celery juice naman ay nakakatulong po sa hydration at detoxification support. Ang malunggay, guyabanol leaves, no, at iba pang mga herbal plants ay may potential benefits nito. Pero mahalagang tandaan, hindi lahat ay angkop sa lahat ng tao. Kung may mga maintenance ka or existing condition, mas mabuting kumonsulta muna sa ating kapatid at mga medical doctors. Ang goal po ng herbal juice therapy ay suportahan ang ating katawan. Sa kabuhan, ang CRP ay isang mahalagang marker na nagbibigay po ng mga insights tungkol sa kalagayan po ng ating katawan. Hindi dapat to katakutan, kundi gamitin bilang gabay. Kung taas po ang CRP po ninyo, itanong po natin ano po ang sinasabi ng ating katawan, at mula doon, gumagawa tayo ng hakbang sa tulong po ng tamang kaalaman, tamang gabay at tamang disiplina. Dahil sa dulo ng lahat, ang tunay na layunin po ay hindi lamang pababain po ang numero po ng laboratory results, kundi mapapabuti po ang kalidad po ng buhay ng tao. Ang kalusugan ay isang pangmatagalang investment at bawat araw ay may pagkakataon na para alagaan rito. Now, ang tanong po dito, no, dito tayo sa katanungan ng EXL Makabuhay, kung paano nga po ba makakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Pero bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, no, let's have a short break lang muna para sa konting paalala ng ating programa. Kaya stay tuned po, mga kamakabuhay.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again,
6: 0917-728-1434.
1: Hi, I'm EXL Makabuhay. EXL Makabuhay Health Hour.
0: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Sa mga nagtatanong, ha, mamaya-maya po ay sasagutin po natin ng direkta sa inyong mga cellphone po yan or even sa ating live program, no? At balik naman po tayo sa tanong kung paano po nakakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa mataas po na CRP level, no?
1: What's up, Doc?
0: Kaya tulad ng binanggit po natin, kapag sinabi po natin mataas po na CRP or C-reactive protein, ibig sabihin po nito ay

0: may ongoing inflammation sa katawan. Ang inflammation ay ang natural defense mechanism. Pero kapag ito ay tuloy-tuloy na, ito yung tinatawag nating chronic, no? Na maaari itong maapektuhan sa iba't ibang sistema tulad po ng cardiovascular system, sa puso at pati na rin sa ugat po natin, immune system at pati na rin sa metabolic system. Kaya ang mataas sa CRP ay hindi sakit mismo, ha? Kundi iisang signal na may imbalances ka or may stress ka sa loob ng iyong katawan. Sa ganitong klaseng uri ng kondisyon, may mga iilang pangunahing physiological challenges na kailangan i-address po natin. Una po dyan ang chronic inflammation na maaring makakasira po sa cells at tissue over time. Pangalawa ang oxidative stress kung saan ay may maraming free radicals kaysa sa antioxidants. Nagdudulot po ito ng cellular damage. Pangatlo, maaring magkakaroon ka ng immune dysregulation. Ibig sabihin po nito, hindi po balanse ang inyong immune response. Pwedeng sobrang active or mahina. Kasama rin po dito yung gut imbalances dahil ang gut health ay konektado sa immune system at pati na rin ang energy depletion at pati na rin ang stress overload na nagpapalala mismo sa inflammation. Kaya po, dito po mapasok po yung role po ng integrative support tulad po ng EXL Makabuhay Capsule. Ang formulation po nito ay binubuo po ng mga natural compounds na may anti-inflammatory at antioxidant properties na maaaring makakatulong po sa pag-modulate ng inflammatory response ng ating katawan. Sa halip, napigilan agad ang inflammation. Ang approach po ay tutulungan po ang katawan na makapag-regulate po nito ng mas maayos. Bukod po dito, ha, may mga sangkap na sinusuportahan po ang cellular protection na tumutulong na labanan ang oxidative stress. Pinoprotektahan po mismo ang cell laban po sa damage. Meron din po itong components na nakatuon po sa immune support na tumutulong sa mas balanse na immune response. Hindi overactive po mga kamakabuhay ang response, ha, kundi underactive. Importante rin po ang gut immune axis support. Ang ilang mga natural compounds ay maaaring makakatulong sa digestion at absorption po ng nutrients na mahalaga para sa overall recovery at maintenance po ng katawan. Tandaan po natin mga kamakabuhay, kapag maayos po ang gut health, mas maayos din po ang immune function at mas kontrolado ang inflammation. Sa kabilang banda po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay maaaring magsisilbing daily wellness support, lalong-lalo na sa aspeto ng kalakasan, sa metabolism at sa mental clarity. Dahil ang kombinasyon ng mga natural extract at functional ingredients, maaaring ito makakatulong sa pagpapataas po ng alertness at stamina na mahalaga, lalong-lalo na sa mga taong nakakaramdam po ng fatigue dahil po sa inflammation. May mga compounds din ito na maaaring sumusuporta sa metabolic function at circulation na mahalaga para sa pag-deliver po ng oxygen at nutrients sa cell. Kasama rin po dito ang digestive support na tumutulong sa mas maayos na gut function, isang mahalagang factor sa inflammation control. Bukod dito sa physical benefits po nito mga kamakabuhay, may potential din ito makakatulong para sa stress response. Ang chronic stress ay isa sa contributory factor sa mataas na CRP. Kaya ang anumang suporta na makakatulong po sa relaxation, sa focus at pati na rin sa mental balance ay may indirect benefit para sa overall inflammation status. Mahalagang tandaan po natin na ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee hindi po sila gamot, ha. Hindi rin po ito pamalit po ng medical treatment. Ang kanilang papel ay napakalaking supportive at complementary na tumutulong sa katawan na ma-maintain ang tamang balanse habang sinusunod pa rin ang tamang medical advices, lifestyle changes at regular monitoring. Sa kabuuan po mga kamakabuhay, ang approach ng mataas na CRP ay hindi lang basta-basta na pababain po yung numero, kundi pangalagaan ang buong katawan mula sa cells, sa immune system hanggang sa lifestyle sa pamamagitan po ng tamang kombinasyon ng nutrition, movement, stress management at supportive supplementation. Mas nagiging empowered po tayo sa pangangalaga ng ating kalusugan at mas sustainable at holistic na paraan. Kaya po mga kamakabuhay, naway meron naman po tayong natutunan pagdating sa ganitong klaseng ideya, lalong-lalo na ang pagputok, ano ang mga indicatory factors o mga markers na kung bakit tumataas po ang CRP. Alright mga kamakabuhay, bago po tayo tumuloy sa ating Q&A segment, huwag muna kayong bibitaw, ha, mag-break lang muna po tayo ng saglit para sa konting paalala ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc?
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: agents na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hayat, it's EXL Makabuhay.
5: EXL Makabuhay Health Hour.
6: Ang makulay mong buhay.
7: Ayan, muli po tayo magbabalik sa inyong pinapaboritong health and wellness program, ang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Kaya tuloy-tuloy lamang po ay sa pagpapabot na inyong mga katanungan or health concern. Kaya naman po ay dumako naman po tayo sa inyong mga tanong ng ating mga suking tagapagsubaybay. Babasahin po natin ito at sasagutin po natin ang mga ilan na ito. Kaya sa mga gusto pang humabol na mag-text, no, tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. And we have our texter, no, from Miss Lisa, 45 years old, mula po sa Puerto Princesa. Sabi niya, madalas daw siyang napapagod, may body pains, at recent lab niya ay lumabas na mataas ang ESR niya or erythrocyte sedimentation rate. Nagtatanong siya kung ano po ba ang ibig sabihin nito at ano po ba ang pwede niyang gawin. You know what po, Miss Lisa, ang ESR ay isang marker ng inflammation ng ating katawan. Kapag mataas ito, ibig sabihin may ongoing na pamamaga. Pwede rin dahil po sa infection, autoimmune condition, or chronic diseases. Hindi ito specific na isang sakit, ha, pero nagsisilbing itong signal na may imbalances po sa katawan, kaya nakakaranas ka ng pagkapagod, pananakit po ng katawan dahil nga sa immune system mo ay active na active at may inflammatory process na nangyayari. And you know what, no? Ang pangunahing challenges dito ng chronic inflammation ang oxidative stress at possible immune imbalances. Kapag hindi ito na ma-manage, no, maaaring maapektuhan po ang joints, muscles, at overall energy levels. Kaya mahalaga ang tamang diagnosis, regular monitoring, at pagsunod po sa advices po ng doktor. And you know what, no? Ang EXL Makabuhay Capsule, no, bilang supportive options ay may mga kombinasyon ng mga natural compounds na maaaring makakatulong po pagdating po sa anti-inflammatory support, antioxidant protection na nakakatulong sa pag-regulate po ng inflammation at pagprotekta po ng cells laban po sa damage. Meron din po itong support sa gut immune connection na mahalaga para sa overall balance ng ating katawan. Samantalang, ang EXL Makabuhay Black Coffee ay maaaring makakatulong po pagdating po sa energy at mental clarity. Lalong-lalo na kung ikaw ay laging pagod. May suporta din po dito ang metabolism at circulation na tumutulong na mas maayos na daloy ng nutrients sa ating katawan. Indian what for general wellness support, maaaring uminom po kayo, magsimula kayo uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 3 times a day before meal, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, isang baso po sa umaga or even early in the afternoon. I-adjust ito depende sa tolerance at payo po ng ating mga health professionals. In addition, dagdagan po ang intake po ng gulay, prutas, uminom po ng sapat na tubig at maglaan po ng kahit 20 to 30 minutes sa paglalakad. Light exercise na lamang, huwag pong kalimutan ang sapat na tulog at stress management. Alright, we have another texter from Tatay Roberto, 58 years old, mula po sa Cebu. Meron po siyang diabetes, nakakaranas ng pamamanhid at tusok-tusok na pakiramdam sa paa. Classic sign ng diabetic neuropathy. And you know what, no? Ang diabetic neuropathy ay nangyayari kapag mataas ang blood sugar over time na nakakasira ito sa nerves, lalong-lalo na particularly sa paa at kamay. Apektado po dito ang nervous system at circulatory system. Kaya kung may pamamanhid, pananakit at minsan mahina ang pakiramdam sa paa, ang key challenges po nito ay ang poor circulation, nerve damage at oxidative stress, pati na rin ang chronic inflammation. Kapag hindi na i-manage, maaaring humantok po ito sa sugat na hindi gumagaling or infection. And you know what, sa integrative approaches, mahalaga po ang blood sugar control, tamang gamot at lifestyle changes. Ang EXL Makabuhay Capsule ay maaaring makakatulong po sa cellular protection at anti-inflammatory support na mahalaga pagdating po sa nerve health. May support din po ito sa metabolic balance na tumutulong po sa overall system regulation. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay maaaring makakatulong po pagdating po sa energy at alertness na may potential support po pagdating sa circulation na mahalaga sa nerve function. shot. May digestive support din po ito na makakatulong po pagdating sa nutrient absorption. And you know what, no? Napakalaking tulong po ito when it comes to the supportive wellness. Maaari kang uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 to 2 capsule before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman isang baso every morning. Preferably, mas maganda po sa umaga. In addition, iwasan po ang matamis at carbohydrates, piliin po ang high fiber food at siguraduhin may regular food care. Maglakad-lakad araw-araw para sa circulation at bantayan po ang blood sugar level. Alright, we have another texter. We have from Miss Anna, 39 years old from Davao City, na diagnose siya ng fatty liver. Naku po, no? At madalas daw siyang bloated at madaling napapagod. Ang fatty liver ay kondisyon na kung saan po mga kamakabuhay ay may excess fat sa atay. Apektado po dito ang liver function, metabolism at digestion. Kapag hindi po naagapan po ito, maaaring mag-progress po ang inflammation or liver damage. Ang pangunahing issue dito ay ang fat accumulation, insulin resistance, inflammation at oxidative stress. Dahil dito, nahihirapan po ang atay na gawin po ang kanilang trabaho pagdating sa detoxification at metabolism. Sa integrative approaches, mahalaga po ang weight management. Tamang pagkain, regular na monitoring at ang EXL Makabuhay Capsule maaaring makakatulong po pagdating po sa antioxidant at liver supportive function. Pati na rin sa anti-inflammatory effects na nakakatulong po pagdating sa overall liver health. Meron din po ito suporta sa gut-liver axis na mahalaga po sa digestion. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay kilalang kilala rin bilang potential support pagdating po sa liver function at metabolism na nakakatulong po rin also sa digestion at energy levels, lalong-lalo na kung nakakaranas ka ng fatigue. For general wellness support po mga kamakabuhay, maaaring uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman once daily, ideally po ha, sa umaga. Lagi pong sa umaga, yan yung pinaka-perfect timing po ng pag-inom po ng EXL Makabuhay Black Coffee. Bawasan po ang mga oily at mga processed na mga pagkain. Umiwas po sa sugary drinks, dagdagan po ang physical activity kahit 30 minutes na brisk walking ay may malaking tulong na po ito. Uminom po ng maraming tubig at siguraduhin sapat po ang tulog po natin. Paalala sa ating lahat, no, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay may malaking tulong po pagdating po sa aspeto ng adjunct therapy with your medical treatment. Ang mga ito ay may malaking kinalaman pagdating sa complementary wellness. Mahalaga pa rin po mga kamakabuhay ha, tandaan na magpakonsulta sa ating mga kapatid natin mga medical doctor at pagsunod po sa mga prescribed ng kanilang mga medication. Sa tamang kaalaman, disiplina at suporta, unti-unting mapapabuti ang ating kalusugan. Importante lang, consistency lang tayo. At ang bawat na maliit na hakbang ay may mahalaga para sa mas malusog na kinabukasan. Ayan mga kamakabuhay, tandaan po natin na ang kalusugan ay dapat lagi nating pinapahalagaan. Keep your texts coming at sabay-sabay po nating alagaan ang ating sarili with the support of the EXL Makabuhay products. Hanggang sa susunod po na episode po ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Talk. But bago po tayo magtatapos, mag-iiwan muna po ako sa inyo ng maikling inspirasyon. Sabi nga, he who has health and he who has hope and he who has hope has everything. Kapag may kalusugan, may pag-asa. At ang pag-asa ay nagbibigay po ng kalakasan para magpatuloy. Sabi sa Sound Shop chapter 107 verse 20, he sent out his word and healed them. Isang paalala na ang Diyos ay pinagmulan po ng kagalingan, physical man or spiritual. Kaya alagaan po natin ang ating katawan bilang pasasalamat sa pamamagitan po ng tamang pagkain, regular na paggalaw at sapat na pagpapahinga at maingat na pagpili po sa mga natural na support at tulad po ng EXL Makabuhay products. Higit sa lahat, manatili po natin ang ating pananampalataya at tiwala po sa kanya. Tandaan po natin, ang kalusugan ay tunay na kayamanan. Ingatan po natin ito araw-araw. This is Dr. Glenn Sanin. Stay healthy, stay happy, and stay blessed. Hanggang sa muli, God bless us all at makabuhay day para sa ating lahat.
8: Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
9: Halina at samahan ang programang maghahatid ng kaalaman, pangkalusugan at solusyon sa karamdaman. What's up, Doc? Hatid sa atin ng EXL Life and Herbs Nutraceuticals Corporation.

0: Dr. Glenn Sandico.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's EXL Makabuhay.
5: Our town, our radio.
6: Radio 19 RPG.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura. Pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura. Pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach. Dahil ang Champion, laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.

0: Y bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya, Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
1: Magandang umaga ay magagamit na rin.
2: Okay.
1: Ito naman po na Sarangani General Provincial Hospital. Kagabi po, in-assess na rin at hopefully starting kagabi, nakapasok na po yung mga pasyenteng na nasa labas. So, tuloy-tuloy po tayo, Kuya Angelo, no? Sa pag-assess.
2: Pero
1: critical ngayon, mabuksan natin yung mga kahit sa mga tulad.
2: Runway ho ng Jensen, okay naman?
1: Okay naman po. Ang problema lang po sa Jensen Airport ay yung tower, no? Kailangan yung testa. Pero alam ko, inaayos na ng DOTR ngayong umaga para makapag-resume na po tayo ng flights ngayong araw susunod na araw.
2: Oh, lalong-lalo na yung magdadala ng mga relief goods kasi para mas mabilis, ano ha? Diretso na ng Jensen.
1: Opo, opo.
2: Oo. So, gaano kalaki ang damage nyo ng airport, Sec?
1: Hindi naman masyado yung runway. Okay naman.
2: Okay.
1: Buo naman ng runway. Nakayaan kami nung kahapon.
2: Oo.
1: Pero yung tower, yung control tower ang importante kasi syempre hindi naman po makakayan kung wala po tayong control tower. So, minamadali po ngayon ngayong araw.
2: Okay.
1: Tuloy-tuloyan tayo ano at tayo is muna dito Kuya Angelo, no, hangga't tagagang makasigurado tayo na nakakadaan na yung ating mga relief goods papunta sa mga area lalo na sa mga remote area sa mga bundok na nasara dahil nga nag-landslide.
2: Ano, no? Nasira
1: yung mga kanya.
2: Oo. Experience namin noong 2019, earthquake dyan ho sa Mindanao, ang matinding kulang na kulang, structural engineers. Gano'n ho makarami ang structural engineers ho ng DPWH? Oo.
1: Opo. Yan, simula po kagabi, nagpaikot na po tayo kasi nga, no, kailangan syempre, yung mga kababayan po natin, medyo natatakot pa sa ibang mga structure, lalo na sa mga ospital, no?
2: Opo.
1: So, nag-deploy na po tayo kahapon at sinabihan ko na rin po yung ating mga regional director dito sa Region 11 at 12, pati na yung mga district engineer natin, pati yung mga private engineers natin, deploy na rin. Kaya nanawagan po tayo sa mga iba't ibang kontratista na i-deploy na rin yung mga ibang engineer nila para tumulong sa ating mga DPWH engineers.
2: Oo. Gano'ng kaya karami yan, Sec? Tsaka, yung bang i-deploy nila ng mga private structural engineers, maniningil. Kasi, experience namin nun, kamahal eh. Ang mahal ng structural engineers. Oo.
1: Hindi po yan, ano. Nakiusap na lang tayo sa ating mga, ano, private engineers na tumulong na lang humuna. Kawang-gawa na lang humuna tayo ng bayan niya, pero humuna tayo.
2: Oo. Marami naman eh.
1: Exact number siguro, ngayong araw, wala bagay lang. Hindi ko lang masasabi sa inyo.
2: Or kung maniningil man, minimal na lang sana. Eh, nung last time, umabot
1: ng... Hindi naman ako.
2: Oo, mabisit. Masilip.
1: Pagka naman ang crisis na ganito, ano, tingin ko naman ang mga kapwa, mga Pilipino dito, hindi na ako maniningil sa ganyan.
2: Sana nga, Sek. Kasi noong naging karanasan nga namin noon, napilitan kami kumuha ng structural engineers from Manila. Kasi nga, unang-una, ang mahal na nung structural engineers na nanggagaling sa ibang area ng Mindanao, eh kulang na kulang pa. Kaya kung gusto mong magsagawa ka...
1: Ito tayong team na manggagaling ng Maynila ngayon. Pero ano, tingin ko naman, ano, mabibigisin natin kasi meron din mga, kasama na rin ng mga LGU engineers sa mga provincial engineers natin. Kasi marami din mga pribadong struktura ang talagang nadamay lalo na dito sa Jensen.
2: Opo. Pangalawa, Sek.
1: Mga naapektuhan.
2: Sek, hindi ko alam kung DTI ba o DPWH ang pwedeng mag-regulate. Presyo ng carbon fiber. Kasi alam natin, maraming magkasagawa ng mabilisang rehab dyan. Alam din naman ng mga structural engineers natin na isa sa pinaka-epektibong pwedeng gamitin kaagad ay carbon fiber.
1: So, kausap ko na rin yung mga engineers natin. No? At lalo na sa mga tulay na medyo may tama ng konti, yun ang pinakamabilis na nila para ng mga daanan. So, yan pong teknolohiyang yan ay gagamitin natin.
2: Opo. Meron pang isa, hindi ko lang alam kung magagamit doon ho sa mga sa restructuring. Yung ano tawag dito, seismic isolator, Sec.
1: Papagalayan po natin ngayon. No? So, tutunan po natin sa ating mga engineers dito kung meron tayong kagamitan at merong capacity yung mga kontratista dito.
2: Oo.
1: At basta lahat po na tayo gamitin, gagamitin natin para lang mabilis natin mabuksan itong mga kaya at mga ito.
2: Oo. Sige, Sek. Alam ko kailangan nyo pang matulog dahil alas 8 may mga darating.
1: Okay na po. Tuloy-tuloy na po kami nito ngayon.
2: Oo, pahingan na muna din muna kayo.
1: Okay, dito sa Davao, meron din tayong yung Bucana Bridge.
2: Oo nga eh.
1: Kailangan ko din i-check para masigurado. Pero parang okay naman. Pero may mga nasira yung mga approaches. Pero critical kasi na natuloy yan. No? So, titignan natin ngayon.
2: Bucana Bridge? Oo. Hindi ito yung bagong gawa, no?
1: Bucana Bridge.
2: Hindi ito yung bagong gawa.
1: Ito po yung bagong gawa.
2: Ah, yan yung bagong gawa.
1: Opo, yung bridge po itself, hindi naman tinamaan. Pero yung approach.
2: Yung approach.
1: Yung kaling pasampa dun sa bridge. No? So, titsikin lang natin, pero mukhang okay naman. Kailangan lang i-repair na mabilis.
2: Okay. Sige. Anyway, nandiyan naman kayo sa Sec sa Mindanao. So, from time to time, makikipag-ugnayan po kami. Dahil,
1: basta po, kami dito at hindi po natin iiwanan ng mga kababayan natin dito.
2: Please, please, Sec, para may mapagsusumbungan din ho sila kung sakaling may aabuso, ano ha? Oo.
1: Opo.
2: Sige. Sec, ingat po kayo ha.
1: God bless.
2: Vitamin C, Sec. Sec, vitamin C, please.
1: Kabayan natin dito.
2: Oh, vitamin C, please, Sec. Kailangan nyo ng dagdag na resistensya, ha? Ingat po kayo.
1: Opo. Salamat po ng marami.
2: Opo, ingat. Si Secretary Vince Nison ng Department of Public Works and Highways na isa ho sa mga unang tumugon dito ho sa... ano to, disaster na ito na tumama dyan ho sa Mindanao. So again, para ho sa ating mga structural engineers, pakiusap po natin, huwag na sigurong intay na tawagan kayo. Baka po pwedeng mag-volunteer tayo pumunta doon, tumulong, ano ho, and kung po pwede nga. Hindi naman po pwede kasing libre talaga dahil bibiyahin sila, aalis sila sa kanilang mga trabaho dito sa Metro Manila, pupunta doon, ano, para tumulong sa assessment, ano ha. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Oh, hindi pa nga ho naaalis ho yung trauma na dulot ho ng 2019 earthquake. Ito na naman ho ang tumama.
0: Maganda umaga, Pilipinas!
2: O yun, oo. Compression limitations. Sabi nga, yung carbon fiber po, hindi daw po mag-optimize ng han. Pero at least kahit paano, Bentong, makatutulong yan, ano, para... yung bang peace of mind? Oo. Isa pa isa pang dapat pala ma-check yung ano to, yung tube, yung steel na ginagamit for shoring kasi mas malalaki ho yun eh. Para ho doon sa mga posting na apektuhan. Ayan ha. Oo. Kabisado ko po ito dahil noong 2019 earthquake eh. Isa po yung bahay namin sa Kidapawan City sa matinding napinsala.
0: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
3: Tumutok sa DZR!

0: Lindol, wala namimigay ng pera si Sherwin Alparo. Malakas promo natin kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa Barangay San Isidro, Paranya Q. Ayan, nasa Paranaque po. Barangay San Isidro, si Sherwin Alparo kasama ang Tropang Pugi at ang Charm Popcorn Purple Eternity. Lakasan nyo ng mga radyo at mga telebisyon.
1: Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day? Para manalo ka ng Deezer H Mini Component, eto na!
0: At ang ating Word of the Day ay accoutrement. Accoutrement. Kung ano yung accoutrement, mamaya papatanong natin kay Sherwin Alparo. Pero sa Tagalog daw po ay abubot, sa Ilocano ay madanon, at sa Hiligaynon, labuton.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Sa mga pabalik na ng Pilipinas, maganda umaga ho sa mga suki natin dyan po sa Taipei, Taiwan, sa Hong Kong, sa Macau, sa mga seafarers natin galing Middle East, sa mga suki natin galing po sa iba pang panig ng mundo. Kung kayo po yung magpapasalubong ng tsokolate, huwag na pong imported. Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ang mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim dyan po sa lalawigan ng Quezon at ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad ng cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DUST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Bago tayo maghanap buhay, kasama na natin si Veronica Torres mula sa Pag-asa. Ma'am Veronica, good morning!
3: Good morning din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw nga, patuloy pa rin na epekto ng southwest monsoon o habagat sa may kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Ito ang southwest monsoon na sa magpapaulan pa rin sa may Ilocos Region, Batanes, Mabuyan Islands at Zambales. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, mga tsansa naman ng mga thunderstorms, although mas magandang panahon yung ating inaasahan. Wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaod sa Hilagang Luzon dahil sa posibleng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Wala naman na tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: Ma'am Veron, anong area nga yung kahapon? Mataas din ang temperatura?
3: Sa ngayon po ay hindi na po tayo nag...
0: wala na. Local na lang yung monitoring. Local yung monitoring nila.
3: Temperature na lang po yung ating more on binabantayan. Pero meron din naman po tayong listahan ng mga yung top 10 highest temperature. Meron naman po tayo niyan sa website. Like okay. Sa may Butuan, yung pinakamataas umabot na 37 degrees Celsius. Pero ito po ay air temperature po, hindi po heat index.
0: Okay. May cloud cluster na papasok dyan sa may area ng Mindanao. Ano yan?
3: Sa ngayon po ay nananatili pa rin po siyang mga cloud cluster.
0: Ah, cloud cluster lang.
3: Hindi pa rin naman po siya low pressure area.
0: Okay, sige. Thank you, Ma'am Veron. Maganda umaga.
3: You're welcome po. Good morning.
0: Si Veronica Torres mula po sa Pag-asa.
2: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Pilipinas, ang oras, 20 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga.
4: Radio natin. Nationwide.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radio Natin Nationwide.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
6: MX3. Dito ako bilib.
4: Radio Natin Nationwide.
7: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radio Natin. Nationwide!
7: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo.
4: Radio Natin Nationwide!
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Paring boy, sobrang mahal ng abono ngayon.
2: Oo nga pre, pero may solusyon dyan. Gumamit ng Crop Giant.
1: Crop Giant?
2: Alam mo pre, ang Crop Giant ang foliar fertilizer ng bayan. Talagang maaasahan. Mabisang alternatibo sa taas presyong abono.
1: Kaya pala mataas pa rin ang iyong ani.
2: Tama ka pre. Dahil sa Crop Giant, subok na mas marami ang ani kaysa sa nakasanayang pagpapataba sa palay.
3: Crop Giant, ang imported foliar fertilizer mula sa Aldis Incorporated.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
5: Cancor Ultra. Ang pag-control sa karaniwang damo sa palayan tulad ng Tres Cantos, pati na ang Salay Maya at Telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobin Soxin at Silahalfa-Butyl, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipat-tanim ng palay. Cancor Ultra. Ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.
6: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
7: Easy Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion. Tapat po sa inyo.
8: Radyo natin.
9: Nationwide!
6: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
9: Easy Hugo!
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
8: Radyo natin.
9: Nationwide!
6: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
9: Easy Hugo!
7: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
4: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga, Pilipinas!
11: Ni Representative Raul Manuel, mas maraming mamamayan ang nagdududa sa kredibilidad ng 18 bagmen kaysa sa mga prosecutor batay sa naging reaksyon sa pagdinig. BP and Daisara, kailangan na personal na humarap sa impeachment court para magpasok naman ang plea. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regunan, Aris World. Manang Milky, good morning.
12: Dapat personal na humarap at mag-enter ng kanyang plea sa Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Ang House Prosecutor Chel Jocno na akbayan party list, ang naturang procedure ay nasa Senate Rules on Impeachment Trials. Sabi ni Jocno, nasa Senate Rules on Impeachment Trials na bukod sa personal na pagharap para mag-enter ng plea, kailangan ito para ma-record ang kanyang plea. Umaasa si Jocno na ang ganitong proseso ay magagawa bago magsimula ang formal impeachment trial sa July 6 kung saan dapat mag-issue ang Senate Impeachment Court ng writ of summons para sa entry of appearance ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Jocno, hindi pwedeng sabihin na advantage sa kampo ni VP Sara kung patuloy ang internal disputes sa Senado. Anya, hindi dapat ito mahaluan ng politika, dalang tunay na layunin ay masagot ang mga alegasyon dahil matagal na rin gustong marinig ang panig ng Vice Presidente. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
11: Maraming salamat, Manang Milky. Spousal immunity iginit ng kampo ng misis ni Senator Bato de la Rosa. Yung liham daw po ng NBI, hindi pa natatangkap. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning.
13: Good morning, Kuyang Angel. Iginiit ng kampo ni Nancy de la Rosa, ang misis ni Senator Bato de la Rosa, ang spousal immunity. Sa ambush interview sa labas ng Senado, sinabi ni Attorney Israelito Torion, hindi dito usapin kung liham o sampina ang ipinadala ng National Bureau of Investigation. Batay sa rule, idiniin ng abogado na bawal naman talagang humingi ng impormasyon sa misis laban sa kanyang mister. Pero nang tanungin kung natanggap na ba ni misis de la Rosa ang liham, sinabi ni Torion na wala pa ito hanggang ngayon. Pakinggan natin si Attorney Israelito Torion. Una ng klinaro ni NBI Director Attorney Marvin Matibag, hindi naman nila tatanungin si Nancy de la Rosa kung nasaan na yung ICC Wanted Senator ngayon. Nais lang daw nila ng paglilinaw, kabilang na kung totoo ba yung liham nito kay Senate President Alan Peter Cayetano na nagsabing ginamit ni de la Rosa ang Senate shooting para tumakas umaga noong May 14. Unang klinano ng Bureau na ipasabina si Mrs. de la Rosa, pero matapos ang trabaho ang tamad remark ni Senator Ping Lacson at pagkonsulta daw sa DOJ, liham na lamang ang ipinadala sa kanya ng NBI. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
11: Maraming salamat, Giselle.
14: Maganda umaga, Pilipinas!
11: Kahapon po ay opening ng classes. Kasama na natin ang chairman ng Teachers Dignity Coalition, si Ginoong Benjo Basas. Sir Benjo, good morning.
15: Ayan, Sir Angelo, good morning po. Good morning sa mga nakikinig po sa atin.
11: Apo, and kumusta naman ho ang opening of classes natin?
15: Well, generally, maayos naman po. No, mga maganda naman, ang mga ulat naman po sa amin, sinasabi na parang ano ba, business as usual. So, ganun na lamang po.
11: Siguro. Okay. So, tuloy pa ba yung mga rally na nasimulan kahapon?
15: Well, sa ngayon po, wala pa naman po kaming mga schedule maliban po sa kahapon. Pero tuloy-tuloy po yung aming mga symbolic ng mga protests no, sa buong bansa hanggang Thursday po. No? Ito naman ay hindi naman natin masabing mga rally. No? Iba po ito, may mga selfie, may mga groupie, no? Mayroong mga video no, sharing po no, na ginawa po namin. No? At nandyan po sa aming page at dyan po sa aming mga social media pages po.
11: Oo, tsaka siguro.
15: Yan ay ano po.
11: Oo, solicited advice. Baka humas maganda eh, mga ribbon na lang siguro isuot ng ating mga teacher to manifest their demand. Ano ha? Baka po pwedeng ano. Para hindi na rin sila maabala sa pagpunta sa mga pagtitipon-tipon, di ba? Oo. Eh, kumusta ho yung...
15: Yung kahapon naman talagang kasi first day, kaya yung symbolic po.
11: Kumusta yung mga teacher natin sa Mindanao na naapektuhan itong pagyanig?
15: Ayun, minumonitor po namin. Ano, kahapon na hindi pa po nasagot yung ating mga leader po doon po, sa affected areas. No? Pero nakikita po namin no, sa news at medyo... Malungkot po yung pangyayari po dahil sa mga paaral po natin ay talaga Pero po yung ating mga school.
16: Sir Benjo, baka makarating din ho sa inyo sa kanila through you yung aming pong pagsaludo sa mga teacher kung paano nila hinandle yung ating pong mga kabataan during the flag raising. Mabuti na lang flag raising ceremony pa nung tumama, ano ha? Hindi pa nakakapasok. Otherwise, doon sa mga nag-collapse ng mga structure, malamang may masakta natin mga kabataan. So, again, pakiparating ho sa mga teacher natin yung ating pagsaludo sa kanila on how they handled the situation yesterday, ano ha? Lalong-lalo na doon sa pag-aruga sa ating pong mga chikiting, sa mga paslit.
15: Yes, sir. No, po. Kahit sa international media, nakita po yan, ano po, na-feature po sa iba-ibang mga new sites po sa buong mundo, yung kung paano po, no, tama kayo dyan, paano po hinandle po ng ating mga teacher yung situation po.
16: Oo nga, kasi, di ba, pero again, sabi ko nga, ganda talaga na, mabuti talaga, parang blessed pa rin mo tayo na yung timing, wala sa loob ng structures, wala sa loob ng mga eskwelahan yung mga bata, no ha? But, nakita ho natin kung gaano kahanda yung ating mga teachers to respond ano ha sa mga ganitong sitwasyon. Kaya saludo ho tayo sa ating mga teacher,
15: yes,
16: Sir Benjo. In the meantime, thank you for joining us. Magandang umaga po. Ingat. Oo.
15: Yes, maraming salamat din po.
16: Opo. Tsaka baka may update din ho kayo ha. Kung meron bang naapektuhan sa ating mga teachers doon, paki-update din po kami, Sir Benjo. In the meantime, thank you.
15: Opo, opo.
16: Salamat po. Salamat.
15: Salamat po.
16: Si Ginoong Benjo Basas ng Teachers National Chairman ng Teachers Dignity Coalition.
17: Maganda umaga, Pilipinas!

0: Ayun, may winner na si Sherwin Alparo dyan po sa Barangay San Isidro, Paranya Q. Sherwin.
1: Yes, good morning Kuya Angel. Nako, apektado nga talaga ang napakarami nating kababayan dyan sa Mindanao sa nangyaring lindol kahapon. Pero viral si Sir kahapon na nagvi-video habang nangyayari yung lindol tapos naka-filter. Oo, dahil punang-puna ng maraming netizen yung pulang-pulang labi tsaka yung pulang-pulang pisngi ni Sir habang nangyayari yung lindol kahapon.
0: Sino Sir? Sino Sir?
1: May ano, may video kahapon na nag-viral doon sa hindi siya din winner natin.
0: Akala ko yung winner natin yung, binabanggit mo yung bira ka.
1: Hindi siya yung nag-viral yung video ng teacher na naka-filter.
0: Hindi niya na siguro napansin.
1: Habang nagbi-video siya nung school opening, biglang nangyaring lindol. Tapos siguro hindi niya na rin napansin na naka-filter yung kanyang cellphone. Ayun. Sapul na sapul yung kanyang mukha na pulang-pula yung labi at yung kanyang pisngi.
0: Ayun.
1: Pero hindi naman itong si Sir yung tinutukoy natin. Dahil itong si Sir galing dito sa Paul Jesus Lying In Clinic. Ano po ginagawa niyo rito?
2: Ano, ayun Sir, panakan po ng mga magbubuntis.
1: May buntis o kayo sa loob?
2: Wala naman po.
1: Wala. Ba't po kayo nandito sa harap?
2: Harap lang kasi namin yan.
1: Harap pa lang. Binabantayan ninyo.
0: Akala ko naman magpapacheck up si kuya.
2: Ay, di naman po, sir.
1: Pangalan niyo po?
2: Raymond Bitonta po.
1: Si Kuya Raymond, yan na mahilig manood sa kanyang cellphone ng DZRH. Ayan, kitang-kita yung kanyang cellphone na naka-DZRH.
0: Ayan.
1: Kuya Raymond. Dahil pag umaga, sino paborito mong announcer sa DZRH?
2: Si Sir Angelo Palmones ng...
1: Kuya Angel Palmones, ito magandang umaga Pilipinas. Ito meron kang 1,000 pieces.
0: Huhulaan kong trabaho ni...
2: Salamat po.
0: Huhulaan kong trabaho ni Raymond. Ano ha? Sir Raymond, yes, sundalo po. Sundalo ka?
2: Hindi po.
0: Security guard?
2: Opo.
0: Ayun, sabi ko. Dalawa. Sa gupit pa lang eh. Tatlo lang yan eh. Kung hindi sundalo, police, sikyo.
1: 2x3 ba yan?
0: Ayan.
2: Yes po.
1: Naka 2x3 yung buhok eh. Alam mo na
0: kaagad. Ang ganda ng gupit eh. Sino barbero mo, Sir Raymond?
2: Malapit lang po dito, sir.
0: May island pa talaga eh. Buhay pa ba?
2: Mindanao po.
0: Asa ka sa Mindanao?
2: Sa Bukidnon po.
0: Taga Bukidnon ka? Uy!
2: Yes, ah,
0: pero wa man maigo ang Bukidnon sa Linog. Kanong sa kapal?
2: Kaloyan po sa Ginoo.
0: Oo. Naasa yung pamilya? Na dito?
2: Na po dito.
0: Sa Bukidnon? Oo.
2: Opo.
0: Oh, kisang ko uban diri, Manila.
2: Ako ra isa po, sir.
0: Ikaw ra usa?
2: Ko diri na nagtrabaho ba.
0: Di i-greet imong kuan, imong pamilya dito sa Bukidnon. Kusog ba natong stasyon dito?
2: DCRH po.
0: DCRH, di ba? Kusog dito sa Bukidnon.
2: Oo.
0: Asa ka dapat sa Bukidnon? Unsang town?
2: Sa Valencia City po.
0: At taga Valencia City. Ay, naghagpalkata dito. Diba? Naghagpalkata pa rito. Pinya. Oo, sa Valencia. Sige. I-greet natin mga tagpaminaw di sa Valencia.
2: Sige. I-greet na akong pamilya diha sa Valencia City. Mag-amping-amping mo diha. Mahal ko kayo.
0: Ayan. Ginoo ko.
2: Salamat po.
0: Ayan. And,
1: sweet, no? Taga-Valencia.
0: Kini si Raymond. Kini si Raymond. Budagan o barangay kapitan. O, dili dahi. Sige, Raymond. Congratulations. Congratulations ha. Sige.
2: Maraming salamat sir.
0: Sige, amping lang kami.
1: Okay lang, makuha mo rin yung ating word of the day, Raymond, para makuha mo yung ating medium component.
2: Sige po, kung kakayanin.
1: Ano po yung ating word of the day?
2: Accountrement po.
1: Accountrement.
0: Accountrement. Ano ba yan, Sherwin? Saan mo napulot tong accountrement na ito?
1: Sabi ni Miriam tsaka ni Webster, yan daw mga borloloy o nakakabit na mga attachment o abubot sa mga uniforme.
0: Ayun.
1: Lalo na daw sa mga militar.
0: Hindi, pero sa mga masisipag natin mga gwardiya, wala eh. Konti lang yung mga abubot nila eh. Di ba? Badge lang?
2: Opo.
0: Badge lang at saka plate na, nameplate yun lang. Oo.
2: Nameplate po.
0: Oo.
1: Tapos nililinis palagi ng yung glow?
2: Opo.
1: Yan, kailangan makintab yung mga yan kapag nakakabit sa uniforme. Pero dahil nakuha mo yung ating word of the day, ito meron kang medium component at sa atin ang Astron, alagang maasahan. At syempre, meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, bangong kabloom ang hatid ng Charm Popcorn Purple Eternity sa inyong mga uniforme kapag ginamitan sa pagbanlaw ng inyong mga damit gamit ang Charm Popcorn. At syempre, speaking of babanlawan gamit ng Charm Popcorn, ito na ang pinakabago disenyo ng Deezer H T-shirt.
2: Maraming maraming salamat po.
0: Way sa pa yan, sir. Way sa pa yan. Amping ha, amping pirmi. Thank you.
2: Salamat po. Sige po.
1: Maraming maraming salamat kay Raymond. At syempre maraming maraming salamat din sa mga nais manalo ng 1,000 pieces. Lagi dumutok sa Deezer H. Baka yung nasusunod dating winner sa Deezer H Malakas promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Arise number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
3: Tutok lang, tutok na sa Deezer H Radio, Deezer H Facebook, Deezer H YouTube, at Deezer H TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa Deezer H Malakas promo.
0: Pilipinas, ang oras, 40 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga.
4: Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
4: Simeticone Rest Time to the Rescue.
6: RH! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride Detergent.
7: RH! Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
8: Dok, ang mga hina-high blood ba or hypertensive, bawal daw mainitan, bawal mapawisan, bawal mapagod?
9: That's a fake! Ang isang tao na may alta presyon, kailangan nag-e-ehersisyo. Of course, wag naman kung masikip ang dibdib mo. Pero naipapayo na

0: Jolene na magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-MuseF C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lang sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-MuseF C+ 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of MuseF C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Fried! All you need is Fried!
8: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
9: ACS. Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Mas nakabag?
10: Rest time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Simeticone, rest time to the rescue.
14: This is easy hugo stain sa champion dishwashing.
15: Easy hugo.
16: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new champion dishwashing paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
17: Halina't gumising sa isang masaganang Pinas. Kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH.
18: Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas.
19: Maganda umaga, Pilipinas!
20: Pilipinas, ang oras 44 makalipas ang alas 5. Para sa mga gumagamit ng online banking at digital payment, nako! Marami ang mga kawaton ngayon sa online na nanloloko! Kaya naman, sa pagdami po ng financial scams, may bagong batas na naglalayong protektahan tayo. Ang Anti-Financial Account Scamming Act o APASA. Ang APASA ay naisa batas noong pang Hulyo ng 2024 upang sugpuin ang mga scams tulad ng phishing, vishing, smishing, spoofing at money mulling at maraming iba pa. Itinuturing ang naturang batas na sa ilalim ng naturang batas na krimen ang tinatawag na social engineering scams kung saan nagpapanggap ang mga scammer upang makakuha ng inyong OTP, ng PIN o password. Ano po ang obligasyon ng mga bangko? Sa ilalim po ng APASA, may mahalagang papel din ang mga bangko at financial institution kagaya ng land bank dahil inaatasan sila ng batas na magpatupad ng real-time transaction monitoring, multi-factor authentication at mas mabilis na response system upang agad na matukoy at maagapan ang mga kahinahinalang aktibidad online. May kapangyarihan din silang pansamantalang i-hold ang bank accounts na pinaghihinalaang sangkot sa scam upang maiwasan ang mas malalaking pinsala sa inyong account at mapataas din ang posibilidad na mabawi ang nanakaw na pera ninyo kung sakasakaling kayo po ay na-scam. Ayon po kay Landbank President at CEO Lynette V. Ortiz bilang pinakamalaking government bank sa bansa. Patuloy ang Landbank sa pagprotekta sa pondo ng mga kliyente nito at ng publiko laban sa mga bagong scam habang pinalalakasaman ang seguridad para sa mas ligtas at maayos sa pagbabangko ng mga Pilipino. Anya, mas pinalalakas pa ngayon ang Landbank ang kanilang fraud detection capability sa pamamagitan ng advanced

0: monitoring at real-time alert system. May koordinasyon din sila sa iba pang mga financial institution o mga banko para matuntun at mabawi ang mga ninakaw na pondo ng mga biktima ng scam. At para makatulong sa mga ordinaryong Pilipino, inilunsad naman ng Land Bank ang kanilang Cyber Sigurista Campaign na nagbibigay ng practical tips at advisory kung paano makakaiwan sa mga financial scam. Kaya paalala ha sa ating mga kababayan, nandito po ang ilang mahalagang paalala mula sa Land Bank kaugnay po ng APASA. Una, huwag ibigay ang inyong OTP o password kanino man kahit pasabihin galing ito sa banko. Huwag na huwag po ninyong gagawin yan. Pangalawa, iwasan ang mga kinahinalang link o mensahe lalo na ang mga humihingi ng inyong personal na impormasyon. Pangatlo, i-verify ang mga transaksyon sa mga opisyal na channels ng inyong banko o e-wallet provider. At pang-apat, i-report ka agad ng anumang kahinahinalang aktibidad at ang mabilis na pagre-report po kasi may mas mataas na chance ang masalba ang inyong pera mula po sa mga scammer. Ang tandaan ha, isang maling click pwede ka nang mascam. Kaya't maging maingat at mapanuri. Stop, check, report, protect. Kapag duda, stop muna. I-check ang detalye, i-report ang kahinahinala at siguraduhin protektado ang inyong account. Ayan ha. Ito po yung mga reporting channels natin. Kung kayo po ay nakaranas ng online financial fraud o may kahinahinalan transaksyon sa inyong Land Bank account, huwag mag-atubili. Tumawag agad sa Land Bank Customer Care Hotline, telephone number 02-8405-7000. Ulitin natin ha, 02-845-7000. Pwede rin po kayo mag-email sa customercare@landbank.com. customercare@landbank.com. O di kaya, bumisita ho kayo sa pinakamalamit na Land Bank branch sa inyong lugar. Magaganda po ang kanilang mga staff, ha? Lalong-lalo na dyan sa ano, sa may anong tawag dito? Along Quezon Avenue. Ayan, ha? Sa tulong po ng APASA at ng Land Bank, mas matibay ang ating depensa laban sa mga scammer. Tandaan, ang pangangalaga sa ating pera ay responsibilidad nating lahat. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Land Bank, empowering Filipinos for better future.
1: Maganda umaga, Pilipinas!
0: Hi, Attorney Bion Garing, good morning! At kay Ma'am Ruby, dyan sa Land Bank Bohol Avenue. Oras sa buong kapuluan, 49, makalipas ang alas 5 ng umaga.
2: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
3: Cancor Ultra, ang pangkontrol sa karaniwang damo sa palayan tulad ng tres kantos, pati na ang salay maya at telebisyon. Sa taglay nitong Pyrobin Soxid at Silahalfa-Buto, malilimitahan na ang mga mapinsalang damo. Magtimpla lang ng 8 hanggang 10 kutara sa bawat knapsack sprayer at sundin ang timing ng pag-spray sa 12 hanggang 16 na araw pagkatapos isabog o lipatanim ng palay. Cancor Ultra, ang post-emergent rice herbicide. Malamig sa palay pero malupit sa damo. Eksklusibo mula sa Aldis Incorporated at LG Chem.

0: a shea of butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: R. H.
5: This is Easy Hugo Stains, a champion dishwasher.
6: Easy
7: Hugo. Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
8: Maganda umaga, Pilipinas!
9: Jackson Tomas, good morning. And then kay Mike Montero, nananakita ba niyong kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ang ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, siglat, ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at Ultamayo.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Yung mga military partners po natin sa ibang bansa, nag-aalok ng tulong dyan po sa Mindanao. Detalye ng balita mula kay Jel Paro sa RH52. Jel, good morning.
10: Kuya Angel, handang sumaklo ang Amerika, Japan, Indonesia at iba pang military partners ng Pilipinas. Kasunod ng magnitude 7.8 dalindol na yumanig sa Mindanao at kumitil sa 35 buhay, ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Blanner Jr., inawagan siya ng kanyang counterparts upang mag-alok ng tulong paano naman ito kakailanganin ng bansa. Ina-evaluate na raw na AFP sa panguna o sa tulong ng Office of Civil Defense kung saan pinakamagagamit ang resback mula sa Treaty Allies at iba pang kaibigang nasyon. Patunay ito, ani General Browner, na hindi lamang sa gera o gulo, maaaring mapakinabangan ang pakikipag-alyansa. Pakinggan natin ang AFP Chief.
11: Yung pong mga ginagawa natin ng mga joint operations with our allies and our partners, this is one concrete example kung saan po tayo talagang nagtutulong-tulong para sa ating mga kababayan. At sana po ay hindi na masyadong malawak yung destruction.
10: Samantala, wala namang military installation ang nadamay sa lindol. Sa katunayan, nagagamit pa nga ang EDCA site sa Mindanao tulad ng Lumbi Airport sa Cagayan de Oro upang rumesponde sa parehong mga kalamidad. Agad na bang nakapag-deploy ng mga sundalawang 6th Infantry at 10th Infantry Division upang sumuporta sa rescue and retrieval operations. Ako si Daniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
9: Salamat, Daniel. Produktong sabon sa retail market. Nako, tumaas. Alamin natin ang detalye mula kay Tina Nolasco, RH9. Tita Tin, good morning.
12: Magandang umaga, ako yung Angel. Tumaas lang ang presyo ng ilang dishwashing liquid at powder na sabong panlaba dito sa retail market ng Dumaynila. Ayon sa ilang sabon vendor na ating nakapanayam, ito ng mataas na presyo ng crude na nagamit sa transportasyon ng mga produkto. Ang presyo kasi ng dishwashing liquid ay naglalaro na ngayon sa 58,000 hanggang 50,000 kada 1.5 liter. Depende sa brand, mas mataas ng 5,000 hanggang 10,000 kumpara sa presyo noong tipa nagtataas ang presyo sa Nis. Dulot ng sigalot sa Middle East, ang presyo naman ng per liter ng dishwashing liquid ay nasa 30 hanggang 45 na ang isa. Ang Fabco nasa 45 ang litro habang 55 ang 1.5 liters. Mas mataas na naabot sa 10 pesos kumpara sa dating 35 hanggang 50 pesos ang 1.5. Kung panlinis naman ng banyo ang hanap, nasa 45 pesos ang litro habang 50 pesos ang 1.5 liter ng toilet bowl cleaner. Sa mga maglalaba at naghahanap naman ng powder na sabon, ang kada kilo ay nasa 38 pesos hanggang 50 pesos. Mas mataas din na naabot sa 5 pesos per kilo, depende sa brand. Kung isang dosyano naman ang bibili na sa 80 at kung half dozen, nasa 40 pesos, depende rin sa brand. Mayroon din tiga 500 grams na nasa 20 pesos hanggang 23 pesos ang presyo. Ito, slide 19 last o para sa user H, una sa Pilipino, sa una sa Pilipino.
9: Tin, ilang beses ka maglaban ng maong? Ilang suot pala bago mo labahan?
12: Ako yung Angel. Ha? Isang suotan ko ay naging kumialban.
9: Isang suot? Laba ka agad? Magastos ka.
12: Pero sabi ko, hindi dapat eh. No,
9: ako, dalawa, tatlong araw. Pagka medyo umamoy na, yun, maglaba ka na. Thank you, Tina. Samantala, anak naman ni Denise Badilla kay Marjorie Barreto. Uy, naghain ng petisyon. Gustong palitan ang kanyang pangalan. Bakit? Alamin natin kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning.
3: Hindi pa rin pala tapos itong issue ni Dennis Padilla sa mga anak niya kay Marjorie Barreto. Kahapon na ipinost ni Dennis Padilla sa kanyang social media account ang subpoena ng petition na isinumiti ng anak niyang si Claudia Barreto na kung saan ay gusto nitong magpapalit ng apelyedo. Hindi na nito gagamitin ang apelyedong Valdivia ni Dennis. Ang nakasaad sa affidavit, in the matter of the change of name of Claudia Isabel Barreto Valdivia to Claudia Isabel Barreto. Halos 10 taon nang nag-file ng ganitong petisyon ang mga anak ni Dennis kay Marjorie na sina Julia, Claudia at Leon, pero hindi rin ito natuloy. Wala na kaming ideya kung nagawa ito ni Julia dahil naging okay naman silang mag-ama, pero nagka-issue na naman ito. Nang ilang taon nang nakararaan nang magkaroon ng sigalot noon sa kasal ni Claudia na kung saan ay nagreklamo si Dennis na hindi siya ipinahatid sa altar. Hindi na ito naayos at itong pagpapalit ng apelyado na nga ang kasunod na nangyari. Tila suko na si Dennis at hindi niya ito ipinaglaban. Sa kanyang Instagram post kahapon, sinabi ni Dennis ng isang mensahe para sa kanyang anak nang sinabi nito, "Kung ang lungkot ko ay kasiyahan mo anak, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo, Papa." End of quote. Samot-sari ang mga komento sa post na iyon. Marami ang nagsasabing kahit magpapalit man ito ng apelyedo, hindi maitatangging nananalaytay pa rin ang dugo ni Dennis. Pero may mga nagsasabi rin hindi naman daw kasi nagpakaama si Dennis Padilla sa mga anak nito kay Marjorie Barreto. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
9: Maraming salamat, Gorgie. And with that, paalam na ho tayo. Susunod na po ang 2x2 at ACS Balita. Kuya Angel po, si Angel Palmona, sagiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo lang sawang pagsabaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Moyomoto Minushi. Siya po isang Japanese planner. Expert strategist pala, hindi planner. You can only fight the way you practice. Kaya kung tayo po ay naghahanda para ho sa mga kalibnad katulad ng Lindol, regular ho tayo nagsasagawa ng mga pagpapractice, malalampasan natin ang anumang paghamon na katulad niyan.
8: Maganda umaga, Pilipinas!
9: Isang minuto na lamang, ACS na umaga.
4: Radyo Natin Nationwide.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
4: Radyo Natin Nationwide.
13: Maliit ang budget sa announcement, malaki ang budget sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo.
4: Radyo Natin Nationwide!
14: Mga mommies, laundry day nyo na ba? Kunuto ka na ba sa makapit, madikit at malapit naman siya? All you need is Pride. Bakit papahihirapan ng self? Kung sa Pride, easy at worry-free ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test, chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa ng ACS ito.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
16: unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Salada, Max Protect Tato pa.
15: Help stop cavities even before they start while keeping red fresh with regular use.
16: You need toothpaste for brushing para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
15: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.

0: I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gikan

0: Ni sulit ang glow on.
1: Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Nay, mano po? Papasok na po ko sa school.
5: Sige anak, kaawaan ka ng Diyos. Mag-iingat ka.
4: Opo.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, maghalang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
10: I am Dr. Nia Rudil, a dentist and aesthetic doctor. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
12: Hi! Eto po si Gladie Mabini ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako believe!
13: Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Duas por dos!
14: Ayan siya ng pamahalaan, pinakilos si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng malakas na lindol sa Southern Mindanao. Malawak na pinsala na itala. Death toll umabot na sa mahigit 30.
15: Senador Kiko Pangilinan, nilinaw na hindi formal hearing ang ginawa ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Tulfo, kundi consultative meeting lang.
14: Senator Gatchalian, official ng nakalista sa website ng Senado bilang Senate President pro tempore.
15: Senator Erwin Tulfo, kinasuhan na sa Pasay RTC ang 38 maleta boys.
13: Balita.
14: Yan headlines sa ating mga ACS Balita. Ngayong araw ng Martes, 9 sa buwan ng Hunyo, taong 2026. Minus Jerry Bat, Anthony Taberna, kami ho inyong mga kasama.
15: Ako po, Kisas Habson.
14: Ako naman, si Edniel Parroso. Mamaya, alamin natin ang kalagayan ng ating panahon at syempre, sitwasyon sa ating mga lansangan. Pero bago dyan, puntahan muna natin ang mga good news.
13: ACS Good News!
14: Sa ating good news, agad na mahigit 95,000 na trabaho ang nakaabang para sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay sa mga job fair na isasagawa sa buong bansa sa June 12 bilang pagdiriwang ng 120th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, 55 job fair ang gaganapin sa iba't ibang bahagi ng bansa simula bukas. Tinatayang 1,181 na local at overseas employers ang lalahok at mag-aalok ng kabuang 95,240 na bakanting posisyon. Kabilang sa mga industriyang may pinakamaraming bukas sa trabaho ay nasa retail, manufacturing, construction, business process outsourcing at accommodation at food service. Kabilang naman sa mga pinakahinahanap na posisyon ng sales clerk o store crew, production operator, construction worker, call center representative at service crew. Nagkakaroon din ng mga serbisyo para sa pagproseso ng mga dokumento at mga skills training program sa mga venue ng job fair upang mapadali ang pag-a-apply ng mga naghahanap ng trabaho. Hinihimok ng DOLE mga job seeker na samantalahin ang pagkakataong ito upang makahanap ng angkop na kabuhayan.
15: Para naman sa mga mahihilig maglamyarda, pinag-aaralan na ng Japan ang mga posibleng hakbang para gawing mas madali ang pagbiyahe ng mga Pilipino sa kanilang bansa, kabilang ang posibilidad ng visa-free entry. Ayon kay Japanese Ambassador Endo Kazuya, patuloy na gumagawa ng mga aksyon ng embahada para mapabuti at mapabilis ang application process para sa mga Pinoy na nais pumunta ng Japan. Bagaman walang idinetalyeng anumang pagbabago sa kanilang polisiya, sinabi ni Kazuya na may ilang salik silang kinakailangang ikonsidera bago magdesisyon gaya ng public safety, national security, economic considerations at social impacts. Hindi naman nagbigay ng timeline ng opisyal kung kailan magpapasya ang bansa kaugnay ng posibleng visa-free entry sa Japan.
13: ACS Balita.
14: Medyo maalinsangan ho sa magdamag kahit ho pumasok na tayo sa tag-ulan. Ito ba yung tinatawag na monsoon break na ba ito, Madam Kisses? Alamin natin kay Ms. Charmaine Varela ng DOST Pag-asa. Ma'am Charmaine, good morning.
15: Good morning.
0: Yes, good morning din po Sir Daniel, maging sa lahat ng ating mga pakikinig at narito ulat sa lagi ng panahon. Sa ngayon po ay hindi pa po natin monsoon break dahil umiiral pa rin yung ating hanging habagat dito pa lang sa may kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Magdudulot ngayon ngayong araw na mga kalat-kalat na mga pagulan at mukulimlim na kalangitan sa may Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales. Samantalang dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman ang mga localized thunderstorms lalong-lalo na nga sa hapon hanggang gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala naman tayong nakataas na gale warning kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varela nag-uulat.
15: Ma'am Charmaine, dyan sa bahagi po ng Mindanao, ano po ang kalagayan ng panahon lalo na doon sa ating mga kababayan? Kasi alam naman natin ang kalamidad kahapon doon na.
14: Tsaka marami sa labas na nanatili. Mm-hmm.
0: Yes po, no? Sa ngayon po ay meron mangilan-ngilan na thunderstorm dito sa may bahagi or katimugang bahagi ng Zamboanga Peninsula. And ina-expect po natin na mas dadalas po yung thunderstorm mamayang hapon. Pero yung mga pag-ulan po na yan, tatagal lamang ng 2 hanggang 3 oras.
14: Alright, maraming salamat. Ay nga pala, Ma'am Sherman, kayo kasi ay opening pa lang din ng klase ngayong yung week na to. Kumusta yung magiging kalagayan ng panahon over hanggang Friday?
0: Yes po, no? So sa nakikita po natin itong hanging habagat natin more on dito sa northern and western section ng Northern and Central Luzon lang yung maapektuhan. So magiging maulan po all throughout dito sa may Ilocos region within this week hanggang Friday. At asahan din po natin yung mga pag-ulan na dala ng frontal system dito sa may bahagi naman ng Batanes.
15: Pero walang LPA, loob at labas ng bansa.
0: Yes po, tama po kayo. Wala naman po tayong binabantayan pa sa ngayon na LPA sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility.
14: Alright. Ma'am Charmaine, napanotaryo mo na pala yung pangalan mo.
0: Yes po, okay na po.
14: Maraming salamat, Ma'am Charmaine.
0: Okay, maraming salamat po.
14: Mula sa Weather Bureau, DOST Pag-asa, isa ho sa ating mga weather specialist, si Ma'am Charmaine Varela.
13: ACS Balita!
15: Alamin naman natin ang kalagayan ng trapiko. Nasa linya natin ang MMDA Metro Base sa pamamagitan ni Gia Ravales. Gia, good morning.
3: Good morning po at sa mga tagapakinig po ng DZRH, umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa may Pituason hanggang makarating po yan ng Santolan, Annapolis. Masusundan naman po ng bahagyang pagbabagal dito na po sa may tramo hanggang makarating na po yan ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa north part ng EDSA. Ang north po ay maluwag na maluwag at dere-derecho o tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng daloy ng mga sasakyan. Ang C5 naman po, ang southbound ng C5 simula po dito sa may Libis hanggang makarating po yan sa may Kalye Industriya ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. At simula naman po dito sa Julio Vargas at hanggang makarating po yan dito sa may Lanusa ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas po yan ng SLEX. Ang southbound naman po ng C5 sa mga oras na ito ay maluwag pa rin po at tuloy-tuloy ang takbo ng daloy ng mga sasakyan. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 na umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Ravales mula Metro Base. Magandang umaga po.
14: Maraming salamat. Magandang umaga kay Ma'am Gia Ravales ng MMDA Metro Base. Bureau of Customs nalampasan ang target collection sa unang limang buwan ng 2026 ayon sa Malacanang. Report mula sa Palasyo. RH14 Left Narciso, Ms. Let.
16: Ibinida ng Malacanang na hindi lang nakamit kundi nalagpasan ng Bureau of Customs ang target collection nito sa unang limang buwan ng taon. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, nagtala ang BOC ng mahigit 406 billion pesos na koleksyon mula January hanggang May 2026. Mas mataas ito ng 9.3 billion pesos sa target na koleksyon para sa nasabing panahon. Pinuri ng Palasyo ang liderato ni Commissioner Ariel Nepomuceno sa epektibong trabaho at istriktong pagtutok ng ahensya sa collection process. Iginiit ni Nepomuceno na resulta ng maayos na trabaho at mas pinaigting na kooperasyon ng mga kawanin ng BOC ang mahigit 9 bilyong pisong surplus collection ng ahensya. Tiniyak naman ng Malacanang na ang bawat piso mula sa kabanang bayan ay mapakikinabangan ng ordinaryong mamamayan sa pamagitan ng mga proyekto at programa ng pamahalaan. Ito si Letner C. So para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
14: Maraming salamat, Ms. Left. Oras natin sa tindahan ni Aling Nelia.
15: 6:16
17: Radio Natin Nationwide.
18: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
17: Radio Natin Nationwide.
19: MX3. Dito ako, believe.
20: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
17: Radio Natin Nationwide!
20: Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
17: Radio Natin Nationwide!
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS!
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
28: unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start, while keeping red fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
27: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.

0: Bob's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up with the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Ako lang ba o the best talaga ang mga all-in-one? Yung sulit talaga. Sa kape, sulit ang 3-in-1. Sa apps, sulit na basta makapag-post, makapag-live, at makapag-message. Kaya dapat, pati whitening soap, sulit din. Buti na lang may White Rose Papaya. May papaya plus niacinamide para sa puti power times 2. Plus, shea butter and tea tree oil. May whitener ka na nga, may moisturizer ka pa. At sa presyong 34 pesos SRP lang. Sulit na sulit. Next naman, makahanap ng jowa na cutie na, sulit pa. Glow up with power of 2. White Rose Papaya. Papaya. Kutis sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
5: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan.
6: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino may isang salita.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
11: Nationwide 4H! Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos por dos!
12: Sa ilang mga pampublikong ospital at nag-deploy nga ng assessment team ang kalihim. Kabilang narito ang Sarangani Provincial Hospital sa Sarangani at Dr. George Royeca City Hospital sa General Santos City. Kasunod ito ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ayusin ang mga critical na infrastruktura sa lugar tulad ng mga ospital, kalsada at tulay. Ito ay upang agad na maibalik ang mga pasyente sa loob ng gusali na ngayon ay pansamantalang ginagamot sa tents na itinayo sa parking area ng hospital compound. At para nga siguruhing ligtas na makakabalik ang mga pasyente, doktor, nurses at iba pang empleyado ng ospital sa loob ng pasilidad ngayon ding araw. Samantala, ngayong Martes din, bibisitahin naman ni Secretary Vince Dison nga ang Bukana Bridge sa Gensan upang magsagawa rin ng inspeksyon doon sa ginagawang repair works sa nasabing tulay. Ito, si Arch-9, Tina Nolasco para sa Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
11: ACS Balita!
13: Samantala, malawak ang pinsala ang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Kabilang sa mga nasirang istruktura, ang Tapon Bridge. Sa Aglan, Sarangani, ang apat na palapag na school building ng Notre Dame of the Dianas University na may 35 silid at ilang malls at restaurants. Sa General Santos City, bumagsak din ang kisame at glass panel ng General Santos International Airport habang gumuho rin ang isang supermarket kung saan 5 katao ang natrap. Bumagsak din ang buong gusali ng RD Plaza sa General Santos City kung saan naroroon ang Love Radio General Santos City Station at ang DZRH News FM. Buong kisame naman ang Holy Cross Parish sa syudad ng bumagsak dahil sa malakas na lindol habang natumba ang malaking krus na nasa tuktok ng pangunahing gusali ng University of Santo Tomas, Gensan. Sa Davao, isang condominium sa CM Recto Street ang nakitaan ng bitak habang bahagya din na gumuho ang isang boarding house sa distrito ng Agdawa. Pansamantala naman ay sinara sa trapiko ang Bolton Bridge sa Coastal Road matapos na bahagyang mapinsala at magkaroon ng tiyak na biyak, gayon din ang tulay na kilometer 8 sa Matina, Pangi.
11: ACS Balita.
3: Kanselado ang lahat ng flights ng Philippine Airlines at Cebu Pacific patungo at galing sa General Santos City hanggang sa araw ng Huwebes po yan, Hunyo 11. Kasunod yan ang magnitude 7.8 talindol na yumanig sa Mindanao kahapon at nag-iwan ng pinsala sa Jansan International Airport. Ang mga apektadong pasahero ay maaring mag-reroute ng kanilang flight via Davao City o di kaya mag-rebook, humiling ng full refund o ipakonvert ang kanilang tickets bilang travel credits. Now narito naglabas ang notice to airmen, ang Civil Aviation Authority o CAAP, at maratili itong epektibo hanggang sa June 11 hanggang alas 6 ng gabi. Pagilinaw ng CAAP, tanging mga government, military at humanitarian flights lamang ang pinapayagan sa ngayon na lumapag at mag-take off sa Jansan Airport.
11: ACS Balita.
13: Samantala, kaagad naman na nagtungo si DPWH Secretary Vince Dizon sa Mindanao para magsagawa ng assessment sa public infrastructure kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Personal pong ininspeksyon ni Dizon kasama ang kanyang team ang mga pampublikong ospital na naapektuhan ng malakas na lindol sa Southern Mindanao upang maibalik ang mga pasyente sa loob ng gusali. Nangayon pansamantala po na ginagamot sa tent na itinayo ng sa parking area ng ospital compound. Kabilang po sa pinuntahan ni Dizon ang Sarangani Provincial Hospital at Dr. George Ruyeca. Samantala, narito po ang bahagi ng mga sinuri ni Secretary Dizon na nakatutok po ang kalihim sa pagsusuri ng integridad at infrastruktura upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at makarating ang mabilis na tulong sa panahon ng emergency.
11: ACS Balita.
3: Maliban sa mga ospital at ito yung mga tulay na inspeksyon ng DPWH, isa doon sa mga talagang nakapanlulumo na makita kahapon, yun nangyari sa ating mga paaralan. May mga public schools, gusali mismo public schools ang gumuho. Alam mo, mabuti na lang, Miss Kisses, well, bagamat nakalulungkot nga na opening ng classes din ito tumama.
13: Oo.
3: Ang siguro, kahit papaano ang pwede nating isipin na mabuting nangyari, very, very slight na positibo, nasa flag raising ceremony.
13: Yes, kumbaga nasa open ground
3: nasa
13: pa
3: open
13: sila.
3: Nasa open ground ng mga bata. Oo. At saka, isa doon sa mga napansin natin at saka napansin din ng mga netizen, alam nung mga teachers yung gagawin.
13: Oo, kalmado sila. Kahit alam nila na sila ay kinakabahan sa sarili nila, kagaya na lang ng video na yan, maririnig mo na kinakalma nila. Upo lang.
3: Nakakakilabot yung akbang din ng mga guru eh.
13: Yes.
3: Kasi diba, sila rin natatakot.
13: Oo.
3: Diba? Takot din yung mga yan, pero alam nila yung gagawin doon sa kung paano yung emergency response. Lalo-lalo na doon sa, yung mga elementary pupils natin. Kung tutuusin, talagang guided pa dapat ng mga magulang.
13: Imaginin mo, kung nasa classroom na ang mga yan, butit 7:37 nangyari.
3: Batay sa datos ng Department of Education, mahigit sa 6,000 paaralan ang apektado ho ng lindol across 5 regions in Hulot, Mindanao, habang milyong mga estudyante yung walang pasok until further notice. Sa iba nating mga balita, nilinaw na Senator Kiko Pangilinan na hindi hearing ang ginawa ng Blue Ribbon Committee na pinamunuan na Senator Erwin Tulfo, kundi isang consultative meeting. Ayon kay Pangilinan, mas tamang tawaging consultative o committee meeting kaysa hearing ang ginawa ng Blue Ribbon. Paliwanag niya, ito'y dahil kinikilala ng majority block na hindi pa nahahalal ang lahat ng miyembro ng komite on public accountability at hindi pa constituted ang mga komite. Kaya mas tamang tawagin itong consultative meeting lamang.
11: ACS Balita.
13: Maging sa mga official website ng Senado ay si Senator Sherwin Gatchalian na ang nakalista bilang Senate Pro Tempore o Senate President Pro Tempore. Mapapansin naman na walang nakalagay na titulong Senate President sa website po ng Senado sa profile ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito'y sa kabila ng pag-iit ni Cayetano na siya pa rin ang lehitimong pangulo ng Senado. Samantalang maging ang Kamara ay si Renato Bantog Jr. na ang pinagsumitihan ng dokumento para sa paghahain ng House Prosecution Panel ng manifestation sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Si Bantog ang kinikilala ni House Secretary General Chelo Garafil na Senate Secretary sa halip na si Jose Luis Montales na siya namang kinikilala ng kampo ni Cayetano. Gayon din, sa paghahanda ng darating na State of the Nation address ng Pangulo, si Bantog na rin ang inimbitahan sa mga opisyal na pagpupulong sa halip na si Montales.
11: ACS Balita.
3: Nagdala sa ating oras, alas 6:31 ng umaga, sa ating pagbabalik, hingi pa rin tayo ng update sa labas ng ating himpilan. At syempre ang ating Balakas promo. Alamin natin kung nasaan at saan mamimigay ho ng school supplies na ba pinapamigay nito ng ating
13: pambaon
3: ng bayan. Pambaon!
13: Pambaon!
3: Pambaon. Tama-tama dahil kahapon ay opening ng classes. Alam mo, kung hindi lang nangyari yung lindol, ang assessment ng PNP ay generally peaceful.
13: Generally, kasi dito sa Metro Manila, mapayapa.
3: Mapayapa naman talaga. Oo. Kaya, ayun. Eh, hoping tayo na sana ay hindi na lumala itong tragedya. Manalangin mo tayong lahat.
14: Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na!
3: Ang ating hong Malakas promo kasamang Charm Fabcon Purple Eternity ay nasa barangay San Isidro, Lungsod ng Paranaque. Kaya para ho doon sa ating mga listeners nakatutok at gustong manalo ng pambaon. Eh alamin nyo ang tandaan nyo na ang ating word of the day ngayong Tuesday.
13: Yes.
3: Ang ating word of the day, Miss Kisses, ay
13: snub.
3: Snub.
13: Yan.
3: Inisnub, parang ganun.
13: Oh, inisnub.
3: Hindi pinansin.
13: Oh, ano ang konteksto niyan? Kasi kahapon inimbitahan ang 18 bagmen.
3: Nandoon naman sila.
13: O pumunta naman lalaki. Sila.
3: Kaya lang inisnub.
13: Oo.
3: Inisnub yung Blue Ribbon Investigation. Oo.
13: Nang Gatchalian Pro. O, nang Gatchalian Block.
3: Yung sabi nga, consultative meeting.
13: Oo.
3: Inisnub. Ha? Ating word of the day ay snub. Para ho dyan sa ating mga kababayan sa Barangay San Isidro Paranaque. Ito nyo ng word of the day at antayin si Sherwin.
13: Saka laksan yung radyo.
3: Yes. Oras natin sa buong Pilipinas.
13: 6:33 ng umaga.
15: Radyo natin. Nationwide!
16: Hi, ito po si DJ Fatima ng Radyo Natin Nationwide. MX3, dito ako bilib.

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
6: Ay, bakit hindi ka kasama sa mga na-promote?
7: Di bale, may susunod na batch pa naman. Mas pagbubutihan ko pa.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Ang Pilipino, hindi sumusuko.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura. Pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Radyo natin
2: Nationwide!
11: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo. Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong! Wow, baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
5: Nationwide
12: for each! Mas masarap ang hatawan ng mga balita at komentaryo kung dire-diretso. Dos for Dos!
13: For Happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
12: R.H. Humahataw. Humahagupit. Lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na dos por dos.

0: tuloy ang Netflix. Ang ating binabantayang drama serye diyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso, Miss Kisses.
1: Ano? Sabi nga ni Ka Jerry, ano bang season na?
0: Oh.
1: At anong chapter na ba yan?
0: Parang kung season ang titignan natin, parang nasa season 2. Ayun, pares tayo, di ba? Asa ikalawang season na ho ang ating Netflix. Mamaya ho atin hong babalikan yan. Pero kahapon, kapansin-pansin ho na, well, at least sabi nila, ha, pinutol yung consultative meeting. O yung Blue Ribbon Session. Dahil nga naman doon sa ilan nating mga problema. Kung iisipin mo, madam, marami pa tayong ano, marami pa talaga tayong dapat unahin.
1: Yes, totoo naman yan.
0: At saka hindi lang dapat unahin, siguro marami nakakaladkad dahil dito sa Senate impasse na ito.
1: Oh,
0: na hindi na nga impasse ngayon. Bangaya na lang ito. Pero at least kahit papaano nakikita natin na functioning naman itong mataas na kupulungan sa ngayon.
1: Pero malaman natin mamaya kung ano bang mga susunod na mga kabanata dyan. Pero in the meantime, sana nga makiisa sila, di ba? Yung mga ating mga kababayan dyan sa nangyayaring bayanihan na ito ulit . Makikita na natin ulit yung mga susunod na hakbang ng ating mga organizations.
0: Yes,
1: at iba pang ahensya ng gobyerno. Tiyak na magbabayanihan ulit para sa Mindanao.
0: Ayun nga. Kahapon ay medyo nag-cut short yung atin hong mga ganap sa Senado. Yung ating Netflix ay medyo naputol sapagkat kailangang paghandaan ng Senado, at least para doon sa block ni Senator Sherwin Gatchalian, itong pagtulong nila sa atin hong mga kababayan dito sa Mindanao. Ulitin lamang ho natin, meron ho tayo ngayong binabantayan at ongoing na response operations partner sapagkat umabot na sa 35.
1: Mm-mm.
0: Ang bilang ng mga napapaulap na nasawi dito ho sa Southern Philippines, atin ho mga kababayan talagang nakuko, hindi man baha lindol ang dumadali sa kanila hong mga pang-araw-araw hong buhay. Nalala ko last year yung kinover din natin yung sa Bugo, yung twin quake dyan sa Cebu.
1: Cebu.
0: Ang kasama ko rin dyan si Kadodi Ladarere.
1: Kinabahan nga ako kahapon . Baka ako ipapadala ka na naman, wala akong kasama ngayon.
0: May bumulong na sa akin.
1: Ay, bumulong
0: standby daw, standby. Pero ito ho, seriously speaking, actually nagre-recover pa lang yung ating mga kababayan sa Katimugan. Ang lindol naman hindi lang siya doon sa kung saan yung epicentro.
1: Oo.
0: Yung epekto niya ay talagang ramdam kahit doon sa mga malapit.
1: Lalo na kung mababaw ang isang lindol, malaki-laki ang sakop na pwedeng maramdaman yung mga pagyanig.
0: At saka tama yung binabanggit mo kanina na siguro dapat ng

0: tulong sa ating mga mamamayan. Mamaya ho, babalikan natin itong sitwasyon pa rin sa labas ng himpila, kaugnay pa rin syempre ng lindol dyan sa Mindanao. Of course, ang ating panalangin at tatulong ay para ho sa ating makababayan dyan. At syempre, balikan pa rin natin itong mataas na kapulungan ng Kongreso.
1: 642.
2: Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Find Jessic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: R-H!

0: Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Jerry Baja, Anthony Taberna,
2: Dos por Dos.
3: Minus Jerry Baja at Anthony Taberna, kami pa rin ang inyong kasama ngayong umaga.
4: Ako po Kisas Habson.
3: Ako naman si Edniel Parrosa. Nagain ang reklamong grave oral defamation si Senator Erwin Tulfo laban sa 3 sa 18 ex-bodyguards si Dapting Congressman Saldico na nagdawit sa kanya sa flood control scandal. Personal na nagtungo Senator Erwin sa Pasay City Regional Trial Court upang ihain ang reklamo laban kina Bernard Gumbam, Rosebert Waupan at Benny Bolomtate. Nalugat ito sa naging pagdinig ng Cayetano Black noong Huwebes na dinalawhan ni Gumbam kung saan direkta nilang pinangalanan si Tulfo bilang isa sa mga umano ito manggap ng maleta. Maleta ng pera bilang kickback sa flood control projects. Sa testimonya ni Gumbam, 2 beses umano silang nag-deliver ng pera sa bahay ng senador kung saan una nilang i-deliver ang 2 maleta na naglalaman ng 20 million hanggang 50 million pesos. Marina namang itinanggi ni Senator Erwin ang paratang at iginigap na handa siyang kumprontahin ang maleta boys sa tamang forum.
4: Samantala, magiging mas mainit at mas malaki ang mga pasabog sa susunod daw po ng mga revelasyon ng 18 Maleta Boys kaugnay ng flood control scandal. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod, nasa 14 pang karagdagang testigo ang handang kumanta para pangalanan anya ang mas marami pang personalidad na sangkot sa anomalya. Gitnay Baligod, ang mga nauna ng testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico ay pasilip lamang at wala pa sa kabuuan ng lahat ng mga nangyayari.
3: Oh, teaser pa lang pala yan. Kala natin season 2 na. Teaser pa lang pala yarn.
4: Bagamat hindi dinetalye, ay sinabi po ni Baligod na marami pa silang hindi na ilalabas na impormasyon at may hawak pang mga videos na galing mismo sa Maleta Boys. Oh. Bakit hindi pa inilalabas? Bakit kailangan na may patikim pa? Di ba?

0: lang, kung talagang kailangan nyo nang ilabas, hindi na patikim-tikim.
1: Yan naman ang point natin. Diba? Bakit kailangan ng paunti-unti?
0: Nagmamadali tayo.
1: Kung totoong para sa bayan ba?
0: Oo.
1: Ang layon itong mga ito. Eh bakit may laban bawi ba eh?
0: Oo, di ba?
1: Hindi lang sila paunti-unti, may laban bawi rin sila.
0: At saka dapat siguro iisampan niyo na 'yan sa proper forum, di ba? Di ba?
1: For the longest time, ang kanilang hiling ay marinig sa Blue Ribbon Committee hearing. Pero naalala natin si Senator Ping Lacson noon. Ang gist siguro ng kanyang binabanggit, bakit natin bibigyan ng mikropono yung mga dubious yung personalidad? In fact, nagsimula na nga, nagsalita na nga as early as February, ang commandant ng Philippine Marine Corps at ang binabanggit, hindi nila pwedeng i-claim ang mga katagang once a Marine, always a Marine. Kaya ayaw bigyan sana ng
0: mikropono.
1: Bakit natin nga naman bibigyan ng sabi na natin bigat yung statement ng in the first place dubious sa mga personalidad. Pero ngayon na mayroon silang chance sa partner na pumarap sa tamang forum.
0: Isang side lang ang gusto nilang pagsabihan ng kanilang mga nalalaman. Para sa akin may mga nagtatanong nga, ikaw ba paborito ka ba na maimbestiga? Oo naman, di ba? Walang sino man sa atin ang ayaw na maimbestigahan kung may katotohanan ang mga issue na may kinalaman sa Maleta Boys.
1: Correct.
0: Pero sana kahit yung mga Maleta Boys sa dalawang panel, sana humarap.
1: Kasi ang,
0: diba?
1: Ang lalabas nito, partner, wala, basta, parang, wag... Mag-Facebook live na lang sila, di ba? Kung hindi sila harap doon sa isang tamang forum.
0: At saka natural lang. Halimbawa, merong inaakusahan. Natural lang na minsan ka-questionin, totoo ba yung sinasabi mo? Di ba sa isang korte, kahit naman doon sa mga naging investigasyon ng mga nakalipas na mga skandal, yung PDAF, di ba merong mga pagtatanong na parang nililigaw yung kung sino man yung testigo. Pero malalaman mo ang katotohanan kung pare-pareho pa rin ang sasabihin yan nila. At yan ang dapat nilang patunayan.
1: Ang malupit nga nito, sa simula pa lang, pare-pareho sila eh. Iisa yung apidabit eh. Saka nakakita raw ang naiisa yung apidabit. Yun naman ang binabagit ng iba. Kaya ang ever patient na Armed Forces of the Philippines, nawawala ng kaunti yung pasensya. At inulit yung kanilang pahayag na wag nyo nang pakiusap, sabi nga nung notice to media. Wag nyo nang tawaging... Marines or ex-Marines.
0: Bodyguard na lang o kaya Maleta Boys na lang, bagmen.
1: Ayaw lang umaalma rin ng kanilang hanay. Bakit daw tinatawag na 18 kargador? Saan ba galing ang 18 kargador? Sa palasyo. Kay Senator Tulpo kahapon. Balikan natin yung issue na yan. Sabi ni Antonio Carrasco, Soldiers of Fortune daw. Ay tawa. Lahat ng pinag-iisipan para sa tama ang laban, hindi raw dapat sugod ng sugod. Hindi naman daw ang wisdom, sabi nga rin ni Roy Nieba.
0: Kaya patikim-tikim lang.
1: Kaya patikim-tikim lang talaga. Ganun ba dapat?
0: Pero di ba, nagmamadalita. Ang sa akin lang, totoo naman yun na kailangan. Pero kung sigurado ka sa akusasyon mo, ikaw ay nasa totoo at nasa katotohanan lamang, lalabas at lalabas yan eh. Mm-hmm. So, kung nasa katotohanan talaga sila, yan na. Ito na yung pagkakataon, patunayan. Ang kailangan lang naman nila kumbinsihin ang ating mga kababayan na hello, kami po ang totoo, ito ang mga ebidensya.
1: Siguro dapat ang kumbinsihin din ay batas.
0: Oo,
1: kasi
0: isa
1: kung,
0: pa yan.
1: Kung magiging ano na lang tayo, appeal to the public, talagang yan ang mga moves ng mga appeal to emotions ang atake. Mag-Facebook live, magpa-press code, gumawa ng claim. Wala akong sinasabi na pinapatungkulan na na personalities, pero kung hindi harap sa tamang pora ay di ba
0: kaya lang sasabihin
1: na
0: naman din kasi
1: to
0: nito
1: na lang.
0: Ng kabinet ni Attorney Levy Baligod inihain na nila sa ombudsman itong mga reklamo nila, sana na lang daw ay maimbestigahan.
1: Sabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, bakit kasi ini-invite pa kami diyan sa Blue Ribbon? Kami na nga nag-iimbestiga eh. Di ba? binabati natin ha, mag-isang reporter ginawaran ng Lifetime Achievement Award si para sa Innovation and Advocacy in Sustainable Agriculture and Urban Gardening. Ating kasama sa hanap buhay si Sir Merlison, kolumnista ho ng Filipino star ngayon, television host. na isa ring agri-entrepreneur at urban farming advocate. Ayon kay Ambassador Doc Maria Lisa Lorenzo, President at CEO ng Dangal ng Lahing Pilipino Star Award 2026, natatangi ang kontribusyon ni Ginoong Laison sa pagpapalaganap ng makabagong agrikultura, urban gardening at sustainable farming practices sa bansa. Sinabi ni Ambassador Doc Lorenzo na ginamit ni Laison ang kanyang sipag, talento at diskarte upang maihatid sa milyong-milyong Pilipino ang kahalagahan ng agrikultura bilang susi siguridad sa pagkain, kabuhayan at pangmatagalang kaunlaran. Iginagawad kay Laison ang pagkilala, kamakalawa, o iginawad kamakalawa ang award sa Lime Resort Hotel dahil sa natatanging programa, inobasyon at walang syawang paglilingkod sa o para magkaroon ng masagana, luntian at sustainable na kinabukasan ang siyambayanang.
0: Kaya naman congratulations kay Mr. Mer Laison.
1: Babalikan natin ang ilan pang mga balita at isyu dito sa DZRH 2x2 minus Jerrybat Anthony Taberna. Kami pa rin ang inyong kasama.
0: Ako po Kisas Habson.
1: Ako naman si Edniel Parrosa. 7 minuto bago mag alas 7 ng umaga.
2: At sa bansang ayang sinasagisag ng may dangal, katarungan at kalayaan
3: na pinapakilos ang sabay ng makadiyos,
4: makakaligtasan,
5: makatao at makabansa.
6: Kaisa ang kauna-unahan, DZRH, sa paggunita ng pambansang araw ng watawat ng Pilipinas at sa 128 taong paggunita ng kabayanihan ng mga Pilipino sa digmaan ng Alapan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan mang panig ng mundo, tayo Pilipino.
7: Ito na ang mga main character ng Ngiting Wagi sa Kring Kring Panalo Malakasya Telepono Promo ng DZRH. Congratulations kay Ronald Rabino ng Mandaluyong City, Teresa Toldoya ng Pampanga, Josefina Yanto ng Laguna, Mary Grace Malihan ng Quezon, Mary Jane Elacion ng Mandaluyong, Glory Ann Valenzuela ng Cavite, Jesselyn Viduya ng Baguio City, Jesseriel Maranan ng Quirino, Aleya Ancheta ng Pangasinan, Edsel Encina ng Camarines Sur, Mary Jane Tamayo ng Pangasinan, Raylene Armenio ng Quezon, Damsel Baguio ng Bataan, at Jessepy Valdez ng Pangasinan. Nanalo na sila! Ikaw, kailan kaya? Magpunta lamang sa DZRH News FB page, fill up ang Google Sheet form at hintayin ang aming tawag sa Kring Kring Panalo Malakasya Telepono Promo ng DZRH. Dahil sa DZRH, kayo ang main character sa aming kwento.
8: Diyos me! Ang init! Katiri ka na naman ng araw, kaya laging magpapresko. Alam nyo ba na ang heat index o damang init ay nagpapahirap sa katawan na palamigin ang sarili? Maaari itong humantong sa extreme dehydration, pagkapagod, heat cramps, heat exhaustion, at ang pinakadelikado, heat stroke. Ang heat index ay kombinasyon ng temperatura at alinsangan na madalas naglalaro sa 41 degrees Celsius hanggang sa dangerous level na 54 degrees Celsius. Ang pagkabila ng matagal sa naturang temperatura ay delikado at maaaring makamatay sanhi ng heat stroke. Kaya dapat uminom palagi ng tubig. Huwag mong hintayin na mauhaw ka tsaka kainom. Dapat laging may baong tubig saan man magpunta. Iwasan ang direktang pagbilan sa araw o manatili sa lilim mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng presko, gumamit ng magaan, maluwag at light-colored na damit Huwag yung kulay itim na nakaka-absorb ng init ng araw at mas lalong tumataas ang temperatura ng katawan. At limitahan ang physical activity sa ilalim ng init ng araw. Iwasan ang mabibigat na gawain habang nakalantad sa init. Hindi biro ang heat stroke. Yun lang. Love you, Nak.
9: Isang paalala mula sa DZRH.
1: RH. 6:58. Balikan natin ang sitwasyon sa Kamindanawan. Kasunod ho ng magnitude 7.8 na lindol dyan ho sa may coastal area ng Sarangani Province. Ayon ho sa DOSTP books, eh, halos 1,000 aftershocks na naitatala. RH5, Val Gonzalez, Val.
10: RH!
11: Isang kakaiba at nakakabilib na Tuesday morning sa ating lahat. Napakadambuhalang soccer ball maaaring magbigay ng Guinness World Record title sa Boston. Inanunsyo kamakailan lang ng Massachusetts Sport Authority sa Boston na ipagdiriwang nila ang FIFA World Cup sa pamamagitan ng pag-construct ng pinakamalaking soccer ball sa buong mundo. Layunin umano nitong pagsamahin ng mga residente at soccer fans habang papalapit ang isa sa pinakamalaking sporting events sa buong mundo. Ayon sa Mass Sport, ang dambuhalang soccer ball ay mayroong sukat na diameter na 45 feet. Ito ay sapat para makakuha ng Guinness World Record title bilang largest soccer ball at talunin ang dating record holder mula Qatar Doha Bank na may diameter na 39 feet at 11.8 inches noong 2013. Nakatakdang ilagay ang dambuhalang bola sa Pierce Park sa East Boston mula June 12 hanggang June 18 kung saan ay magkakaroon pa ng special community day event sa naturang lugar sa June 13. Inaasahan pa nilang makikita ito maging ng mga pasaherong sasakay o lalapag sa Boston Logan Airport dahil sa sobrang laki nito. At yan ang ating kakaiba at nakakabilib na kwento ngayong Tuesday para sa radyo natin nationwide. Ito po si DJ Claire MX3. Dito ako, Believe. Magandang morning!
12: Radyo natin nationwide!
13: Hi! Ito po si Ate Cheska ng radyo natin nationwide. MX3, dito ako, Believe.
12: Bringing us together. Keeping you in touch, Radyo Natin
14: Nationwide! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin ngipin ay Max alaga.
14: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ACS!
17: Wow! Amoy yayamanin!
18: Pati buhok mo may pabango?
17: Hindi, sis! Sanlay G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
19: Simply G, simpleng ganda.
20: Gigan sa number one.

Mga kwento ng tagumpay, pagsubok, pagkadapa, at muling pagbangon sa kanyang panahon. In His Time, Monday to Friday, alauna hanggang alauna imedya ng hapon, sa kanyang panahon. Radio drama sa Radyo Natin, hatid ng MX3.

0: nationwide.
1: Reaching more Filipinos than any other network. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP.
0: News Talk Radio on the morning show, Radyo Natin Nationwide.
2: Di ka na mahuhuli sa balita.
3: Di ka na maiiwan kung ano ang mga pinakabagong pangyayari.
2: Saan magbahagi ng Pilipinas nangyayari ang mga balita. Lahat kuha, lahat hagib. Mga balita, komentaryo, iisang programang dapat tutukan at pakinggan. Radyo Natin Nationwide. Kasama ang pinagkakatiwalaan, Angelo Palmones. Radyo Natin Nationwide.
4: Martes na tayo ngayon, June 9, 2026. Sa ulo ng ating mga balita, death toll sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, sumipa na ng mahigit 30. Pangulong BBM, agad na pinakilos ang mga ahensya ng pamahalaan.
5: Senator Jerwin Gatchalian, opisyal na nga nakalista sa website ng Senado bilang Senate President pro tempore.
4: Contractor namang si Curly Discaya, inilipat na ng Bulacan Jail, nagbantang papangalanan ang iba pang sangkot sa anomalya.
5: Nasa 150 daw ang papangalanan niya, partner.
4: Madami-dami ito, partner.
5: Memorize kaya niya yun, partner. O may listahan na siya, partner.
4: Basta ang balita ko, nginigtumbong na ang karamihan ng congressman.
5: Testimonya naman ng 18 maleta boys, pasilip pa lang daw. May mga pasabog pang revelasyon kaugnay ng flood control mess ayon kay Baligod.
4: Halos 100,000 na trabaho alok ng Department of Labor sa 128th Independence Day sa July 12.
5: Panibagong big-time oil price hike, hindi ho rollback, hike. Umarangkada na ho ngayong araw ng Martes.
4: Babae patay sa pamamaril matapos bumisita sa nakakulong na live-in partner sa Negros Occidental.
2: Radyo Natin Nationwide.
4: Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita.
5: Jessica San Diego, Bobadilla.
4: At Angelo Palmones. Sa Retalye, 32 katao na ang namatay matapos na yanigin ang magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao. Ayon kay Rene Ponsalan Pinuno ng Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 17 ang binawian ng buhay sa lalawigan dahil sa landslides. 13 sa kanila ay mula sa bayan ng Glan, habang ang 4 naman ay mula sa bayan ng Malapatan. Sa tala naman ng Office of Civil Defense, 10 o 10 ang nasawi sa Sarangani, habang 3 sa Davao Occidental, 2 ay mula sa Tupi, South Cotabato. Genman, nilinaw ng ahensya na isinasa ilalim pa sa validation ang naitalang nasawi dahil sa lindol. Habang umabot naman sa 134 ang bilang naman nasugatan at meron namang 12 pang nawawala. Ayon naman sa OCD spokesperson na si Juni Castillo, paunang ulat pa lamang ang bilang na ito at maaaring madagdagan o mabawasan habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Sa ngayon, partner, walang kuryente dyan po sa Dadyangas. Kausap natin kanina si Brother Manny De Leon, ang presidente ng Notre Dame of Dadyangas University, kung saan gumuho yung isang building nila. Ang pasok kasi next week pa. Next Monday,
5: okay.
4: Pa. Kaya ngayon, ang kanilang priority ay magkaroon ng assessment, structural assessment, at mapanumbalik ang supply ng kuryente. Wala silang kuryente.
5: Yun lang,
4: diyan sa Dadyangas.
5: So matala, kinumpirma naman ni Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo, hindi lamang daw mga paaralan o eskwelahan, kundi pati mga gasolinahan, mga health facilities, mga ospital at mga tulay ang lubhang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa panayam ho ng DZRH na napapakinggan din sa radyo natin, sinabi ni Castillo, naapektuhan na rin ang supply ng gasolina sa Davao Region, ngunit may ilang health care facilities na muling nagagamit naman matapos isailalim sa structural assessment.
6: Yung ating po mga search and rescue teams, no, ay nandoroon para po maisiguro nga po ano na kung may mga kailangan sagipin, no, ng mga kababayan natin, at lalo na rin po kasama diyan yung structural integrity assessment, no, doon sa mga gusali at saka mga kabahayan. So wala po ito, no, kahit po gabi, no, may mga mekanismo at mga equipment na gagamitin naman po na pwede sa gabi.
5: Dagdag pa niya, naka-preposition na raw ang food at non-food items mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga naging apektadong mga residente. Sa ngayon, wala pa raw tiyak na petsa kung kailan maibabalik ang klase at tinatayang nasa 3.2 million na mga estudyante mula sa mahigit 6,000 paaralan sa Mindanao na naapektuhan o ang naapektuhan ng nasabing pagyanig.
6: Sa ngayon po, wala pa muna, suspended pa yung mga klase po dun sa mga lugar, so specifically itong region na 11 at saka sa region 12. Hindi pa po napag-usapan. Unang-una po, ang una kasing dapat na, or rather, ang unang ginagawa ngayon ay yung structural integrity assessment dito sa mga eskwelahan na ito. At kapag ka nagawa na po yon, ay dun pa lang po masasabi na kung alin pong mga eskwelahan ang pwede nang gamitin kapag ka nagbalik eskwela.
4: Libo-libong mag-aaral naman ang nakaligtas mula sa paminsala o pamiminsala ng malakas na lindol na tumama sa Mindanao dahil karamihan sa mga ito nasa open area. Wala sila sa loob ng silid-aralan ang mangyari ang pagyanig. Nasa kalagitnaan ng flag raising ceremony para sa unang araw ng pasukan ng mga estudyante nang gumuho ang ilan sa mga school building. Katunayan partner, yung iba ay nag-susumba dance pa.
5: Parang morning exercise.
4: Morning exercise. At mabuti nga partner, at may ganong delay sa pagpasok nila. Dahil kung hindi, yung iba kasi mga four-story building partner.
5: Nakaakyat na yung mga estudyante.
4: So wala pa.
5: So yung oras na 7:37, kahapon kapanayam kasi natin, yung ilan sa mga reporters natin. So sa oras na 7:37, yun nga, flag ceremony pa lang daw yun, partner.
4: Hindi, napahaba. Usually, nasa mga 10 to 15 minutes lang ang flag ceremony.
5: At saka kasi first day
4: yun, of maraming mga talumpati-talumpati. Kaya nga, partner, kanina sabi ko nga kay Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition, iparating sa ating mga teacher yung ating pagsaludo at panghanga sa kanila dahil sa mahusay yung kanilang pag-handle ng ating mga kabataan.
5: Para
4: wag magpanik. Sa ulat nga ng PBOK, sa 7:37 ng umaga, nang yumanig kahapon ang magnitude 7.8 na lindol, unang naitala sa magnitude 7. Kaugnay nito, bagamat kabubukas pa lamang ng klase, agad na sinuspindi ang pasok sa mga apektadong paaralan para matiyak ang kaligtasan ng mga guro at mga mag-aaral.
5: Sinuspindi nga muna ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng pagtama ng malakas na lindol kahapon. Batay sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang suspension mananatili until further notice. Kasabay nito, inatasan ni PBBM ang lahat ng ahensya ng pamahalaan kumilos upang rumisponde sa mga apektadong lugar. Agad niyang ibinatupad ang vote of government approach o whole of government approach kung saan nangunguna ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk and Reduction Management Council sa koordinasyon ng disaster response. Tiniyak din ng Pangulo, gagamitin ng national government ang lahat ng kinakailangang resources. Hindi pababayaan ang Mindanao. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, sapat ang pondo ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad.
4: Kansilado muna ang lahat ng flights ng Philippine Airlines at Cebu Pacific papunta at galing General Santos City hanggang Webes po yan, June 11. Bagamat okay naman daw po ang runway ng Jensen, ang problema yung control tower.
5: At saka sira-sira yata yung facilities ng airport partner.
4: At saka yung control tower partner, yun ang isa sa mga problema. So ang pwede lamang lumapag doon yung mga emergency
5: flights
4: at saka yung mga maghahatid ng mga relief goods. Kasunod nito ng malakas na pagyanig na tumama at puminsala sa General Santos International Airport. Ang mga apektadong pasahero ay maaaring mag-reroute ang kanilang flight via Davao o di kaya mag-rebook na lamang humiling ng full refund, ipa-convert ang kanilang tickets bilang travel credits. Naglabas naman ng notice to airmen ang Civil Aviation Authority of the Philippines na mananatiling epektibo ang naturang pagsasara hanggang June 11, alas 6 ng hapon. Paglilino ng kaaptanging ang mga government, military at humanitarian flights lamang ang pinapayagan sa ngayong lumapag at mag-takeoff sa Jensen Airport.
5: Samantala, halos umabot naman ng 1,000 o 1,000 na italang aftershock matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Gayunpaman o sa panayam ng DZRH na napapakinggan din po sa radyo natin, ayon kay Dr. Teresito Bacolcol, Director ng FIBOS, mula sa nabanggit na bilang, 18 dito ang naramdaman, kabilang ang pinakamalakas na nagdulot din ng magnitude na 6.7 sa Balut Island. Binanggit naman ni Director Toto na ang paggalaw ng Cotabato Trench na naging dahilan ng malakas na pagyanig. Pinawi naman ito ang pangamba na posibleng mag-trigger pa ito ng paggalaw pa ng iba pang trench sa bansa.
7: Other trench, hindi po kasi malalayo po yung Philippine trench sa eastern side and yung Sulu trench naman yung on the western side. Hindi po ito mag-trigger ng movement ibang trenches.
4: Ayon sa PBOX, aktibo ang Cotabato Trench na lumikha ng serye ng pagyanig kabilang ang naitalang seismic swarms sa Sultan Kudarat mula Enero hanggang nitong nakalipas na buwan. Pero ulitin ho natin, partner, ang pagtitiyak ko ni Dr. Toto Bacolcol, yung pinangangambahan ng ating mga kababayan dyan po sa Mindanao, lalong-lalo na sa may area po ng North Cotabato at ilang bahagi ng South Cotabato at Davao Oriental. Na nangyari noong 2019. Kasi kung natatandaan mo, partner, tatlo yung magkakasunod, span of weeks lamang, nagkaroon ng malalakas na lindol.
5: Oy, sunod-sunod yan, partner.
4: Intensity 7 yung halos magkakapareho. Yeah, intensity 7 ang lakas ng mga pagyanig. Sunod-sunod yon in span of weeks. Kaya ninervyos yung ating mga kababayan na baka kahalin tulad ng natural scenario, hindi ho mangyayari. Dahil ang gumalaw ay Cotabato Trench.
5: Okay.
4: Ang tsaka ito po ay nasa dagat. Yung gumalaw noong 2019 ay inland.
5: Ah, okay. Ibang so, fault. Magkaiba.
4: Oo, magkaiba. Iba yung fault na gumalaw at that time. Ha? So, wag ho kayong mabahala. Pumasok na kayo sa loob ng bahay. Yung iba kasi, partner,
5: ayaw pa bumalik sa bahay.
4: Oo, sa nervyo, sa trauma. Ano, sa, kaya ang pagtitiyak ni Dr. Toto Bacolcol, hindi ho mangyayari yon kung ang pinag-uusapan ay kung naapektuhan ba yung ibang fault system.
5: Basta importante, lagi rin tayong alerto, yes. Diba? At nag-iingat.
4: Silipin muna natin ang radyo natin, Libak. Kasama na natin si Jojo Gait. Jo, kumusta kayo dyan?
8: Good morning po, Sir Angel at Ate Cheska. At maayos naman po sa ngayon. At update lang po ito, Sir Angel at Ate Cheska. Kagabi po, nagkaroon ng kunting pagyanig, no? Pero hindi naman ganong malakas. At kahapon rin po, nakapanayam natin mismo yung area, no? Yung area ng ating barangay Tibuan. Yun po yung nasa coastal talaga, no? Punting open sea talaga yan siya. So, nakausap natin yung barangay captain, nandun tayo mismo kahapon, nakipag-update tayo. Nailikas na po yung mga residente doon, no, mismo. At nasa evacuation site na rin dito sa sentro. At maayos naman din po sila kagabi. At may update din tayo na okay naman sila, inaasikaso naman.
4: At, hindi pa sila pinabalik, Jo? Wala pa sila nagbalik?
8: Or baka maybe today o ano ba, depende po sa situation. Dahil may public advisory din po galing sa ating Governor Dato Pax Ali na inilabas as June 8 na yung klase po ay suspende at until June 14, no? So, depende siguro yan sa magiging situation mamaya kung anong kuwan ng barangay at mapabalik sila. Pero so far, wala namang anumang naisabi ang barangay captain, kung hindi yun lamang, habang kasagsagan ng paglindol, pag-press niya ng yung alarm system ng tsunami warning, biglang nagka-blackout, so natigil.
4: Okay. Pero ngayon, Jo, ngayon okay na, balik ng kuryente nyo, ha?
8: Ay, opo.
4: Normal
8: after
4: na.
8: Nangyari, siguro mga ilang oras lang din at naibalik na din yung kuryente.
4: Pero lifted na rin kasi yung tsunami alert, sabi ni Dr. Toto Bacolcol. So wala nang po pwedeng
8: ipwede. Maring mapabalik na po talaga sila. Dahil yung advisory din po na pinadala ng ating butihing gobernador Dato Pax Ali sa mga establishmento na kuan, pinapabalik na rin po yung magtatrabaho ngayon.
4: Sige.
8: Yung sa estudyante na lang po, no?
4: Okay.
8: Dahil until June 14 po.
4: Dagan salamat, Jo. Thank you.
8: Opo, at yan po ang ating update mula po dito sa 105.1 FM, Radyo Natin Libak. Jojo Gay po ang inyong tagapaghatid balita para sa ating Radyo Natin Nationwide.
4: Daghang salamat si Jojo Gay mula sa Radyo Natin Libak, Sultan Kudarat.
2: Radyo Natin Nationwide!
4: Nationwide! Konti lang yung coastal area ng Libak. Ano yan, karamihan sa kanila. Inland sila, inland. Although, siyempre, maapektuhan pa rin sila, ha?
5: Alerto pa din.
4: Oras sa buong kapuluan, alas 7:20.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
0: Radio Natin Nationwide.
9: Simply G, simpleng ganda.
10: MX3, dito ako, believe.
0: Radio Natin Nationwide.
11: Wala nang paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion. Dapat po sa inyo. Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, dapat po sa inyo.
0: Radio Natin Nationwide.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguruhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
12: Max Alaga, Max Protectado, with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS! Wow! Amoy yayamanin!
14: Pati buhok mo may pabango?
9: Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
15: Simply G, simpleng ganda.
16: Sorry.

0: Maamoy na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Wow, amoy yayamanin.
4: Pati buhok mo may pabango?
3: Hindi, sis.
4: Sunday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta perfume keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: At kung nagustuhan nyo ang napakinggan yung kanta, mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog ng malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus mo ng daliri, alam mong walang bahid. Kasi yung tunog... yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, o plastic, linis fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
3: Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
4: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino, hindi korap.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Wow, 50 pesos na payong. Wow! Baliko agad. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na. Di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
8: Problemado ka ata, anak. Tay, sobra na ang mga pesteng insekto sa aking palayan.
9: Madali lang yan. Gumamit ka ng Magnum 5 EC, patay ang berding musong kabayo, pati ang itim na atangya, o rice bug at world mago.
8: Mabisang pamuksa palayan sa mga insekto ito?
9: Oo, anak. Sa Magnum 5 EC Power Insecticide, knockdown ang mga ito.
10: Ang Magnum 5 EC Power Insecticide. Pasintado sa mga pesteng insektong nakikita sa palayan. Ang Magnum 5 EC Power Insecticide ay mula sa Aldis Agri Chemicals. On the go for a brighter future.
7: Jolina Magdangal po for champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean. Tapat po sa inyo.
11: Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
14: Ikaw ba'y nagtitiis dahil sa almoranas? Huwag nang magtiis. Umaksyon agad. Mag-Hemaway na. Ang lunas sa sintomas ng almoranas. Ang Hemaway ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Thiosmin plus Hesperidin is the generic name of Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Radyo natin nationwide! Nationwide!
16: 7:30 sa buong Pilipinas, balik tayo sa Radyo natin nationwide. Magandang balita lamang ito, partner, paalala at good news mula sa Land Bank. Mas marami na hong mga farmers, fisher folks at local entrepreneurs sa North Cotabato. Sa inyo ito, partner, North Cotabato. Ang mas malaki ng access sa affordable financing and digital banking solutions, bahagi ho yan ng expanded initiatives ng Land Bank sa nasabing probinsya. Yung AgriSenso Plus Lending Program at yung Uswag MSME Fair, ginanap po yan noong June 4, 2026 sa University of Southern Mindanao. Nasa 1,400 ang naging participants niyan. Included ho dyan ang 1,200 mga farmers and mga fisher folks natin, 600 na biyayaan o naging USM Agri graduates, 200 ang micro, small and medium enterprise owners o yung mga may maliliit na negosyo. Ang efforts ng Land land bank na ito ay tuloy-tuloy para i-push nga partner o isulong yung economic opportunity sa Mindanao para sa food processing o food producing and commercial provinces. Close collaboration ito with local and national stakeholders at pinangunahan din ni Cotabato Governor Emilio Lala Taliño Mendoza and Vice Governor Rochelle Marie Ella Taliño Taray at USM President Ronald Pimentel. Ang mga iba pang partners dyan, ang Department of Agriculture, ang DAR o Department of Agrarian Reform, Department of Trade and Industry o DTI, Department of Science and Technology, Philippine Crop Insurance Corporation at National Food Authority, ganun din ang Bangko Sentral ng Pilipinas.
17: Kasambung muna natin si Wawa Belen mula sa 91.9 Radyo Natin Pagadian. Buenos dias, Sambuanga. Maganda umaga, Wawa.
18: Magandang umaga, mga matapos mahigit 8 oras sa kahapon ng paglikas ay pinabalik na ng pamahalaang lokal ang libu-libong mga pamilya na inilikas kahapon ng umaga nang ipatupad ang preemptive evacuation dulot ng nangyaring lindol sa Gel Santos at ilang bahagi ng Sarangani. Nasa 14 na barangay sa coastal area sa syudad ang pinatawan ng sapilitang paglikas sabay ang suspension ng klase sa lahat ng antas ng mga eskwelahan. Iniulat naman ni OIC Mayor City Councilor Lance Co sa isinagawang press briefing kahapon na matapos ang nangyaring pagyanig ay wala namang naitalang namatay o sugatan, ngunit may ilang mga kabahayan sa baybayin ang nasira. Hiningi naman ng pamalang lokal ang patuloy na pagdarasal dahil naging trauma na dito sa Pagadian City ang nangyaring tsunami disaster noong 1976 na kumitil sa libu-libong katao. Ang nangyari kahapon ng umaga ay siya ring namataan noon kaya't di na mawala ang naging pangamba at takot ng mga residente na baka maulit ang nangyari 50 taon na ang nakalipas nito din buwan ng Hunyo. At yan ang mga balita.
17: Why? Yes, balik ng kuryente?
18: Yes po, naibalik na po lahat. Wala naman po kahapong, doon lang sa 14 na barangay na naapektuhan ang naapektuhan din ng kuryente. Ay balik naman na ilang minuto.
17: Okay, balik na rin ang klase.
18: Yes po, oo.
17: Okay, at least yun ang magandang development. Oo. Sige, dagan salamat, Y. Thank you.
18: Mula dito sa 91.9 Radyo Natin FM Pagadian, ito si Wawa'y Belen, nagbabalita.
17: Dagan salamat si Wawa'y Belen mula sa 91.9 Pagadian, Radyo Natin Pagadian. Ilang school buildings naman sa Albay hindi rin nagamit.
16: Dahil
17: sa unang araw ng pasukan matapos mapinsala ng magnitude 5.4 na lindol, tumama naman noong June 5, Biyernes. Detalye na balita mula sa 107.7 Radyo Natin Tumaco City mula kay Arlene Morales Manyaul. Miss A.
19: Ilang solid aralana dito sa unang distrito ng Albay ang hindi nagamit sa unang pasukan ng klase matapos makasabay ang mga ito sa napinsala sa nangyaring 5.4 magnitude na lindol noong Biyernes. Ito ay resulta ng patuloy pa rin ginagawang assessment ng mga lokal na pamahalaan sa lahat ng istruktura. Dito lamang sa Tabaco City kasama sa mga napinsala at hindi pinagamit ay ang Bantayan Multipurpose Hall, Buhian Evacuation Center, San Antonio National High School, habang sa Isla San Miguel nakapag-record ng malaking pinsala ang tatlong kwarto sa Maligtay Elementary School, Angas Elementary School at Hacienda Covered Court. May damage din ang building ng Civil Security Unit at CSU at ilang opisina ng Legislative Building dito sa Tabaco City Hall. Sa partial assessment, umabot sa 21 million pesos ang halaga ng pinsala at inaasahan na tataas pa ang bilang. Samantala, dahil naman sa mga naramdamang ganitong sakuna, ang pamahalaan ay mas lalo pang paigtingin ang mga earthquake drill at ilan pang paghahanda sa lahat ng klase ng emerhensya para mamantini ang zero casualty sa mga ganitong pagkakataon na. Yan muna ang latest mula dito sa 107.7 Radyo Natin Tabaco City. Ako po si Ms. Arlene Morales Manyaula. Nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
16: Maraming salamat, Ms. A. Samantala, ang Provincial LGU na Kalinga na kilahok naman sa executive session ng mga gobernador. Yan ay para talakayin ang climate change at disaster resilience. Mula 103.7 Radyo Natin Tabu, kasama natin si Hilda Cortel Chico. Hilda!
20: Naimbag nga bigat na kilahok nga si Governor James S. Duba kasama ang kapwa mga gobernador ng iba't ibang lalawigan kasama sina PPDC Flor Deliza Moldero at mga pangunahing stakeholder dito sa probinsya para sa bridging leadership on climate Climate and Disaster Resilience Executive Session for Governors. Isang plataforma ito para sa pagtatuto at pagtutulungan na nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan sa klima at kahandaan sa sakuna sa mga lalawigan. Ipinapakita ng sesyon ang mga resulta ng climate change and disaster risk assessments at tinatalakay ang mga pangunahing aksyon sa climate change adaptation upang magabayan ang planong batay sa ebidensya at napapanatiling kaunlaran. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, muling pinagtitibay ng mga kalahok na gobernador ang kanilang pangako sa pagbuo ng mas ligtas, mas matatag at climate adapted na mga communities. Isinagawa ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng National Resilience Council, Alinea International at iba't ibang kasosyo mula sa pampubliko at pribadong sektor na dedikado sa pagpapalaganap ng kakayahan at pagpapanatili. Ang kaganapang ito ay bilang preparasyon sa kanilang dinaluhang pagtitipon sa Canada kung saan sila ay nandoon sa loob ng isang linggong pagsasanay. At siya ng ulat mula rito sa 103.7 Radyo Natin Tabuk. Ito si Hilda Cortel Chico para sa Radyo Natin Nationwide.
17: Salamat Hilda, Jose Aguina. Dako muna tayo ng Takurong. Nasa linya na natin si Marvin Alicante mula sa 94.5 Radyo Natin Takurong City. May buntag, Marvin.
1: Mayong buntag, Sir Ang Angel. So kahapon po ay nakaranas po tayo dito ng isang 7.8 magnitude. Di po ang epicenter ay sa General Santos City. So kung makikita po natin sa mga videos social media, marami pong mga buildings ang naapektuhan, gumuho at mga nasawi sa nasabing paglindol. So dito po sa probinsya ng Sultan Kudarat, Sir Angel, wala naman pong naitalang mga casualties or meron pong naapektuhan ng ating lindol kahapon. But of course, meron po tayong mga detalye mula po sa Jensen, Sir Angel, na nakuha po natin kanina. So sa Jensen po, Sir Angel, meron na pong naitalang siyam na namatay sa nasabing lindol kahapon, Sir Angel. So isa po dyan sa isang resort sa Jensen at dalawa sa isang mall at dalawa din po sa isang hotel at isa sa mga barangay sa Silway, Dadyanguez West, isa sa Savemore, Kalumpang, isa sa San Jose, Jensen, at isa sa Labangal. At meron din po tayong mga injured, Sir Angel, na sa pangkalahatan sa Jensen ay total po ng ating injured sa Jensen is 134 na mga injured na mga tao. At walo din po dito, Sir Angel, ay yung nawawala at hindi pa po nahanap. Ito po ay ang dalawa po ay doon po sa isang resort sa Water Guan at isa din po sa isang hotel sa Filomena, Kalumpang at lima po sa Insular Life Building dyan po sa Pioneer, dyan po mismo sa sentro ng General Santos City. So ngayon po patuloy pa rin po ang paghahanap ng General Santos City Disaster Risk Reduction Management at sa pinagtulong din po ng mga LGU sa probinsya ng South Cotabato at Sultan Kudarat na pumunta pa ng Jensen upang tumulong sa paghahanap at of course sa mga naapektuhan po ng lindol sa Angel. At meron din pong naapektuhan sa Angel na mga daan na kung saan talaga ay naapektuhan din po especially sa ating mga bumabiyahe. So meron pong mga daan sa may Tantangan, South Cotabato na nabitak talaga sa Angel, parang umangat talaga yung kalsada at hindi po madali talaga na madaanan ng mga sasakyan. At meron din po sa Angel doon po sa Tivoli going to Jensen na kung saan talaga yung daan ay nag-landslide. So total po na hindi po talaga siya madadaanan kasi nag-landslide po talaga yung bukid doon, Sir Angel.
17: Marvin,
1: so,
17: pero balik ng kuryente dyan sa inyo sa Takurong.
1: Dito po sa Takurong, Sultan Kudarat, Sir Angel, so hindi po naapektuhan ang aming kuryente dito.
17: Okay. Pati klase, balik na rin ha.
1: Ang klase po dito sa Sultan Kudarat sa Angel ay nagpalabas po ng executive order ang aming provincial governor na si Dato Pax Ani Mangudadato kung saan ang pasok simula kahapon hanggang June 14.
17: Hanggang June 14 na talaga.
1: Possibly makakabalik ang klase, Sir Angel, June 15. So yun po ang pinalabas na CEO ng provincial governor upang matiyak talaga ang kaligtasan ng mga bata. Alam mo natin po, kahapon grabe talaga yung trauma na naihatid sa atin kahapon ng lindol na iyon, Sir Angel.
17: O nga, kasi malakas din yung ano eh. May mga aftershock kayo nararamdaman dyan?
1: Yes, Sir Angel. So, speaking of that, Sir Angel, kagabi po, nakaramdan din po kami ng aftershock na meron pong 5.2 magnitude, Angel.
17: Wow, lakas, ha?
1: Alas 7 po ng gabi kagabi, Sir Angel.
17: Ayan. Okay, sige, ingat, ha? Pero at least magandang, maganda tindi naman na apektuhan din ang ating mga pasilidad dyan sa radyo natin, Takurong, Marvin, ha? Oo, sige.
1: Yes, Sir Angel. Nakapag-duty pa ako kahapon, eh. Nakapagbigay pa tayo ng information kahapon.
16: Habang lumilinog lang ganyan, partner, nagre-report siya.
17: Sige. Marvin, ingat, ha? Maraming salamat. Thank you.
1: Maraming salamat din po, Sir Angel. Ito po si Marvin Alicante from Radyo Natin 94.5 FM Takurong City, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
17: Halong da, Marvin, ha? Maraming salamat.
16: Ingat kayo dyan.
17: Ingat po kayo, ha? Yeah, partner, kasi nga hindi mo maiwasang magkaroon pa rin ng trauma yung mga kababayan natin dahil fresh pa sa kanila, partner.
16: Uh-oh.
17: Yung pinsalang iniwan nung 2019 earthquake.
16: Ito, part.

0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
1: Radyo Natin
2: Nationwide!
3: Simply G, simpleng ganda.
4: Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion, dapat po sa inyo.
1: Radyo Natin Nationwide!
4: Wala ng paghimik, totoo lang ang intensyon. Puro gaya ng champion, dapat po sa inyo.
1: Radyo Natin Nationwide!
5: Mga kwento ng pag-asa, aral at inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Gladly yours. Handog ng radyo natin Nationwide. Gladly yours. Kasama si Miss Gladie Mabini. Tuwing Sabado, alas 2 ng hapon. It's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours.
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sinisigurado ng max alaga at proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat max alaga, max protection din from Unique Toothpaste with Max Protect Formula. Max mag-protect because it helps stop cavities even before they start. At max pamag-alaga ng breath kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para max alaga, max protektado ang ngipin ng pamilya, Unique Maximum Fluoride Protection.
7: Makikiraan.
8: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
9: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.

0: Ops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Yung second-hand phone, mura, pero madali malobat. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
2: Wow! Amoy yayamanin!
3: Pati buhok mo may pabango?
4: Hindi, sis! Sanday G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
5: Simply G, simpleng ganda.
6: This is easy hugasin sa Champion Dishwashing.
0: Whoops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo.
1: Jolina Magdangal po for Champion. Ang hilig natin sa mura, pero totoo bang tipid ito? Mura ng motor ah, pero laging nasa talyer. Hindi tipid. Ganyan ba ang gamit mong detergent? Mura, pero nagdadagdag ka ng bleach. Sa new and improved Champion Quick and Easy Clean, totoong tipid. Sapat na, di kailangan i-bleach dahil ang Champion laging nag-i-improve. Champion Quick and Easy Clean, tapat po sa inyo.
7: Healthy Minute, Fact or Fake, brought to you by MX3.
8: Yung iba daw wala daw sa lahi nila ang diabetes pero nagkaroon sila ng diabetes. Yung iba naman may lahi sila pero hindi sila naging diabetiko. May factor ba yung genetics or namamana ba kasi ang diabetes o hindi?
9: That's a fact but not 100% true. Ang genes natin, lalo na kung parehong magulang natin ay may diabetes, syempre ang ipapamana sa atin yung genes nila na mahina ang kanilang mga lapay. Pero sa mga pag-aaral ngayon, ha, nakita nila maliit na porsyento na lamang ang genetic reasons for having diabetes. Yung lifestyle is a very big percentage. So yung kawalan ng ehersisyo o pagiging stagnant natin, yung pagpili natin ng mga pagkain na puro carbohydrates na lamang, at ang stress plays a very big role. So, para malakas ang ating lapay at iba pang organ, samahan nila ng MX3. Kasi yung MX3 sa pag-aaral nila ay may antioxidant property. Ito pala ay nakatutulong to stabilize our blood sugar. So, ipinapayo ko na together with their medication, isabay ang MX3 araw-araw.

0: Natin Nationwide. Nationwide.
1: 52 makalipas ang alas 7 sa Pilipinas. Yun daw Madison Square Garden sa New York, naka-lockdown.
2: Bakit?
1: Yan ang alamin natin mula kay Jojon Acol, live mula po sa Washington. Jojon, anong nangyayari?
2: Anong meron?
3: Matutuwa kayo. Hindi ito ano, para maiba naman tayo ng konti. Dahil nagay po ngayon ng New York Police Department at U.S. Secret Service sa mahigpit na lockdown ang Madison Square Garden o MSG para sa Game 3 ng NBA Finals 2026 ng New York Knicks versus San Antonio Spurs dahil po sa inaasahang pagdalo ni U.S. President Donald Trump. Nagsimula ang pagsara ng mga kalsada sa paligid ng Madison Square Garden kaninang alas 4 ng hapon Eastern Time at tanging mga may ticket sa laro, train ticket o kaukulang credentials lamang ang papayagang pumasok sa tinatawag na frozen zone. Bawal din ang mga backpack at mga malalaking bag. Pinayuhan ang mga manonood na dumating 2 oras bago ang 8:30 ng gabi ng laro. At dyan sa atin sa Pilipinas ay 8:30 ng umaga. Samantala, ngayon pong araw po ito, samantala kinansela muna ang sikat na fan watch party sa labas ng MSG para sa Game 3 dahil sa issue po ng seguridad. Bagamat inilipat po ito sa viewing party sa Bryant Park na inorganisa ng New York Mayor Zoran Mandani at babalik ang MSG watch party para sa Game 4 sa Wednesday. Nagbigay ng matinding babala si NYPD Commissioner Jessica Tech na magpapatupad sila ng zero tolerance laban sa karasan at sa mga manggugulo ng mga fans. Panatanda nung Game 2 watch party nung Biyernes sa Kuya Endel at Chesca, nawi sa gulo ang selebrasyon ng Knicks fans na nagresulta sa 26 na pagka-aresto ng mga fans dahil sa pananapak sa mga pulis, umakyat sa mga poste at may mga nahulian ng mga baril ang ilang mga fans. Ito ang unang NBA Finals ng Knicks sa loob po ng 27 taon. Sa ngayon lamang ang Knicks sa serye ay lamang po sila kontra Spurs sa 2-0 at umaasang masusungkit ang kanilang unang kampeonato mula pa noong 1973. Ang NBA Finals 2026 ay masayang sinusubaybayan po ng mga Pinoy dahil sa kunaunang pagkakataon kaya Angel at Cheska mga kababayan. Siguradong may mag-uuwi ng kampeonato na may pusong Pinoy. Dalawang sikat na Filipino-American players kasi ang maghaharap sa finals. Ito po ay si Jordan Clarkson ng New York Knicks, ang paboritong veteranong guard at dating 2021 NBA Sixth Man of the Year. Pamilyar ang mga Pinoy dito dahil si Clarkson po ay naglaro po sa Gilas, Pilipinas. Kabilang siya sa 2023 FIBA World Cup at ito ang kanyang ikalawang sabak sa NBA Finals. Ito naman po si Dylan Harper ay sa San Antonio Spurs, ang 20 taong gulang na rising star na tinatawag at second overall pick noong 2025 NBA Draft. Siya ay nakababatang kapatid ni Ron Harper Jr. at kumuha rin ng kanyang dugong Pinoy sa kanyang ina. Kahit rookie lamang Kuya Angel at Cheska, ito pong si Harper, napakalaki na ang nambag ni Harper sa rotation ng Spurs upang tulungan ang kupunan na makabalik sa finals matapos ang mahabang panahon.
1: Game hanggang ano to? Game 7 ba to? Game of 5? Best of 5?
3: Game of 5. Pero kung magtatabla sila ng 2-2 all, malamang na magkaroon ng Game 7 pa.
1: Ah, okay. So Game 3 ngayon, ano ha?
2: Kaya pala mainit ang
1: ano. Tsaka mas mainit to ng mga Pinoy kasi
2: Pinoy sa Pinoy. Ako kahit sinong manalo dyan, okay ako kasi may Pinoy eh.
1: Pero ang laki ng improvement ni ano ha, Clarkson ha? Ang galing partner.
3: Magaling.
2: Aral na aral sa iyo partner ha?
1: Mukhang balak bumalik din kung sakasakali. Baka pwedeng bumalik sa Gilas, Pilipinas, di ba? Hindi, kami ni Jojon, ang team namin, Hilas, Pilipinas.
2: Parang Himas eh. Himas, Pilipinas.
1: Hilas ba? Hilas.
3: Na-research ko, Kuya Angel, may kamag-anak pala to si Jordan Clarkson eh.
1: Bakit?
2: Kamag-anak niya?
3: Kamag-anak. Kunwari lang.
1: Hindi, pero...
2: Nakiki kamag-anak.
1: Hindi, actually, cousin ko siya.
2: Cousin?
1: Cousin ni Tim.
2: Pwede.
1: Kasing kulay pala. Ayan, kasing Latino ito eh. Mestizo eh. Pero magkasin din sila ni Jojon.
2: Kasin
1: tangkad.
2: Pagka hindi masyado.
1: Pagka nakatungtong sa bangko.
2: Ayun.
3: Dalawang bangko.
1: Pero wag ka. Pagka nag-drive na si Jojon, ano ha? Maniwala ka. Diyos, malupit ito. Tsaka hanggang... wala, talo si Edward nito.
2: Bakit?
1: Si Edward natin dito. Walang binatbat yan pagdating sa shooting.
2: Ah, sa bagay.
3: Okay, si Edward, magaling yan.
1: Pumupukol ito half court. Si Joy Jun. Pumupukol half court. Hindi nga lang tumatama sa board.
3: Ayun, patay tayo
2: dyan. Shoot lang pala.
3: Sa matalaki ay Angel Ate Cheska, nagpaabot po ng pakikiramay ang Estados Unidos sa mga napektuhan po ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama dyan sa Mindanao. At ayon po sa opisyal na pahayag ng U.S. Embassy dyan sa Pilipinas, pinapaabot nila ang kanilang deepest sympathy sa lahat po ng mga biktima ng lindol at sinabi rin na patuloy nilang tinututukan ang sitwasyon sa pagkikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Pilipinas at handa silang magbigay ng suporta o tulong sa mga tinatawag na response and recovery efforts na pinapangunahan po ng ating gobyerno dyan sa Pilipinas.
1: Magkano Brent Crude?
3: Iyon, matutuwa ka. Dahil kalinsabay ng pagtaas dyan ay tumaas din.
2: Akala ko naman.
1: Parang sinasabi mo, na-justify.
3: Ngayon po ay nasa $96
1: wow.
3: Kada barilis, Kuya.
1: $96, so $2 lang ang diferensya. Sige. Thank you, Joy Jun. Maraming salamat.
3: Balik sa inyo dyan at live mula dito sa Washington, D.C., USA. Ako naman po si Joy Jun Valerete. Ako ng radio natin 90.9 FM ang Nolan Summer. Nagugunat para sa radio natin nationwide. Worldwide.
1: Teka nga pala, Joy Jun. Kanino ba si yes. President Trump? Nixon, di ba? Next,
3: oh, 'yan ang team niya. Kaya siya pupunta ngayon sa
2: malulungkot mismo.
1: Wala. Malulungkot siya, mamaya.
3: Yung mga prediction mo.
2: Abangan natin.
1: Okay, maraming salamat si Joy Jun live na po sa Washington. Samantala, partner. Uy, eto. Miss Bicolandia 2026. Kansilado naman.
2: Oh, bakit?
1: Abay, alamin natin. Decision daw yan ni Naga City Mayor Lenny Robredo. Alamin natin kung bakit mula sa 89.5 radio natin Naga mula kay Mafe Mariscal. Diyos marhay nga aga, Mafe.
4: Diyos marhay na aga. Hindi muna mapapanood ng mga Bicolano ang Miss Bicolandia 2026. Ito ang kinonfirma ni Naga City Mayor Lenny Robredo kahapon, Hunyo 8. Ayon sa alkalde, hindi na itutuloy ang pageant ngayong taon dahil sa hirap ng panahon at kakulangan ng sponsorship. Paliwanag ni Mayor Robredo, sponsors ang bubuhay sa pageant at malaking production ito tuwing Peña Francia Festival. Pero ngayong taon, nakiusap ang mga regular sponsors na hindi muna sila makakapag-commit. Pero hindi naman tuluyang mawawala ang Miss Bicolandia. Ayon sa alkalde, ipagpapatuloy ang taunang tradisyon na ito sa susunod na taon o oras na gumanda na ang sitwasyon ng ekonomiya at sponsorship. Tuloy pa rin naman ang mga relihiyosong aktibidad ng Peña Francia Festival sa September. At yan po ang balita sa oras na ito mula dito sa 89.5 Radyo Natinaga. Ako po si Mape Rigori Mariscal, nagbabalita para sa Radyo Natin Nationwide.
2: Maraming salamat, Mape. Samantala, ang before sa Mimaropa na mahagi ng current fuel assistance para sa mga mangiisda sa bayan ng Mansalay at Bulalakaw sa Oriental Mindoro, magkano ang kanilang matatanggap? Alamin natin mula 96.9 Radyo Natin Calapan City kay Marlon Palermo. Marlon!
5: Magandang umaga. Ipinamahagi ng Bifar Mimaropa ang nasa 242 cards sa lalawigan ng Oriental Mindoro noong June 4. Kabilang dito ang 43 sa bayan ng Mansalay at 249 sa bayan ng Bulalakaw. Ito ay bahagi umano ng patuloy na suporta ng ahensya sa mga mangingisda sa pamamagitan ng Fuel Assistance Official Fork Program. Ayon sa ahensya, pinaigting ng prosesong ito ang moderno at epesyenteng pagbibigay serbisyo sa pamamagitan ng Virtual Know Your Client o KYC Processing kung saan sinagawa ang virtual na panayam sa mga benepisyaryo at pag-imprinta ng mga card. Ang Fuel Assistance Official Fork Program ay isang patuloy na programa ng Department of Agriculture at BIFAR na naglalayong tulungan ang mga mangingisda na maipagpatuloy ang kanilang pangingisda sa kabila ng tumataas na presyo ng krudo. Ang fuel card ay naglalaman ng halagang 3,000 piso at ito ay maaaring gamitin sa mga accredited na gasoline stations. At yan ang balita sa oras na ito. Mula dito sa 96.9 Radyo Natin Calapan City, ito si Marlon Palermo para sa Radyo Natin Nationwide.
1: Maraming salamat, Marlon. Mahigit naman sa 3.9 million pesos na laga ng ilegal na droga na kumpiska sa isang operasyon ng Police Regional Office Car. Detalye ng balita mula sa 103.7 Radyo Natin Tabuk mula kay Hilda Cortel Chico. Hilda, na imbag na bigat.
6: Naimbag na bigat ang walang tigil na pagsusumikap ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region laban sa illegal na droga ay patuloy na nagbubunga ng positibong resulta. Nasamsam ng mga otoridad ang illegal na droga na nagkakahalaga ng 3.9 million pesos at nahuli ang 10 drug personality sa mga operasyon na isinagawa mula aune ng Hunyo hanggang ikapito nito. Ayon sa ulat mula sa Regional Operations Division, nagsagawa ang PROCAR ng 10 anti-illegal drug operations sa nasabing panahon na binubuo ng 5 buy-bust operations, 3 marijuana eradication operations at 2 police response operations. Ang mga operasyong ito ay nagresulta sa pagkakasamsam ng nasa 2,070 fully grown marijuana plants at nasa 28,830.87 grams ng dried marijuana leaves at fruiting tops. Nasa 6.67 grams ng shabu na may kabuuang standard drug price na 3,919,060.40. Bukod dito, 10 personalidad sa droga na lahat ay kinilala bilang street level individual na aresto din sa mga operasyon. Sila ay kasalukuyang nahaharap sa kaso dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 na